0: 93.1 BT Radio.
1: Mga isun, maginulso kita sa atong mga sala. Aron mandam kita alas sa pagsaulog ning Santos nga misa.

Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag nini nga to sa mga tinunan o gmingon. Dawata kini o panginom ka mga tanan gikan ini. Kay kini mawang kalis sa akong dugo. Sa bag-o o tunhay nga kasabutan, ang dugo ngayula alang kani o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kalako.

¿Cuál es la asunto económica?

0: O Ginoo, napuno ang yuta sa imong gasa gikan sa langit. Patunga, gipatungha mo ang pan gikan sa yuta o ang bino aron paglipay sa kasing-kasing.
1: Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang ang tanihi ka na mo sa makaaling magahom sa imong gugma, tultuli o gagaka nga mo mapagpaningkamot, ar makapahimot kami kanimo diha sa tanang mga butang, kiniya mong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
0: Manglingkod makadiyot. Atong ipahigan ang itong second collection for Sac Ecclesiae Sancti. Unya atong pasalamat sa atong mga lectors o cantor, sa atong altar servers, extraordinary ministers of Holy Communion, ang collectors, ang greeters, ang subcom, ingon man ang choir nga mao ang SME choir. Atong may pasipang pakpak para nila. Mugatos ang pasalamat pahalipay sa itong mga flower sponsors nga sila si Ayan Cordero o si Rila Bahandi. Salamat, masipang pakpak para nila. Pahibalo, pahinumdum, ikaw pat nga Martis sa bulan, ang atong mga pilgrim sponsors sa atong Pilgrim Mass matag Martis alas 10 sa buntag, mao ang atong mga kaisunan, gikan sa mga sakop sa Barangay 7, Barangay 8, Tominhaw, Sandayong, Manga, Hagwaya, Carmelo, Molobolo o Santo Niño. Unya, karong mabot Sabado o Domingo, ipahigayon ni sa parokya ang Paris Youth Days, ang venue, ang St. Anthony's Academy of Tuburan Incorporated, na ay registration nga 100 pesos. Unya, painunong magihapon, atong imintinar unta ang kalimpyo sa atong sementeryo. Ilabi na doon ang gunay maglubong, maunsay mga timo or snacks nga ipahigayon diha ang mga basura ato sa buntang pangiposod. Salamat. Manindog-balog.

0: kanyang Diyos nga makagagawom sa tanan, ang amahan nga na kong Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Gihala ng misa, atong dadon ng kalinaw.

0: 101.1 BT Radio. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagis sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
1: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Bali Ogra Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi din mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Lo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yem. Tatay Lo isa Lichon Medog, Lichon Belly og Yem. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
3: Kung doon na mo'y problema kaya di mo katulog panahon sa kagabihon, bisa kung saan yung paningkamot yung makatulog mo, niya di mo katulog, doon na na'y tukma nga solusyon. Ang Vitron Tablet, kaning Vitron Tablet manggod, makatabang ni para nga makatulog kag tarong. Unya, kaya ang importante sa tao, kanang ramang nyo, makatulog kag tarong, makapaulay kag tarong, makakaon kag tarong. Gawas ana, kaning Vitron Tablet, makatabang po ni para ang atong mga kaigsuunan, limtano na kayo, paingon na magka Alzheimer's disease, mag-inom ta o Vitron Tablet para mubalik ang atong mga memory, ganahantang mukaon, ganahantang matulog.
4: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
6: FiberConnect IT Solutions.
5: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: 0943-248-2389.
7: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
7: Basin ba yag mabatal noong kubalik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pa gani pag-haplas na ako? Nakadaganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
8: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
9: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943 07 768214 or send a message through message passenger to Ma'am Renesa Lopez, the hotel in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
10: Original Hagkuroy Capsule.
11: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypothesis.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Kung Keta Dadulo, Keta El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yun po sa Wonder Herbal Oil. Patadap yan. Manusuhot yun doon ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa itong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu, na maligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Na maligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
5: Marja Auto Parts Trading.

0: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog naong?
1: Dito, no? Atong pangutanon. Kuya Alcher, unsa may imong problema? Ganong masulupon magkayog kag naong karon?
2: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko magpalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
0: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya Aye Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
1: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFA Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapud-apudpud sila sa binitilyang beer o soft drinks.
0: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
3: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
4: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang mimutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butang.
6: Bugas-bugas, akong katul-katul,
7: i-DTX 500 na!
6: DTX 500!
7: Aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: o pag-ayo sa bugas-bugas
6: o katul-katul.
7: DTX 500!
8: Mabalik sa pinakabulong butike sa inyong lugar.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Set Living Testimonies.
11: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
12: Di na ko kakita. Kalit lang o kao kung pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
11: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-send Panyawan Coffee Mix.
12: Hining Panyawan Coffee, mayroong kalit na ko, dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, hining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
11: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Sed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Sed Marketing.
10: Living Testimonies.
13: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 8.1 BT Radio.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang atong pangutan on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
4: Unang gamit na po, Ma'am. Nakita niya na ang mga alikap na po sa kong banin, Ma'am. No? Kanang humo kayo.
3: Huh? Dili hapdos.
4: Dili man, Ma'am. O kira kayo, good, Ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala po, Ma'am. Ganahan kayo sa sabon.
3: Ganahan kayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
5: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, andam usam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga usam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof, ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550 ug alang usam sa nagdita og mas barato nga mga groceries, naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
8: V-tron. Subok na.
9: Ako si Gina Pardillo sa Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa V-tron drop sa kung anak dipa. Testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilat-ilak, baspog na kayo. Dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning V-tron drop, palihog pamalit na mood kay
8: Stable
9: dito kayo sa bata.
8: V-tron. Subok na.
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
11: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa payingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
12: Bring health into your home.
13: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
14: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
15: Lactopuffy.
13: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
12: Bring health into your home.
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
18: It's time na para i-try ang original Agunoy Capsule.
17: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
18: Serpentina tapang para sa high blood pressure,
17: Malunggay paligon sa imong immune system,
18: Tubo natural energy booster,
17: Ginger pangontra sa inflammation,
18: and of course, Hagunoy Natural Pain Reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
17: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize everyday,
18: tumar na
17: sa original Hagunoy Capsule. List for life.
16: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
19: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasanon nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
20: Some scratch their heads to remember. And we just drop the needle. The

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Kasi nga lang na ito, ma'am?
3: Monchita Fortes.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching yung mga. Mamunching, nita nga skimmy diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
2: Kasi mo nakapuyon dahi ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag inumin mo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am.
3: Okay na.
2: O sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Tatay Lois, lechon manok lechon baling oga liyampo. Nagini may butang sa Emendo sa street sa barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon manog lichon beli og yempo. Tatay lo isa lichon manog lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois lichon manog lichon beli og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: The Best Buy imong gipangita suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sud-an. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar siguradong solve na ang imong cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus, nga naamay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Naramay mutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: Some scratch their heads to remember. And we just drop the needle.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Gima, may saldo. Diri sa gusa, hindi o. Ako, nahulog diri sa mong balay. Kataas nga, hulog. Burot yung agtang. Nagpalit mo na kung banaan ng Wonder Herbal Oil. Ako, gaplasen. Kalo siya Diyos mo sa dula, may gibato ito bata. Nini, kupos mo dahil pag humanag gaplas. Naayaw na gigsiya.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba? Uglit sa manok, ugliampo, nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Lepo. Susa's Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kayo magkakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
2: Marami na ang bilib sa Lactopapi.
3: Lactopapi
4: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
5: Bring health into your home.
6: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Kaliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
7: Some scratch their heads to remember. And we just dropped the needle.

0: 89.1 BZ Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam ni atong nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga doon sam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkunta nga pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang mo sam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Na daw sam ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingom sa mga G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Vitron, subok na.
5: Jose, Marcy, Willard, taga Imelda, Samuanga, Cebu guys. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man gud siya motulog mga gabi. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulayan ang inyong Vitron therapy. Dayon karon yan, uyon naman kay maayo naman sila mga tulog, maayo na.
4: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
6: the product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
8: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
9: Sa una to inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
8: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15 in 1.
8: Ha? Unsa di na aana kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
8: Hala, ganitot ka na nang gamiton kuya. Pwede ko ana?
9: Pwede kayo inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Hala, kanindot guna na gamiton kuya, tagay ko be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
8: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
9: Ha? Asa naman ka?
8: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
10: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Some scratch their heads to remember. And we just dropped the needle.

0: The Classics. BT Radio. 98.1 FM.
1: The greatest hits of all time.

0: 101.1 BT Radio.
1: Okay, mayong adlaw mga langga. Welcome na usab sa itong programang Health is Wealth. Kauban nyo karon si Mama Rusty. And of course, with Mami Pucci.
2: All the bells, mga langga. This is again yours truly, Mami Pucci.
1: Okay, Mami Pucci, mayong adlaw ni mo diha.
2: Mayong adlaw sa Mama Ras.
1: Okay, itong hisgutan karon Mami Pucci, ang kining gitawag na tug constipation. Karon bitong maglisod og bawas.
2: Yes.
1: Og sa Bisaya, pa maglisod og libang. Mm-hmm. Ipasin tabi sa mga nangaon niya. Matod pa sa survey, Mami Pucci, nga sa lima katao, adunay usa diha nga dili katarong og bawas. Okay? And then, lisod kayo ng dili katarong og bawas, Mami Pucci, kaysa putunta,
2: yes,
1: maglabad ang atong ulo,
2: Kinoon.
1: Daghan kagbatsyagon sa imong lawas, o niya, matod pa sa mga eksperto, nga kung dili katarong og bawas diha, Mami Pucci, daghang mga balatian ang mutakboy sa imong hato. Okay? So, karon Mami Pucci, atong pagahisgutan, kung unsa gyud ang hinungdan nganong naay mga tao nga maglisod og bawas. Okay?
2: Yes. Ang usa gyud, no, daghan ni siya actually mamaras ang reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tao. Pero karon ato alang sa ning hisgutan ang kaning tulo ka reason nganong maglisod og bawas ang usa ka tao. Una gyud mamaras ang kanang gamay ra nga tubig ang imong imnon.
1: Kanang namagoy mga tao may putsi nga murag dili kay hilig duyon og tubig.
2: Yes.
1: Pag humagkaon, dili kay mo inom og tubig, unya soft drinks pagyod
2: kana.
1: Soft drinks pagyod ang ipuli sa tubig.
2: Yes. Tapos ang ikaduha mamaras kaning kanang kanabitong imurang limut-limutan.
1: Oo, naay mga tao nga ingon ana nga unya na lang oy. Napako busy pa ko.
2: Yes.
1: Kaya pa bitaw.
2: Unay
1: mga yunana, which is mo day hinungdan Mami Pucci nga mag-constipate na noon ka nga maglisod na hinoon ka og bawas.
2: Oh.
1: Okay, nga naman, gimo mang gilimot-limutan, labi nag-busy ka sa trabaho.
2: Tinood. Tapos ang ikatulo mamaras, ang kanang magkaon ka og pagkaon nga walay sakto bitaw nga amount o kanang
1: ginatawag
2: natong fiber.
1: Correct. Ang kanang ang mga daghan mong mga pagkaon karon Mami Pucci nga kulang og fiber or gamay rin ito ang fiber sama ng pansit.
2: Oh.
1: Kanang mga spaghetti.
2: Oh, processed foods, mamaras.
1: Oh, mga yunana. Kana sila mo na hinungdan nga amo na siya yung mga pagkaon nga dili walay tag adili bitaw tagas ang fiber.
2: Yes.
1: Oh. Kaya nga naman ang

0: prutas mahal man gud.
1: Oo.
0: Ang gulay kaya nimo from prutas mahal. Tonya, usay pod tamara na magluto.
1: Yes.
0: Tamara na magluto, tamara na mag kining magluto og kini ang utan. Largo na lagpalit anang mga instant.
1: Yes.
0: Nga mga pagkaon nga mo'y hinungdan nga maglisod kag bawas. Okay? Mami Putsi, unsa may posible nga mamahimong batsyago nimo or posibleng mahimo nimong sakit kun dili ka katarong og bawas.
1: Aw na gyud mamaras no kung constipated ang usa ka tawo, ang iyaha jud nga kanang hugaw nga ibawas gahi gyud siya.
0: O gahi.
1: Oo. Tapos ang ikaduha mamaras kaning ginatawag na tug hemorrhoids
0: or almoranas.
1: Almoranas.
0: O matud pa Mami Putsi nga kung kana bitong constipated ka or maglisod kag bawas, imo magunang pugson.
1: Yes.
0: Pugson ni mog utong.
1: Oh.
0: Pagpugos ni mog utong, pasintabi sa mga nangaon ha. Pagpugos ni mog utong, posible nga magkaalmuranas di ay ka Mami Putsi.
1: Yes.
0: Kun imong pugson, kay siyempre mapugos man to.
1: Oh. Oo. Ang kana ato ang recto mamaras kana bitong agianan no sa hugaw na to. Kay nana siya lining dira nga kung pugso na nimo pagawas ang kanang gahi nimo nga hugaw eh kuan posible nga matear na siya or magisi ang katong lining.
0: Mo nang
1: ma-infected siya.
0: Mo nang hinungdan nga magka almuranas
1: yes.
0: ka. O kuyaw day kay Mami Putsi no kung imong pugson. O kay namugoy uban pugson kay dugay-dugay nang wala nakabawas.
1: Oh.
0: Okay, ang sunod Mami Putsi,
1: ang kaning ginatawag na to mamaras nga rectal prolapse.
0: Unsa man ang rectal prolapse?
1: Ang kaning rectal prolapse mamaras mo ni siya ang katong bitong rectum nimo nganing gawas na jud siya.
0: Ang hinungdan gyapon ana posible nga kanang
1: ang pressure gyapon
0: pagutong gyapon nimo. So unsa may kalainan sa hemorrhoid kung kini ang rectal prolapse?
1: Ang hemorrhoids mamaras maulian ra siya bisag walay surgery. Pero ang rectal prolapse mamaras gi-require gyud siya nga
0: operahan. Ah, okay, ang almuranas madala ra siya tambal
1: yes.
0: pero ang rectal prolapse kinahanglan gi siyang operahan.
1: Yes, kay kato naman na siyang intestine mo mamaras nganing gawas na gid siya.
0: Tungod sa napugos ni mong utong kay ano man kulang kag fiber.
1: Yes.
0: Okay, and then naapo ko'y nabasahan base po sa akong research Mami Putsi nga kung constipated pud ka, but pasabot, hugaw ang imuhang kolon.
1: Yes.
0: Hugaw ang imong tinae. So, imagine nyo mo Mami Putsi, kung ang imong basurahan sa balay, dili nimo iyabog sulod sa pila ka adlaw, mabahogin na siya.
1: Yes.
0: Same po na ang sulod sa tong lawas. Dapat mapagawas yun na to. Kaya nga naman, para dili ta mahilo, dili ta mapoison, or malikay ta sa mga posible nga mga sakit nga mutakboy kung dili ta katarong pagbawas Mami Putsi.
1: Yes.
0: Okay, pero good news kayo Mami Putsi. Kaya hinungdan man good na maglisod ka og bawas kung kulang ka og fiber. Pero
1: yes.
0: ang nakanindot, ang atong original Hagunoy capsule, grabe kataas sa fiber nga naa ni Mami Putsi.
1: Yes. Okay? Tinuod jud mamaras no kay ato ang original Hagunoy capsule mamaras na ni siya 6 ka ingredients mo ni siya ang ampalaya leaves, malunggay, serpentina, tupo, ginger og
0: Hagunoy.
1: At tapos kari pa lang daan sa ginger mamaras no napud ko nabasa atong article nga kung magtake ka og ginger before ka mukaon mamaras iyaha na siyang i-activate dito, i-stimulate na dito ang imuhang digestive enzyme nga kung inugkaon nimo madali paglinis sa imong ginakaon.
0: Dayon dali mapagawas.
1: Yes.
0: Grabe. Unana kanindot ang original Hagunoy capsule Mami Putsi. Mauna nga sa mga constipated karon nga naminaw, maglisod og bawas para dili mo magmasakit, para dili delikado ang inyong lawas, dapat mag-inom gud mo og original Hagunoy capsule. Okay? Kung constipated ka Mami Putsi, dapat mo inom ka bisan usa ka kapsula before mukaon
1: yes.
0: sa paniod to usa ka kapsula before mukaon sa panyapon pod before ka mukaon usa ka kapsula siguradong mawagtang gyud ang ilahang constipation Mami Putsi.
1: Yes,
0: okay, thank you so much Mami Putsi sa pagkuyog ha. Unya sa sunod na sad nga higayon dinhi sa atong programang Health is Wealth.
2: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Some scratch their heads to remember. Well, we just dropped the needle.

0: 101.1 BT Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Richard Marita, sir.
3: Address?
2: Ipil, sa mga sibugay, sir. Gusto lang ako palitog katong Wonder Herbal Oil. Yake naman ko, kay, di ba matigong sir sa kong lawas ng murag? Di ko katulog ba mo to nga? Pag umal ako pang hapla, sir, tinghayahayak, please ko kayong pamilya sa kong lawas.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Alam, liat yung nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kinsuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services. Anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalag hindi niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store, gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
7: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron magpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
8: Send panyawan capsule with garlic.
7: Ginamaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
9: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495.
11: Marcia
9: Mercia Auto Parts Trading. Mercia Auto Parts Trading. Ang Mercia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Mercia Auto Parts Trading. Mercia Auto Parts Trading. Mercia Auto Parts Trading.
6: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
3: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
6: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
3: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
6: Malunggay, paligon sa imong immune system.
3: Tubo, natural energy booster.
6: Ginger, panguntra sa inflammation.
3: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
6: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
3: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
6: Lives for life.
11: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Baling Oga Liampo. Nakinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
12: Ang Tatay Loy sa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
13: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
14: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
15: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
13: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
16: Bring health into your home.
17: Some scratch their heads to remember. And we just drop the needle.

0: Technological University Tiburan Campus, Miramay Mutang sa Barangay 8, Tiburan, Cebu.
1: Nawanta na makaugana sa kama?
2: Masinug!
1: May diabetes ka?
2: DTX 500 na!
1: Ang DTX 500!
2: Adulate Powerful Extracts!
1: Nga phytochemicals!
2: Ug antioxidants!
1: Nga gigan sa palaya!
2: Ug the sugar sugar cane!
1: Mga organic compounds!
2: Nga effective!
1: Matok sa sakit nga diabetes!
2: DTX 500!
3: Gusto ka ba ug lechon manok ug liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Mga higala o ania ang usa sa nataba bangan sa original Hagunoy Capsule.
5: Ang kasing alam na ito, ma'am?
6: Monchita Fortis.
5: Usa, Monchita?
6: Monching.
5: Oh, mamunching, munching yung mga.
6: Ah.
5: Yung mamunching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
6: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
5: Kaysa una kapuyon day ka?
6: Oo, kapuyon ko.
5: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
6: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
5: Okay na rin mong lawas day, ma'am.
6: Okay na.
5: Ah, sige, salamat sa tingalan mo sa ma'am. Monching?
6: Monching.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
7: 98.1 BT Radio.
9: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.

0: hapon kanatong tanan, adlong Domingo, pitsa 23 sa buwan sa Agosto. Unya, nindot kayo ang atuang panahon karon tungod kay walay ulan, nya wala sad kayo init, no? So pwede kang maka gawas-gawas sa tagsa-tagsa nato ka mga panimalay hanggap taglabas nga hangin. Unya, mag-exercise gamay para pa-normalize sa atuang BP o sa atuang mga sugar, no? So muna mo, mayong hapon o mayong pagpaminaw ka natong tanan ni Ataro, naka-tune in sa nag-inusarang FM radio dinhi sa lungsod sa Tuburan, 98.1 BT Radio nga niya nahimutang sa CTU Campus. Makiguban kami kaninyo sa usakatak ng tulumanon ang buhing paglaom. O ato sang ipaabot ang atuang mga greetings sa atuang mga suking tigpaminaw nga kanunay nagasunod sa atong programa diha sa atuang live streaming. Ang uban naapod sa atuang pagpaminaw sa airwaves, no, sa atuang radio. So mayong hapon sa tanang mga taga lungsod sa Tuburan, no, labi na din sa atuang mga barangay captains, sa atuang 54 ka barangay, atuang mga barangay councilors, mga barangay tanod, atuang mga BHWs. Unya ang atuapod nga mga tricycle drivers, ato ang mga sikat-sika drivers, ato ang mga bus drivers, mga jeepney drivers, ang mga habal-habal drivers. Niya, ato apong ipaabot ang ato ang mga greetings karon diya sa public market, no, sa Tuburan public market, sa ato ang mga vendors diha nga samtang na maligya sa tagsa-tagsa ka mga tindahan, sa ilang mga stall naa nagalanog-lanog pod ang BT Radio na minaw sa programa, no, gikan sa buntag paingon ngadto sa gabi, no, sa ato ang pag sign off, no. So sa tanan ng mga suking tigpaminaw dinhi sa BT Radio, usbon namo kinasingkasing namong ipadangat ya sa matag sa kaninyo ang atong greetings, no, maayong hapon, maayong pagpaminaw. Unya, among mga paghinaot nga ang matag sa karon kanato ang naa sa himsog nga panglawas, malinawon nga unahuna og malipayon nga kasing-kasing. No, this is the greatest blessing that we can receive from the Lord. Kung naa tay himsog nga panglawas, nya malinawon ang unahuna dong. Unya, malipayon nga kasing-kasing. Tungod kay ang kalipay nga gikan sa Ginoo dong, wala ni magagad sa mga panalapi anon o mga physical na mga panlangin, no? So, once again, among gipaabot ang atuang mga greetings karon diha sa mga taga Barangay Uno, labi na gyud diha sa atuang mga barangay officials, no, sa Barangay Uno. Unya, ato apong gipaabot ang atuang mga greetings, labi na gyud diha ni Dudong diha sa kang Tatsky Vulcanizing, no? Unya sa atuang sukin paminaw po diha sa Dudong Ili Cabanao. Unya, atong ipaabot atong mga greetings dong diha sa Barangay 5, yes, na binagyan sa mga Maxilong family diha, sa mga Luyao family, sa mga sukin paminaw nato diha sa Barangay 5, no? Nila ni Inday Alay, ni Dudong Jay, nila ni Konsehal Charlene, yeah, nila ni Janver, nila ni Mama Lila, diha nila ni Mama Ani, Auntie Naidi, Auntie Ann, Auntie Shilda, nila ni Bibi, ni Daday. Nya, ato pong ipaabot ato mga greetings dong diha sa Poblasyon 2, no? Barangay 2, labi na gyud sa ato ang mga suking tigpaminaw diha. Maayong hapon, maayong pagpaminaw ninyo diha sa mga suki na to diha sa Barangay 2, diha sa Barangay 8 Punta, diha po sa Barangay 6, Barangay 5, Barangay 4 o sa Barangay 7, no? Sa tanan ng mga kabarangayan din sa lungsod sa Tuburan. Unya, diha po sa Barangay Mangga, labi na gyud sa ato ang inahan sa ato ang barangay diha, si Kap Joseph, no? Ayong hapon diha, Kap. Unya, uban siyang bana po si Sir Edwin. Unya, ato pong ipaabot ang ato ang mga greetings diha nila ni Pastor Ike o sa iyang pinalanggang asawa si Ma'am Buda o si Ma'am Rose Ann Tunyakao. Unya, diha ni Sir Ruron og ni Ma'am Celeste, no, mayong pagpaminaw ninyo diha sa tanan nga taga Barangay Mangga, usbunamo kinasingkasing gipadangat ang pangatahuran diha po sa Barangay Carmelo diha ni Christy og sa ubang mga suking tigpaminaw nato diha, diha sa Barangay Mulubulo, Barangay Santo Niño, labi na gyud sa ato ang mga barangay officials diha, pinanguluhan ni Barangay Captain Buboy. Unya, atong ipaabot ang atong mga greetings diha sa Barangay Kolonya, labi na gyud ni Pastora Tessie, no? Og sa ato ang mga kaigsuunan diha sa Barangay Kolonya, diha pod sa Barangay 13, no? Nila ni Brad Alex og lang ni Ate Evelyn, no? Kabasi, no? Sa tanan nga mga suking tigpaminaw nato diha. Diha pod sa Barangay Bakyawan, dili na to kalimtan dong ang ato ang mga suking paminaw diha sa Bakyawan, no? O niya, diha pod sa Barangay Himama, atong gipaabot atong mga greetings diha sa mga Kapuyan family. Diha pod sa Barangay Putat, labi na sa Sityo Matnog, sa mga paglinawan o mga Arcelias family. Unya diha sa Sityo Timbakol, Barangay Putat ni Nolito Monicet.
1: Yes.
0: Unya ato pong gipaabot diha ang atong greetings diha sa Barangay Lunas, Asturias ni Ma'am Armilene Maniego, no? Unya atong gipadangat po ang atong mga greetings diha sa Barangay Monte Alegre nila ni Ryan o ni Ma'am Elaine, no? Sa Riego og sa mga Ilimino family, yes, diha, no? Mayong hapon, mayong pagpaminaw diha sa Barangay Buluang, diha nila ni Pastor Nini, ni Agapito, ni Nina May Miapi, unya diha po nila ni Joy Daligdig, Maricel Bregoli, Carlito Bregoli, ni Alan Bregoli, unya ni Pedro Arididon og ni Ma'am Aileen Arididon, ni Pipito Malazarte, ni Jason Bregoli, Isagani Montecalvo, og sa ato ang mga barangay officials diha sa Barangay Buluang, labi na yun sa atong pinalanggang barangay captain diha, no? So sa tanan nga mga taga barangay Buluang o diha Barangay Monte Alegre, labi na Sityo Makabon, nila ni Alan Nunez, Melanie Nunez, ni Jerry, ni Dindo, ni Janja, ni James, ni Dundo, ni Joven og ni Rita. So sa tanan kayo, dili man siguro na ito mahurot og ngan at mga suking paminaw din sa lungsod sa Tuburan, pero among kinasingkasing nga pagpadangat sa itong pangatahuran. Nyari hapod sa lungsod sa Tabuilan dong, labi na gyud sa ito ang mga barangay officials diha, ito ang mga town officials, no? Pinanguluhan sa ito ang mayor diha, Mayor Rex Seruna, o sa iyang vice mayor, si Doktora Rosemary Herona Suezo, no? Unya ato apong mga barangay official, I mean town officials, no? Si dinhi sa lungsod sa Tuburandom, no? Ato ang mayor dinhi si Di Jamante, sa atong vice mayor ni Danny Jamante, ustanan ng mga konsehalis ato ang lungsod ug sa ato ang municipality, no? So diha sa Barangay Olivo, no? Sa Barangay Captain ato diha si Barangay Captain Ido. Unya si Pastor June pod, Sister Marilo. Ato ang gipadangat ang ato ang pangatahuran, no? Unya sa lungsod sa San Remeo, siyudad sa Bugo, Daan Bantayan, Medellin, lungsod sa Asturias o lungsod sa Balamban. Kutob sa maabot ni ning atong Sibya, usbunamo among kinasingkasing pagpadangat sa among pangatahuran karon. Sa tanang nagsunod ka nato diha sa atong live streaming, labi na gyud diha sa Negros Oriental, no? Atong ipadangat ang atuang mga greetings karon, no? Diha sa kabagtasan Negros Occidental po,
1: yes,
0: no? Diha ni Milona, no? Unya si Brother John De La Torre, mayong hapon kanimo diha, ingon siya mayong hapon Pastor Dudong, og kanimo Brother Charlie, og mayong hapon sa tanang na minaw sa programa, no? So mayong hapon Brother John De La Torre. Unya ato pong gipadangat atong greetings dong sa usa ka abtik na konsehal diha sa Ayungon, si Konsehal Darwin Bravo Pakulaba, no? So mayong hapon po diha sa tanang taga Ayungon, no? Tanang taga Negros Oriental, kabahin sa Negros Occidental, Kutob sa maabot ni atong Sibya mayong hapon sa atong nagsunod pod nato sa atong live streaming. Itong ipadangat atong mga greetings karon labi na diha sa probinsya sa Bohol-Dong, no? Ato ang mga maabtik diha ng mga alagad, no, sa aging harian sa Ginoo, no, sa ni atong pastora Lingling Ibarra, Brother Victor, Brother Ading, si Brad Emel, no, Sister Milba, Sister Maria, Sister Bibi, no, sa tanan ng mga kaubanan nato diha, labi na gyud ni sa mga kabatanunan dong, no, ni Ma'am Sammy, nila ni si Koan, si Sheila May, no, naamulain mo gunayahang ngaan sa Facebook dong, no. So mayong hapon diha sa tanang taga Bohol diha, no, labi na gyud diha sa Balilihan Bohol, no. So nining hapon na karon, padayuno na to atong paghatag o mga greetings dong, among imo ipadangat ang mga pag greet sa itong mga suking tigpaminaw.
1: Mayong hapon sa tanan, sa kanindot kayong nga panahon, hindi andam kumpiyansa kay basi mo kayo tumuwan. Mayong hapon di ay sa mga kaigsuunan na ito nga nagtanaw sa live, nila ni Ma'am Elizabeth Perez, ni Ma'am Evelyn, mayong hapon nila ni Ben, ni Lisandro, ni Richie Suico, Brother Pau, mayong hapon ni Pastor Rachel Banias, sa tanan ng mga nananaw sa live, may hapon ni Ma'am Ilustrisimo Mirasol, may hapon sa tanan ng mga naminaw na to, sa tanan ng mga naminaw diha sa Tigbawan Tabuylan, may hapon ni Sir P.G. Ulyamot, may hapon sa mga uban diha ang naminaw po sa Olibo, ni Nanikasyo Mahinay, Romulo Mahusay, may hapon sa tanan nila ni Topper, ni Rachel, ni Jerome, ni Charmin, ni Robin, may hapon po ni ang Parturo diya sa Sityo Magsaysay, Barangay Tabunok. May hapon po sa tanan ng mga suki na to, diya sa Barangay Uno, na binasa Sityo Tagasa, nilang Lia, nilang ni Angel, ni Tan, Ila, o Paerning, o nila ni Manay. Sa tanan ng mga suki na to, na binasa Nungsod, may hapon ng Badrico, Sister Waning, Rengji, may hapon sa tanan, yapot sa Barangay Tuminhaw, may hapon nila ni Arwina, Sister Edita, may hapon nila ni Nanay Lilius Sabari. Sa tanan ng mga suki na to, di man ito ma-mention tanan, hinaot ko, naot mi nga naamo diha sa maayong panglawas, o anaamo sa kapisgay sa kondisyon sa lawas tungod kay ang panahon na to, di na matag-an mo usap-usap yun. Sa tanan nga naas at matagpanimalay, hinaot nga inyo ming ubanan pila ka oras kagutlo ni runtak na ang buhing paglaw.
0: Okay. So, salamat kaayo, no? Dili man mo lahutay itong programa dong kung wala po na ito ang mga listeners, no? So, dako kayo o dako kayo among kalipay nga naamudiha niya. Sayo po mi nga kining ato gibuhat dong dinhi sa station. May kahimuan, no, sa kinabuhi sa mga kaigsuunan nato, yes, nga naa naminaw, no, kay kining atong programa ato ninggi mugna kay duna tay pangandoy, duna tay panglantaw nga makatabang ta sa kinabuhi sa mga katawhan, pinaagi sa atong pagpanudlo, pinaagi sa atong pagpanambag, pinaagi po sa itong mga pag-ampo, no? Tungod kay we are biblically based, no? Sa ito ang programa, yes, naata, nagabasig yun sa pulong sa Ginoo, because we do believe that the Bible is the manual for living, no? Ang pulong sa Ginoo, nga napatik, naisulat diya sa Biblia, mauni siya gihatag ng manual sa Ginoo para nato, yes, aron mahimot ang effective ng mga hinimo sa Ginoo, no? Kay mga hinimo mo tanong, no? Mga katawhan, yes, ta sa Ginoo, unya ang Ginoo mo inagmugna, mo inagdisenyo nato, and then in order to function effectively and normally according to the design of God, we also need to consult the manual, which is the Word of God, from time to time, because mao man siya giya na to, no, sa itong pagkinabuhi, no? So, ang atong isgutan ron dong, kining usa ka mga importante nga usas mga importante nga issues, no? Observing what is happening in our nation sa tuang mga kabataonan, no? Labi na gyud dong sa mga insidente sa milabay nga mga adlaw, atong mga shooting incidents. Yes. Daghan kaayo ang mga manghitabo karon nga wala kayo na mahitabo kani adto dong. Mm. Kanang mga kabataonan nga nag suicide, no?
1: Yes.
0: Hikog because they are emotionally depressed.
1: Mm.
0: Doon na po yung mga tao nga ang mga kabataonan nga namusil.
1: Mm.
0: We do not know kung unsa gyoy root, unsa may yes. root cause ato. But for sure naagyo na sila yung mga emotional depression o niya na ay mental, no?
1: Mm.
0: Kana bang problema, no? So ato na siyang gi tan-awon nga usa ka dako kay problema nga giatubang ron sa atong nasod, no?
1: Mm.
0: Especially sa tuang mga school teachers, labi na gyud sa tuang mga education department, no?
1: Mm.
0: Because they are alarmed of what is happening nowadays, no? Gani, gi-stricto na gamay dong ang mga eskwelahan ron.
1: Yes.
0: Anay mga inspection, na anay mga, sa gitawag na to, anay dong mga initial move in order to kana bitawong lesson sa mga crimes nga nagapanghitabo karon, no? But looking at all this situation, no, tan-aw ta kani mga shooting incidents, mga suicide, mga early kining gitawag nato do nga teenage pregnancy, na drug addiction, no? Atong makita dong nga ang root cause ani balik yun siya sa pamilya.
1: Yes, tinuod.
0: Balik yun siya sa pamilya kay tan-aw na to nga nganong nahitabo ni siya karon tungod kay doon na tayong mga pagkulang, no?
1: Mm.
0: Doon na tayong mga responsibilidad isip mga ginikanan nga wala na itong mabuhat, no? Tungod kay lahi naman kayo ang panahon karon, busy na kaayo o niya matawag na to nga wala na kayo tay panahon kayo sa tuang mga pamilya, mga membro sa panimalay. Mauna nga ang mga kabataan po dron nagkatibulaag, no?
1: Mm.
0: Ang mga kabataan ron wala na nato ma-mold, wala na nato ma-shape up, wala na to ma-develop into the kind of children, no, nga angayan unta nga ilahang masinati silang kinabuhi,
1: yes.
0: No? So ang blame ani dong ang kuan ani mo bumerang gini nga tos mga ginikanan
1: tinuod gyud
0: kay atong subayon, kung atong subayon balik gyud na ngadto nila, no? So dako de kay grow dong kining gitawag na tog parenting, no?
1: Mm.
0: Kining pagkaginikanan ba, no?
1: Yes.
0: Kay ang responsibilidad sa mga ginikanan labi na gyud sa mga amahan dong is not only to provide the needs of the members of the family.
1: Mm.
0: Dili lang kay mo provide tas pagkaon, shelter, clothing, education, but there is also what we call an emotional need ang mga kabataan, no? That is why nagkinahanglan sila og panahon dong. Nagkinahanglan sila og igong attention,
1: yes,
0: sa mga ginikanan, no? So this is where the parents should intervene, no? Or this is where the parents needs to develop, no, sa ilahang pagkaginikanan. Kining gitawag na tog parenting dong, no?
1: Mm.
0: Kinahanglan ang matag responsibilidad, matag role sa amahan o sa inahan, sa mga parents. Kuan kanang gitawag na to nga dako kayo kahimuan, no, sa pag-umol, sa kaugmaon, kinaiya sa ato ang mga kabataan.
1: Mm.
0: No? So ato ni siyang isgutan ron dong, no, kining gitawag nato nga parenting. Kining giingon din sa Bible, no? The Bible says in Ephesians chapter 6 verse 4, fathers do not exasperate your children, instead bring them up in the training and instruction of the Lord. Sa Proverbs 22 verse 6, ingon po dito, train up a child on the way he should go, and even when they are old, they will not turn from it. No? Palayo ko na kung basa doon, aning duha ka versikulo, kay din hitan magbasi ron sa ito ang hisgutan sa ito ang programa. Kining Ephesians chapter 6 verse 4 o Proverbs chapter 22 verse 6. Naho na to ang Ephesians chapter 4, chapter 6 verse 4.
1: Okay. Ephesians chapter 6 verse 4. Sa tanan tong kaigsuonan nga nas panimalay, pwede mo kabo sa Biblia ninyo sa Ephesians chapter 6 verse 4. Nagaingon diri, mga ginikanan, ayaw pasok ang inyong mga anak. Hinoon ang mumaha sila sa Kristohanong disiplina o maayong pagtulunan. Ang proverbio, panultihon, 22, 6, 22, 6 ba ito? Ingon diri, tudlui ang bata kung unsaon niya pagkinabuhi o hinumduman niya kini sa tibuok niyang kinabuhi.
0: So, kini nga itong gibasa ro, no? Usa ni siya ka-instruction na itong gikuha, gikutlo, gikan sa Biblia. No, ang Episo, gisulat ni San Pablo, unya ato pong gikutlo ang proverbio, no? And if we try to summarize these two passages, nagisgot ni Dong about training the children, no?
1: Yes.
0: And teaching the children in the way they should go, no? So, one of the greatest responsibility sa usa ka amahan o ginikanan mao ang pag-train sa ilang mga kabataan sa sugo o pagtuman sa sugo sa Ginoo, no? Usa ni siya ka responsibilidad nga dili nato ikahatag sa ubandong, no?
1: Yes.
0: Because this is direct instruction, no? Ang giinstruksyonan ani dong ang mga amahan, no? Ingon gani diha sa Binisaya, o kamong mga amahan, ayaw ninyo hagita sa pagkasuko ang inyong mga anak, kundili matutuahin noon ninyo sila diha sa pagpanton o pagtulunan sa Ginoo, no? So this is a direct, no, instruction, command to the fathers, no, that you should always, no, train your child, no, in the way they should go, no? So gikan doon sa mga amahan dong, no, o sa mga ginikanan ang pag-train sa ilahang mga kabataan. If we fail to train them, then who will train them, no? Kisa may mo-train nila.
1: Yes.
0: You cannot expect them to be trained at school because the school is focused more on kana bitaw gitawag nato dong og unsa ni karang secular education ang gitawag ni siya nato og more on
1: academics.
0: Academics, no? Academic, no? Wala diri ang gamay ra gyud kayo ang panahon nga gigahin sa eskwelahan about values formation.
1: Yes.
0: Nya usahay di pa maklas, di pa matudluan sa values kay why values teacher, no? Or in other words, na inagtudlog values pero mismo ang nagtudlo wapoy values. So we cannot expect them to learn values, no, diya sa eskwelahan because of limited time. Unya ang responsibilidad gihatag sa Ginoo ngadto sa mga ginikanan because we are spending more time with our children, no? Kay ang sa eskwelahan mo nang giingon ato dong more on academic. Unta ang kining character building, no, kining values formation naa gyud na diha sa
1: panimalay,
0: no? Mag-initiate ani ang amahan o ang mga ginikanan.
1: Yes.
0: Unya, in order to develop the character of our children or in order to develop sa ato ang values, no, sa atong mga kabataan, do na tay manual dong. Unya adto ta dito mukotlo sa mga pagtulunan nga atong itudlo sa mga kabataan kay nagaingon man diri ang pulong sa Ginoo do nga instruction of the Lord, bring them up in the training and instruction of the Lord. Asa man ang instruction of the Lord? It refers to the biblical teachings. Ang mga pagpanudlo sa Ginoo nga naa na nahisulat diya sa Biblia. So in other words, sa ato ang pagtudlo sa mga kabataan mahitungod sa pagdevelop sa ilang mga kinaiya, ilang mga karakter, sa ilang mga values kinabuhi. Ang Biblia mo ay ato ang manual nga gigamit, no? Para sa gunag academic dong na kung kamo maestro man gid mo, magtudlo mo na gid mo gitawag og kana bang reference book, no? Unya dito mo nagkuha ana nga maong libro sa inyong gitudlo nga tos mga bata, yes, no? So same also with child development, no? Magisgot man ta og pagdevelop sa tong mga kabataan, naa po tay libro nga gibasihan, no? Kaning maong libro nga atong gibasihan, mao ni siya ang gitawag og Biblia. Kay this is where we get the instructions of the Lord, no? Kay mao man ang gisugo sa mga amahan, train them up in the instruction of the Lord, no? So without the Bible, bisag naa po kay training dong,
1: yes,
0: ang imong training ato sa imong mga kabataan is not effective or dili siya kaayo dong kana bitawong sani dili ni siya masubay sa standard nga gusto unta sa Ginoo,
1: yes,
0: sa usa ka tawo, no? So nganong ako nang gisulti dong, because I want to make it clear nga the Bible is very important in the life of a person, no?
1: Yes.
0: Dako kaayog importansya ang Biblia sa kinabuhi, so sa katawo. Kani adto sa so, ako makabasag Bible dong, baliwa argi ni nako Biblia, no?
1: Yes.
0: Even though I was enrolled in a Catholic school, but we never, no? Wa gyud ko maka value pagyud atong panahona sa Bible until such time nga naagi conviction nga gikan sa Ginoo. And I started to study the Bible, and I started to love the Bible and the word of the Lord, no, nga naa diya sa Biblia, no? So mo na siya nga ato ni siyang gi-emphasize karong hapon na nga sa ato ang pag-train sa atong mga kabataan, pag-develop sa ilang character, pag-develop sa ilang itawag na to values, pag-develop na to sa ilang mga desires, no, sa ilang mga pangandoy sa kinabuhi, pag build up, pag-preparar nila alang silang kaugmaon, maagyud tay basihanan nga gi-provide ang atong ang kahitasan nga mao ang Biblia nga nag-contain siya sa mga pulong sa Ginoo,
1: yes,
0: no? So ingon ana ka importante ang pulong sa Ginoo dong, no? Di ba? Unsay imong ika dugang dong pagtasig sa to ang mga naminaw ron aning atong gisgutan tungod kay we are kana bitaw alarmed, no? Sa mga panghitabo karon kining mga early teenage pregnancy,
1: yes,
0: drug addiction, kining gitawag nato nga suicide o shooting incidents nga nagapanghitabo not only in the Philippines, no, but even in the US, no, in Europe, no. Mao ni siya ang mga present situation karon nga atong gitan-aw.
1: Yes. Kita nagtuo magita higalay suon nga ang pamilya mao ay pinaka basic unit sa society na to. Unya ang matag pamilya, dako kayo ni siya nga asset sa atoang nasod, labi na sa kaugmaon tungod kay maumay magsunod gyud ang mga kabataan. Importante jud kaayo ang kaning magsubay sa pulong sa Dios tungod kay ato makita mo gud nga ang pulong sa Ginoo dunay kinabuhi. Unya kini nga pulong pod naghatag pod ni siya og kana bang empowerment nga mabuhat nato ang kabubuton sa Dios, sama sa gisulti pasuldodong ang kausaban sa matag-usa wala nagadepende sa libro kanang dili connected sa Bible ba. Kay for me, sa personal na kong experience, makita mo yun nga ang tanan nga giusab sa Ginoo, tanan nga diha mo yun sa pulong sa Dios na usab. Wala magyulain nga libro ang nakapausab sa tao, ang pulong yun sa Ginoo. So muna importante kayo, labi na nga sa mga panghitabo karon nga ato makita nga most of the time sa pagbingon siguro ang mga ginikanan nga naa man pirmi sa eskulahan mga bata, Pero ang pundasyon sa bata, bagikan sa 0 years old, bagikan sa pagkatao, hangtod sa pag-edad niya o 4-5, na ang gunas balay. Wala man na sa eskulahan. So, ang pundasyon na niya, ang foundation, diha yun doon tatong giumol ang bata kay igabot ana mo nang giingon dito sa Proverbs nga itong ibasa ka ganina, Proverbs 22:6, nga train up a child and away he should go. Ngaron, bisag mudako na siya, dili malimtan siya una-una. Although, may yung tag-practice yun siya, pero importante yun matamnan sa pulong sa Dios ang matagabataan, labi na sa itong sitwasyon karon. Kay, ang tinudanay lang yun yung sitwasyon, naa ang Biblia, naa ay up sa Bible, pero pila lang kabuok ang mukab, pila lang kabuok ang mubasa. Kanya, sa ato apong mga ginikanan, nagbasa-basad po sa Biblia, which is, kung atong tanahon, nagtuo magyudang ang Biblia pulong sa Dios, nagtuo po nga ang Dios gamhanan, so kanong di man nato gamiton ang pulong sa Biblia, nga mo'y atong imatuto sa itong mga kabataan, haron sa ilang pagkadako o madamlag, dili man gani diha-diha dayon makita ang resulta, dunay nakatanom na nga pulong sa Dios ug mutubo gina siya, mulambo ug mahinumduman gina nila hantos sa pagkadako ang pulong sa Dios.
0: Tinuod na no nya, yeah, hinumduman nato do nga sa paghimo sa Ginoo nato, we are created by God sa usang gitawag og tripartite being, no, atay lawas, atay kalag ug espiritu. Muna nga si Ginoo Jesu Kristo mismo, even in the Old Testament, ingon gid ang pulong nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi li sa matag pulong nga gipamulong sa Dios, no. Unsa may buti pasabot ana, no? Ang buti pasabot niini ang makapahimsog, makapabaskog, makapa sanay paka-develop sa atong physical body ang pagkaon nga physical. No? Sama aning bugas, aning kanon, mga sudan, mga prutas, whatever. So, ma-develop ang atong physical life through the physical intake, physical food, but ang ato pong kalag, ang atong espiritu, ma-develop ni siya dong, muligon siya, ma-develop siya, if ato po siyang i-feed, no, yes, pakanuna to, sa spiritual food, nga mao ang pulong sa Ginoo, no? So, kasagaran manggod nga pamilya karon imbalance na, no? Dili na balansi dong ba, yes, no? Tinood, the parents are providing the physical needs of their children. And that is the result nga physically healthy sila. Because we were able to provide the physical food that they need daily. No, naay mga milk, naay mga sudan, prutas, tanan. But the question is, are we providing our children with the spiritual need? No? Kining spirituhanon nga panginahanglan kay naa matay spiritual need dong. Kay dili man ta physical kuan lang ta, we are not physically made raman. Tripartite being man ta, paghimo sa Ginoo na to, naa man tay physical life, naa tay physical body, naa tay soul, naa tay spirit, yes, no. Munang ningon sa Ginoo Kristo nga di kita mabuhi sa tinapay lamang, the bread here refers to our physical food. Pero naingon si Ginoo Kristo, but by every word that proceeds out the mouth of God, from the mouth of God. So katong word, that is the food for our spirit. The bread refers to the physical food that our body needs, but the word is the spiritual food that our spirit needs. And the problem today, most of the families are living an imbalanced life. Why? Because they are more focused on the material and physical aspect and they neglect the spiritual aspect.
1: Yes.
0: So, na kaligtaan do, kung saan na neglect, na saan napasagdan,
1: na taligaman
0: ang pinaka-importante unta. Diba? Kay nagaingon man ang pulong sa Ginoo, heaven and earth shall pass away but my words will never pass away.
1: Yes.
0: Mahanaw man ang langit ug ang yuta apan ang pulong sa Dios magpabilin, no. So this physical body of ours, sooner or later in God's time, mamatay ram ni dong.
1: Yes.
0: Kay kuan man siya kanabang subject to decay man siya, no? So mubalik ingon diha, sa abog tagikan, sa abog puta pa uli. This physical body of ours mubalik sa abog. But our spirit ningon pa will return unto the Lord who gave it. So ang mas tagaan unta natug dakong gibug-aton ang atong spiritual life,
1: yes,
0: rather than the physical life. Pero di man po kumingon na ato lang po pasagdan. Mao man ang niingon ko nga we should live a balanced life. Kanang balance ta ba, no? We should always be physically fit and also spiritually fit. So karon kay kasagaran sa pamilya dong kay imbalance naman. They are more focused on the physical aspect and they neglected the most important part of life nga mao ang spiritual aspect, yes, sa kinabuhi, no? So nawala na ni dong, no?
1: Yes.
0: So that is why ang consequence mo na atong mga anak,
1: no,
0: no, emotionally depressed atong mga anak, dali kayo masani, dali kayo mangluo, dali kayo masuko, unya
1: mubog pasensya,
0: mubog kayo, basta tanan nga mga negative character na develop. Why? Because mo lagi na there is a shortage of spiritual input. No, doon na ba'y shortage doon sa spiritual input sa itong mga kabataan?
1: Yes.
0: Because whether we like it or not, no, based on observation, seldom ragyud kaayo ang mga katauhan ron nga anaay gitawag nato nga kanang Bible study, no? Wa na kayo tay panahon nga musimba, wa na tay panahon pagbasa sa Biblia,
1: yes,
0: wa na tay panahon pag-istorya-istorya mahitungod sa kaayo gugmas Ginoo. We are so focused on our physical needs,
1: yes,
0: rather than our spiritual needs. So mana siya mo suffer ta sa consequence, no? Muna nga sa ato ang programa dong, we would like to encourage our listeners nga we should go back, no, to the design of God nga balansehon nato ang ato ang kinabuhi, no, nga tagaan nato pagtagad ang espirituhanong bahin sa ato ang kinabuhi. Dili nato pasagda ni siya kay nataligam-an tungod kay naka-focus ta more on the physical aspect, no. So hinaot ta sa ato ang mga listeners karon nga maabli ang atong salabutan,
1: yes,
0: dong, no, nga kini atong gipangisgutan unta din hi mahimo ning opener, ay opener nila, mahimo ning pagpukaw nila,
1: yes,
0: no, mahimo ning there will be a spiritual awakening sa ato ang mga listeners karon nga let us give more importance on the spiritual aspect sa atong kinabuhi, no, or in, as much as possible balanseho nato, no. Kung unsay atong paningkamot para sa atong physical nga panginahanglan, maupod ang atong paningkamot para sa atong spiritual nga panginahanglan.
1: Yes.
0: Kaya kining ato ang physical body, someday, mamatay ramang kita, mabalik siya sa abog, apan ang atong kalag, atong espiritu, mo'y mo atubang sa Ginoo, no? Now, how can you imagine nga ang imong kalag o espiritu matubang sa Ginoo nga kanabang malnourished, no?
1: Yes.
0: Wa kay kuan, wa kay kusog, wa dili ka healthy, spiritually healthy, no? So ang ato adiri, ang atong pagdasig nga unta, no, makatuna ta sa pag basa sa Biblia,
1: yes,
0: unya especially to the parents, you need to teach your children the instructions of the Lord, no, mo man siya basic, no, nga instruction sa mga parents nga gisuwat ni San Pablo nga atong tudloan ang atong mga bata samtang sayo pa, no, o ang atong itudlo instructions of the Lord, no?
1: Yes.
0: Mayo kay ta mutudlo sa laing aspeto dong, pero ang pagtudlo na to may tungod sa Ginoo ug sa mga pagtulunan sa Ginoo atong na neglect, no, sa ato ang pamilya,
1: yes,
0: no. So sa sports may kita mutudlo, no, naaw ni siya pagduwa ang pickleball, ani-ani ang table tennis, naa pagduwag basket, mao ni daghang kay tag gitudlo, no. And we are not discouraging those who are inclined to it, no, kanang naa silang inclination, silang kinabuhi na anak, okay man na, pero mo lagi na ang problema kay nalimta na yun nato ang pinaka-importante, no, sa kinabuhi, no. So if we know how to train them physically through sports, then why not, no, train them spiritually by teaching them the instructions of the Lord, no?
1: Yes.
0: Mao man ay giingon, gibalik-balik nagbasa na to dong karong hapuna, no, ang gisuwat ni San Pablo ngadto sa mga ginikanan, no? So muna nga kung tan-aw na to dong daghang failure ang mga parents ron, no?
1: You know,
0: we cannot blame the children or this generation katong nag-shoot out dong, katong nag-suicide, katong nahimong drug addict, no, katong mga taong mga kabatan-unan nga naana na. This is the result of the parents, no? Mao ni siya resulta sa mga ginikanan nga na ni fail sila dong sa ilahang pagkaginikanan, no? Kay na maguni upat ka klaseng ginikanan dong, no? Upat ka klaseng ginikanan, no? Nya ato ni siyang isgutan aron sila mismo maka-identify sila bang asa man kung klase sa pagkaginikanan ani. Aning upat nga atong isgutan ron, ato ni siyang tanawon, unya kamunay mo decider, we cannot judge you, but you can see yourself kung asa man mo nga klase sa ginikanan, no?
1: Yes.
0: So there are four kinds of parents, no? Una kaning gitawag dong og neglectful parent, no? Kanabang kuan ra dong, kanabang pasagdan ra yang anak, no? Mga unsa, bahala na siya, no? Why pakialam ba, no? Gitawag ni siyag neglectful parent niya, autopilot, no? Kanabang butang lang niya diha yung anak, bahala na ka diha, unsa asa ka pa dong, unsa imong kuan. So unsa may imong makitang resulta dong if the parent or the kind of parenting nga gi-apply nila is autopilot, kanang neglectful sila silang duties and responsibilities, how can you expect a child, no, sa unsa may yang kinabuhi ka dong, tan-aw nimo,
1: I mean, no, way direction yun.
0: Way direction,
1: pata, no? Way direction kay may makatambag, way makaingon nga sakto ni ginimayo, way limitation nga yata kay wa may guide.
0: Why guidance?
1: Guidance.
0: Oh, why guidance kinabuhi, no? And yes, you cannot kanang kuan, di ka maka-blame sa bata, no? Kay ang disenyo mo gud sa Ginoo, mao na nga naang mga ginikanan nga mo amuma sa ilang mga anak.
1: Yes.
0: Giyahan aron pag umol sa ilang kinabuhi ug sa ilang kaugmaon, no? So sa tan-aw ni budong, naa baning klasiya sa mga ginikanan kaning gitawag og neglectful parents nga nagpasagad ra gyud, nagpabaya ra gyud silang anak. Naistresada, naglibog-libog, no?
1: Based observation na gyud ni
0: siya. Naidaghan, no?
1: Kay yung wala pa, wala yung maglakaw-lakaw. May samahan ni makita na to, wala pa. So naa gyud ni siya.
0: Naa gyud, no? Naa gyud ni. Exist gyud ning klase sa pagkaginikanan, no? Unya ang ikaduhang klase sa ginikanan dong kining gitawag og authoritarian parent, no? Unsa man siyang authoritarian parent, no? Ang authoritarian parents more high on discipline, unya low on love. High on challenges, low in support. No? So in other words, dako daga disciplinarian siya pero less ang iyang gugma, no? Daghang challenges, daghang rules and laws, but low ang support, no? So kining klase sa panimalay dong daghang rules, no, daghang sanang mga rules and regulations, daghang gidili, no. That is why ang mga bata, ang ilahang mga kinaiya sad more on performance, no. More on performance in order to kana bang to
1: please,
0: no, sa ilang mga ginikanan, no. Mao nang mutaps klase, no. Kaya kung mo below 90 ka, bunal, piti, na way bound, daghang kay more on rules, no, less ang love, no. So ang gitawag ani authoritarian parents, no. Authoritarian, no. Mao na nga this kind of parenting runs on rigid rules and performance, no. So rule without relationship.
1: Yes.
0: And the end result, ang bunga ani dong kay daghang rules, unya walay relationship, kay wa mang love, less man ang love. So more on rules, less ang relationship. Ang end result ani, it will breed rebellion. So naay daghang mga bata nga rebelde. Why? Yes. Because of this kind of parenting kanang gitawag nato og authoritarian parents or authoritative, no? ng mga ginikanan.
1: Yes.
0: Daghang balaod. No? Mm. Kinahanglan alas 6 uli na ka.
1: Mm.
0: No? Kinahanglan nga muna ko na daghang kayong balaod sa balay. Ginadili ni Gimoni. So, ang mga bata na dong, ang end result na, because there dili man balance, daghang rules, why love, why relationship, then rebellion.
1: Yes.
0: Ya, on sa mong tanaw dong, naabaghan ni Ron ng mga klase sa ginikanan.
1: Na, yun. Based sa kuhan, experience na siya, labi na og ang bata mo, abot na sa edad niya, makamao na siya muna-una ba?
0: Uh-huh.
1: Na siya sa independent states niya, di na rebellion.
0: Uh-huh.
1: Labi na mabuwag na siyang parents, uh-huh, wala na sa panimalay, maabot gid ang punto nga man ni batanang disiplinado na kini pero kanong mi-rebuild din na ko so, mm-hmm, buwag naman siya na na siya yung kagalingong decision
0: nya yeah. Usa pud sa makapa-rebuild this bata dong sa diyang mo subod siya ba when he starts to compare the parenting style sa iyang mga barkada.
1: Mm.
0: Kay makaingon man siya ngano man lagi ni akong amigo nga pwede man.
1: Mm.
0: Niya dire sa ato dili man.
1: No? Yes.
0: So when they start to compare the kind of parenting, anana na siya mo rebuild this ang ginikanan, no? So dili gihapon siya na siya effect dong.
1: Mm.
0: In a way nga makatabang ni pagdevelop sa imong sa mga disciplinary measures kay imong gihatag makatabang na. But kung dili lagi balanse dong, mm, no, lagi na it will end in rebellion, no? So muna siya nang ikatulong klase sa pagkaginikanan dong kining gitawag og the permissive parent, no?
1: Mm.
0: Bali ni siya sa authoritarian parent. Mm. Kani ang permissive parent taas ang gugma gamay ang disiplina.
1: Mm.
0: No? So bali taas ang gugma unsay pangayon ihatag.
1: Mm.
0: No? Unsay gusto ihatag.
1: Mm.
0: No, nya walay disiplina, no?
1: Spoiled
0: ang resulta, no? So this home values child's happiness. Ang ilang taw rin sa mga ginikanan, aning basta malipay lang akong anak, no? Naa komportable akong anak, no?
1: Mm.
0: Unya wa siya magtan-aw nga ang kinaiya de siyang anak na guba na.
1: Mm. No?
0: Dili na mao ang insaktong kinaiya, no? So ang values sa usa ka bata, temporary happiness above karakter.
1: Mm.
0: Basta malipay lang akong anak, laag ko ma, bahalag makadlawnan, no?
1: Mm.
0: Okay ra na, no? Basta malipay lang ka, no? Pero wala gi. Nalipay tuod siya for a short time, but ang iya pong karakter maoy naguba, no?
1: Mm.
0: So, di gihapon siya sakto, no?
1: Yes.
0: So, ang una, neglectful parents, katong autopilot, huwag pagpakabana ang ginikanan, pasagdan, yes, lang anak. Ikaduhang klase is parenting, ang authoritarian parent, yes, no? Nga more on discipline,
1: mm,
0: less in love, more on challenges, low in support, no? Unya, ikatulo, kinigitawag o permissive parenting, permissive parents, no? Taas ang gugma, minus ang disiplina,
1: yes,
0: no? Taas ang challenges, unya, taas ang support, gamay ang challenges, no? Mao ni ang nahitabo dong ni Eli sa 1 Samuel chapter 3 verse 13, no?
1: Mm.
0: Giingon dito nga I have warned him that judgment is coming upon his family forever because his sons are blaspheming God and he hasn't disciplined them, mm, no? Sabi ni Saya dong, palihog ko na kong basa dong sa 1 Samuel chapter 3 verse 13. Ya kibaw ba si Samuel dong is a priest, no?
1: Mm.
0: Tanaw na to. Ang iyahang ang bunga ba sa iyahang pamilya, no?
1: Yes.
0: Unsay nahitabo siyang pamilya? Unsa may failure din ni Eli, no? Samuel si sa Samuel, 1 Samuel ni Eli. No? Usa siya ka ministro pero he failed in terms of family. Yes.
1: Tumasahon ang saya
0: kanang relationship, no?
1: Sa 1
0: Samuel 3:13.
1: 3:13. Iyon diri. Og sultihan ko na siya nga hapit ko na sulyutan ang iyahang banay. Tungod kay nanamastamas man sa Dios ang iyang mga anak kung wala siya makapugong kanila.
0: Mm-hmm. Ang gigamit sa English word, discipline.
1: Mm.
0: He hasn't disciplined them, no?
1: Yes.
0: Laliman ka si Eli is a priest.
1: Mm.
0: Pare si Eli. Pero ang iyang mga anak dong, nagnamastamas sa Ginoo, no? Mm. His sons are blaspheming God, and He hasn't disciplined them. No?
1: Yes.
0: So, failure, siguro si Eli, successful sa iyang pagkaministro, sa iyang pagkapari, pero failure in terms of disciplining his children.
1: Yes.
0: He failed to discipline. No? So, this is the kind of what we call the permissive parent. No? High in love, low in discipline.
1: Yes.
0: Sa 1 Kings chapter 1 verse 6 dong, kinabuhi po ni David, no? Sa pagkapapa ni David, tanaw na gud nato dong kay ato ning gibasa kay ehemplo mo gud siya sa biblical example, no? 1 Kings 1:6.
1: 1:6. Mm. Sa Bisaya ning ingon diri. Sukad masukad, wala pagigot siya badlunga sa iyang amahan. O pangutan abahin sa iyang gibuhat. Gwapo usab siya kaayo ug nataw siya sunod ni Absalom.

0: in high ang love, low ang discipline.
1: Yes.
0: So di gihapon dai maayo dong. No? Mm. Mabito nang dai mga ginikanan dong mingon nga di magugoka bonus kung anak kay gihigugma ang kunin ang anak. Yes. Sayop baya na. Because if a parent truly loves their children, they must implement discipline.
1: Yes.
0: Gani ang Ginoo dong nagdisiplina siya. Di ba? Na amtoy bersikulo diha nga nag-ingon nga ang Ginoo magdisiplina ni adtong iyang gihigugma, no? God will discipline in whom he loves. So kini dayong pagdisiplina is a manifestation of your love, no? So ang ikaupat nga klases ginikanan dong mao ni ang sakto. So una katong gitawag og neglectful parenting,
1: yes.
0: Autopilot, pasagdan lang anak, way pagpakabana. Ikaduha, authoritarian parenting, authoritarian parent, high on discipline, low in love. Nya permissive parent, high in love, low in discipline.
1: Yes.
0: Ang ikaupat mao ni siyang intentional parent, no? Balance siya dong.
1: Yes.
0: High in love, high in discipline. No? Mauna nga ang bata makabati gyud siya nga gihigugma siya siyang ginikanan, at the same time pod magmatngon siya kay ngano man hibaw siya nga ang iyang ginikanan mo implement pod og disiplina niya niya, no? So magaingon ang pulong sa Ginoo sa Hebrewanon 12:6, for the Lord disciplines those he loves and he punishes each one he accepts as his child, no? So ang model nato in terms of discipline dong mao ang Ginoo mismo. Ug ang pagdisiplina sa Ginoo, it is not out of anger but it is out of love, no? Tungod kay gihigugma niya iyang disiplinahon, no? Diba ingon sa Hebrews 12:6 dong giunsa na pag sultis binisaya.
1: Hebrews 12:6, kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma. Ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila.
0: Tanaw ra mismo ang Ginoo. Mo disiplina, no? And punishes mo.
1: Yes, kastiguhon.
0: Mo kastigo sa iyang anak, no? So kita nga mga ginikanan, no? Ang atong modelo in terms of discipline is God, no?
1: Yes.
0: Because God disciplines those he loves and punishes each one he accepts as his child. So love in a family dong is unconditional. By standards, no, are non-negotiable.
1: Yes.
0: Kita gani bisan makasasala ta, pero gihigugma ta sa Ginoo. So kita mga ginikanan, no, ako ginikanan naman ko, ikaw dong ginikanan naman po ka. So our gusto tag dindot kagmaon sa itong mga anak. Gusto ta nga atong mga anak ma-develop sila in a way that kana bang mahimo silang blessings katilingban.
1: Yes. No?
0: Dili problema. Nagdepende ni na to on the style of parenting nga atong gi-apply ngadto nila. No?
1: Yes.
0: Asa man tan aning upat ka klase nga mga ginikanan, no? Naaba ka sa autopilot katong neglectful nga ginikanan,
1: yes.
0: Pasagdan lang anak, way pagpakabana. Unaa ba ka sa gitawag na authoritarian nga pagkaginikanan, taas ang standard, ang disiplina, pero minus ang gugma. Unaa ba ka sa permissive parent nga taas ang gugma, pero wa po'y disiplina.
1: Yes.
0: Ug ang resulta, ang imong anak, no, naa sa sani?
1: Spoiled,
0: no? Katong taas og disiplina, way gugma, rebellion po ang resulta. Pero, naa po ikaupat nga gitawag og intentional parent, no? Balansi kayo. Taas ang gugma, taas po ang disiplina, no? So, makita na to, nga naay gitawag na to dog relationship, no? But there is also discipline, no? And the result of that, nindot ang bata, no? Magdako siya nga matinahuron, ma obedient, no?
1: Yes.
0: Unya matinahuron sa mga ginikanan o sa ubang mga tao, labi na

0: Egyptian na masinoktanon diha sa Ginoo, no?
1: Yes.
0: So, kamo mo tanaw sa inyo, ha? Evaluate ta inyong kaugalingon, no? Mga ginikanan, asa mo mo ani? And then, maghimo mo objective ba sa inyong pagkaginikanan, unsa may gusto ninyo nga makabot sa inyong anak?
1: Yes.
0: Unsa may gusto ninyo nga kaugmaon sa inyong anak, no? Kay anha ma-determine kung unsaon po ninyo pag-aplikar ang klase sa pagkaginikanan nga gusto ninyong i-aplikar sa inyong mga anak. Sugot ba mo nga inyong anak mahimong itawag og spoiled brat, no? Or gusto ba mo nga inyong anak mahimong rebellious diyan sa inyong pamilya? Gusto ba mo nga kanang hibud suroy ang inyong anak? Or gusto ba mo nga inyong anak na mahimo siyang maayong lumulupyo sa komunidad, respetado, unya kana bitawng sani kanang sanang kando
1: maayog
0: integridad o relasyon ngadto sa ubang tao, no? So mo na siya higala igsuon, no? Nahinay, nahurot naman atong panahon, no? So nindot ang atong discussion, no? Because it talks about the responsibilities of the parents. Ato na siyang padayon dong sunod nga pangapanahon, because we truly observe nga naagyod ang need, no, sa pamilya karon. So igalig soon, wala tayong panahon, kining inyong ubos nga alagad, si Pastor Dudong Luyaw,
1: kini si Brother Charlie,
0: uban sa atong technician on board, si Sir Genesis, uban sa atong videographer, si Giselle Hanna, kami mag-aingon, ang Diyos magapanalangin ka na itong tanan.

89.1 BT Radio.

0: gamay ilong dakog baba kusog nga mo kanta o gak gak gak o gak gak gak
1: Talbay siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduwang hikayon. Uy, saba niya ka sa bahis.
2: Okay rin na, mama. Huwag ka magigit, Sara. Ako gani, gihatag na ako ang tanan. Apan wa ako'y dadawat na sukli.
1: Nga nang ingon anak mad ka-unfair ang kinabuhi. Nga nang tilit naman lang ikaw.
2: Ikaw na lang unta.

0: ikaw na lang unta.
1: Di kailangan umimik, nagdadagdalan lang
0: sa pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo?

Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner Jeffrey Gabunada. Audio editor Randy Nakurda Tayad. Soundman June Buanis. Kining tanan, hatod kanato sa SED Marketing ug niining istasyon.

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing nagkamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood o high cholesterol, dako kinig matabang aron mamintin ang inyong normal blood pressure. Daghan ang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw yun kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, mao'y pili ang may tatak, seed marketing. Gigama sa seed marketing.
1: Puyat at pagod na kawawala ng gana ng pagkain, babagsak ang katawan mo niyan. Kaya dapat na mag-set panyawan. Set panyawan herbal capsule with magustine.
2: So nung una ko talaga, wala talaga akong gana kumain. Araw-araw puyat kasi dahil sa mga school works. Nung nag-take ako ng set panyawan capsule, malaking benefits na natulong niya sa akin. Especially sa pangatawan ko kasi nakakatulong talaga siya.
1: Rosalind Pingol, tinulungan ng set panyawan herbal capsule with magustine. Gawa ng set marketing. Ang patuloy ko hindi ka matatang hindi maaaring pagkakamusta ng mga uri ng sakit. No approved therapeutic claims.

Ang said marketing nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan,

0: 마.
1: So, where's Sandro, tita?
0: Mokanay problema ko karon, Irish. Tuhod kay nawa ang akong anak.
1: What? O sinawa si Sandro? Gikidnap?
0: No. Gilayasan ko sa akong anak, Irish.
1: Unsa? So, wag ka mahibaw kung hain ka ron siya, tita?
0: Wapag yun, Irish. Tuhod kay dili tumagun sa akong anak ang akong mga tawag.
1: Ay, naunsa man di ay si Sandro, tita.
0: Oh, come on, dalita. Dalita sa sunod magsulti. Huwag tabangi ko sa pagpangita sa akong anak, Irish.

0: Yaya, medyo abog naman yung carpet sa kong kwarto eh. Kinala naman tingalin yung i-vacuum, Yaya?
1: No problem, Inday. I will vacuum your floor. Wait, I will get the vacuum cleaner.
2: Mag-vacuum ka, Yaya Silly?
1: Oh, yes, Sandro. In the room of Inday Charmin.
2: Pwede na po nga ako yung vacuum, Yaya Silly.
1: What? You will be the one to do it? You know how to do it?
2: Yes. Magkamaw ko na.
1: Oh, okay. Very good. Oh, you're all around man the eye, Sandro.
2: Unsa, Yaya?
1: You know everything in work.
2: Saan pobre man, Yaya?
1: Oh, but you don't like pobre for me? You look like a dato.
2: Kanindot man kun tinuod pa na, Yaya. Abi, ambi ng vacuum, bi. Ako na vacuum sa kwarto ni Charmin. Minsan so pa ilag isugo si Sir Mike na ko.
1: Oh, yun na naman, the room of Inday Charmin, no?
2: Oh.
1: Ah,
2: oh.
1: Okay. That's very good. Okay. Here's the vacuum cleaner.
3: Abli na, Yaya. Sweet lang.
2: Buing, nagbaram niya siyang nagatubang sa amin. Nagtalikod siya ako. Mugawas ba ka ako?
3: Bagulin ako ng palit yung bra. Okay na ba ang fit? Yeah. Sa man, okay na ang... Ay! Oh my God! Bastos! Bastos! Ano niya magkasa kong kwarto, ha?
2: Kwan, mag-vacuum ito kasi mong kwarto, ma'am.
3: Okay na, ikaw mo ko rin magbuhat, ana?
2: Huwag man ko kuy gibuhat sa gawas, ma'am. Unya, nakita na ko si Yaya Silly, nagdag vacuum cleaner. Naluoy mo ko niya. Maung, ako lang ni-offer nga mabacuum ang imong kwarto.
3: Bisep ka! Huwag ka saguang animala ka! Gawas! Gawas! Usa ba, gusto kang batuon tika aning unlan ako, dinis kwarto na ako, ha?
2: Ayaw, ma'am.
3: Batuon tika!
2: Ayaw, kay, huwag na niya kay katabot ng lughani mo.
3: Shhh! Bisep animal ka, bastos! Gawas, ma!
2: Manipi mo ko si mong kwarto, ma'am. Ikaw lang tika ni gawas.
3: Usa! Animal ka! Gawas ay leche, bastos! Ito ka, tika, daddy, ha? Ito ka, tika! May plano gitingali ka nautan ako nung kainisul ka sa kong kwarto! Gawas na, animal! Gawas! Daddy!
4: Ha?
3: May planong dautan ka nag-hire mong lucky dad! Kali siya nisul sa kong kwarto!
2: Nanuktuktuod ko, sir. Niya, mingam siya sud.
3: Kinagtuo kung ikaw si Yaya Sally, mo ang gipasood, taka!
2: Oh, kayo mo kung gipasood mo, gipasood ko.
3: Dad! Dili ko safety na tawa na! Manyakis na siya!
2: Manyakis pwede kong naong, ma'am? Mahimot akong tuyo sa imong kwarto. Malimpir mo ako. Kasi may magdahom nga. Nagbra ka lang sa akong pagsood.
3: Dad, papahawaan na tawa na, ha? Kay pasig marip ko, anak niya!
2: Uy, nagtuo sa tigang tayo, tika, ma'am. Uy, lalaki ba kayo ng bataasan ni mo eh? Ikaduha, sa kung nakita ka ganina, dili ka girlfriend material. O matay ba, gumanan rughani mo?
3: Unsa?
5: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dalira mo ipikto o mayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain o uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment. Pagbantay o likay ang piki ng panyawan, iliag yun ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
6: Gikabalak ang karon ang pagdagsang sa mga nangabiktima sa novel coronavirus. Usa ka virus nga dali motapos sa usa ka tawo nga adunay hinay nga immune system ug ubos nga resistensya. Apan ang SED Marketing andam ni ana nga balatian napamatud-an nga ang panyawan nga herbal usa kini ka immune system booster ug energy supplier. Mao kini ang dapat nga aduna kasi mong lawas karon gumikan sa kalisod sa panahon karon. Dapat insakto kag proteksyon. Dapat naka SED Panyawan Herbal Capsule Plus ka. Lawas nimo. Luwas. Usa ka produkto sa SED Marketing. Tungod sa kalisod sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang nag-unang food supplement, ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus o ang Miraculong Hop Plus, ang Zed Panyawan Liniment Oil. Karon, nagatanyag niining tulumanon. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Sa mga kaigsuna nato na magmaiminaw karon sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay kung aduna manggali kay mga gipanghambin diha karon nga mga pagpanakit sa imong kalawasan. Ang arthritis mga igala ka panyawan o sa kini ka mata nga balatian kung kining atong cartilage matandog kini or baka manipis hinungdan nga duha nato ka mga bukog mga igala ka panyawan magbangka. Kining atong lawas mga igala ka panyawan nagkinahanglan kini ginatawag nato nga mga asido nga moy mahitabo nga mga oils ngadto sa atong mga ginatawag nga mga joints. Kining nga mga joints nato kinahanglan kining mga oils nga gikan ra pod sa atong mga gipangkaon. Apan mga higala kapanyawan, kung kita sulabihan kita nga mukaon ang mga bisan unsang matang sa mga paraton o usab kining mga oily nga mga pagkaon, hayan nga kita kataptan o nagkadaiyang mga balatian o usab paghilis sa ato ang mga cartilage sa ato ang mga lutahan. Resulta mga higala kapanyawan, aduna kita'y maangkon nga balatian nga ginatawag nga arthritis. Usa kini ka broad nga matang sa tawag sa mga balatian pero ang punto niini mao ka nang pagnipis sa imong cartilage o pagpanakit ang imong matagamdam. Maayong haplasan ka na nimo sa ato ang Zed Panyawan Liniment Oil aron ikaw katabangan nga kawadan ka sa ginatawag na itong pain. Gumikan kay kininga matang sa haplas igala ka panyawan na pamatud-an ang kininga makatabang ngayon sa mga arthritis ng mga balatian. Sabayipod ka na mga igala ka panyawan sa atong Zed Panyawan Herbal Capsule Plus aron kawagtangan ka o dili na kakabalikan sa ginatawag na ito nga arthritis. Timan ilamang igsoon kung aron ikaw makaangkon sa mas maayong panglawas, timan ikanunay aduna kay Zed Panyawan Liniment Oil o Zed Panyawan Herbal Capsule. Maukad to ang tulumanon, ang kasulbaran sa balatian, pinaagi sa Zed Panyawan. Usa ka pinasahing tulumanon, hatod ka na to sa Zed Marketing, antigama sa Zed Panyawan Herbal Capsule Plus. O sa Seed Pharma, antigama sa Zed Panyawan Liniment Oil. Sa Panyawan, sulban ang balatian. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Sandro, Dad!
4: Hermine, anak, look. Wa na ginbubalik pa si Timoy yung man mag-live sa pagpanganak sa iyong asawa. Nagkinahalang kita, Sandro, niya kayo na.
3: Oh my God, Dad, makakita pataglaing driver nga mas maayo pa ng Sandro. Labaw pa kang Sandro!
4: Sure ka? Bakit na pataglaing driver nga labaw pa kang Sandro? Nga gawas nga driver, hardinero pa. Di ganin mag-hinanaw lang sa mga trabaho di sa bahin. Maglabang-tabang pag yun. Talawang hardin ni mami ni mo magkitiman ni Sandro. Nalimpi na. Huwag malipay si mami mo nga maglantaw anak kung hain manggani siya karon.
3: Dad!
4: Uga, nagkinahanan ko, Sandro. Kaya nabalik ang kaikag kung maglingaw-lingaw sa gawas o man ka, Sandro.
3: O sibot mo ipasabot, Daddy?
4: Iha, life is too short. O gusto kong i-enjoy ang nabi ni mga adlaw sa kong kinabuhi sa kalibutan. Nawaw kininahimo ka niya to. Mao kini ang gipangandoy kaniya to nga makaanak lang unta kog lalaki aron may kasinabot ako sa kong hilig. Ug nakita ko kana ka Sandro.
3: And what do you mean by that, Daddy?
4: Buhaton ko na karon ang kaniadto ko pang gustong buhaton ubang kag Sandro anak.

0: Manlakaw mo si Sir Mike Sandro.
1: Oh, ermita niya.
0: Asaman mo?
1: Pakuyugod mo ko niya kay mag-golf siya.
0: Ay, mao ba? Nasuod na yun mo og si Sir Mike, no?
1: Oh, nalipay ko siyang kapani, ermita niya. Uhaw ko sa pagmahal og bandings kong aman. Kaya sa gawas pagtabaho si Daddy, mahuwa kayo magkabandibanding yun sa kong aman. Nauli siya din sa Pilipinas, pag-retire na niya. Huwag nauli siya nga, masakit na. Mahuwa na may sama ini nga magkakuyog-kuyog sa kong aman. Huwag, ako ni ma-experience kang Sir Mike.
0: Maayo! Maayo kay nagkasuod na mo.
1: Unya, ikaw, dinig ka lang.
0: Ayaw ko kabalak eh. Kaya ko rin at imanon ng akong kaugalingon. Kung mauna ron, musamot nga masuko ni mo si Charmin.
1: Ha?
0: Nalingaw ko nga magsigi siya kasuko ni mo. O musamot iyang kasuko. Kaya na mo pabor si Sir Mike ni mo kay kaniya nga iyang anak.
1: Balitasan ng iyang anak, uy, ermitan niyo.
0: Malukmay ra na. O ikaw ra'y makapalukmay, ana, Sandro.
1: Ha? Ako? Gigikuntahan naman kayo kumayo?
0: Salig na ako. Ikaw ang makapausab sa batasan na ng Charmin.
1: Imposibliha na, eh, ermitan niyo.
2: Sandro!
1: Oh, uy, gitawin ako si Mike, ermitan niyo.
0: Nasige, pag ayo-ayo ka mo, Sandro.

Di mo po di ilalim ng dato to eh. Boring. Boring kayo. Putang burikat. Ay, porbida. Pagka-boring sa kinabuhi, murag naanatan na di mo. Uy, trailing kinabuhi eh. Lahig yun tong pobreta. Trailing kayo. Ni kagulkol sa tarong wanay suod sa bugas. Porbida. Wonder na yung tao na nga itong una-una o asa at ang pamaylog bugas. Kunya, daghan na itong muna-una ang mga higala. Ngangay na itong dulan. Kabisita tas mga higala nga dugan na nimo wanay kita. Eh, plano, makamaylo ka o manghangyo ka kwarta para palit bugas. Pero dato, di ay ta. Wana. Wata, bati ang ambot lang. Bati ang kinabuhi ay. Murag imo ang tanang kalibutan. Kay kun unsay imo gustong palito, makuha naman imo labing dakong kasayon. Probida no? Masindot gitong makuha nimo sa usa ka ang usa ka butang nga kanabang gipatuan nimo singot. Lahi ang kalipay ng imo mangkon, di ba? Di ba do? Ha? O nya unsa bro? Ah, bro kag buang ro kay yo kana. Mo na basta madato ka. Mo na. Bali ko ni Sandro among panagbaylog hintang oy. Murugo ako kauyo na ning madato tada. Pre. Oh, niring ang mahalong cellphone do Sandro. Ato na sad. Hey, si Madam Sad. Ako no no ya sulo ni Madam Lunila oy. Tuganan ko lang gani gain na mi oy. Aron mo resign ako ani ako pagkadato.

0: Gusto ko magkatun ka sa ako mga hilig, Sandro.
1: Waro ko ba ana din ni sir?
0: Huh?
1: Ayong duwa o golf? Hindi ko kasabot ini. Kay akong duwaan ka niya sa amo, sir. Duwa rin kitaon sa uhot sa umay.
0: Simple rin kita kayo yung kinabuhay sa inyo, Sandro.
1: Oo, saon. Problema ta, sir.
0: Man-to-man talk, Sandro. Posible bang makagusto ka sa akong anak?
2: Pre, nantawa na ko din gipalit na ako nga sad paniyawan na may Seed Pharma.
3: Okay ni siya Marie. Mauni siya ang bagog maski pag-usog nga sad paniyawan liriment. Mauni ang haplas nga makatabang sa bisag unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palakit sa kaunuran, ug maayos sad niya makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
2: Salamat pre. Mauni ang akong paliton. Sad paniyawan liriment nga naitatak Seed Pharma.
3: Basta palakit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa, pag sad paniyawan na. Sad paniyawan liriment. Ginama sa Seed Pharma o giapunapod sa Seed Marketing.

0: pangutana kabalin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mokini ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.sedmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka namo.
2: 98.1 BT Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Lawano Dinupdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Susukin atong mga tigpaminaw sa tanan nato nga mga nagasunod yun nining programa ha. Welcome sa atong programa.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Doc, ang number one concern o sa haisang, especially mga teenager, kaning ilang heart, not the literal heart.
5: Pinakamahal gastuhon o sa hay. Kaya mo invest mga, basta heart na ang concern, palit kang mula.
6: Mula, chocolate.
5: Di lang kayo mga chocolate, daghan pa kag-i-invest ni mo. Basta heart na mo'y musugo.
6: Mas mahal pa ang ilang gi-invest sa ilang emotional nga heart,
5: correct,
6: kisa katong literal na heart.
5: Tanawara ko ng chocolate o bulak. Bulak, 500 pesos. Chocolate, guro, butanta, 1,000. Pero mo palit nga nag-detect 500, asa. Ba mo palit? Dili ng palit, oy. Palit o ba itisay? Dili mo palit. Pero wala mo masayod. Ang pagpalit ni mo sa DTX 500 o ba itisay, mo na'y makatabang puhon kung ikaw bulagas.
4: Sa healthy nga kasing-kasing, DTX 500, ang muamping.
6: Atong heart, seriously, it started beating even before pa kita mugwa sa ato ang
5: taguangkat
6: sa itong inahan. No? Start na siya beat and it never failed to skip a beat. No? Wala, yun na siya. Sige, ra, yun na. Why yun na siya skip og beat? Kay,
5: kung pwede pa lang, no? Nasuguan yung mong heart niya. Pwede, pahuway sa, ikapoy na ko.
6: Wise pa rin, Odo, kay gigama niya ni involuntary muscle, kining cardiac muscle, di niya mo makontrol. Kay makontrol pa, kasi mag-suicide, oy. Yung heart stop.
5: Sir JP, naikanta sa mga religious groups, guard your heart. Bantayan yun mo yung singkasing, yung mga korason. Kidako ni nga bagay. Mabitaw na nga, gusto kang maatiman, permibata, dili-dali magluya, dili-dali magsakit ang imong heart, inom yun og DTX 500 og Mighty C. Muna'y dako nga makatabang, Sir JP.
6: Mga siguro mga 60% among mga diseases condition of the heart, it usually is naay foundation. Sa itawag na to nga pagkatiguang si heart.
5: Ang heart kinahanglan og antioxidants para nga dili-dali matigulang, para dili-dali maluya, para dili-dali magmasakit. Talking about antioxidants, permi na mo gipasigarbo kining DTX 500 og Mighty C, Sir JP. Once ka daghag antioxidant ang imong heart, dili mo babag ang mga bad cholesterol diha sa imong heart. Kada moment nga magbabag na mahimo nga plaque, sigurado heart attack.
6: Keep away heart disease, ha? Mag DTX 500.
5: And even DTX 500 og Mighty C, Sir JP, kaya niya sukulan ang stress nga may usas sinungdan nga dali matigulang ang heart. Abin mo, naong lang ang dali matugulang sige kag stress. Mas una matigulang ang heart, mas una magmasakit ang heart kaysa hitsura nimo.
6: Alright, so ana ha, mag DTX 500 og Mighty C everyday.
4: Para sa tinaw nga mata, DTX 500 Imnunta Health Alert.
5: Kanang mga gaminupos na Sir JP, ang importante, inom sila DTX 500 og Mighty C. Kaya nga naman, irritable kanang mga babae nga sa gaminupos na. Sagway sa ilang part ilang kuan
6: birahon
5: ilang kasab-an niya ang heart taw nimo. So nanay, para nga dili dali maguba ang imong heart,
6: puso mo nay,
5: dili mo taas yung blood pressure, inom og DTX 500 og Mighty C para ligon si heart, walay problema ang imong nga korason. So combination of DTX 500, palisan nimo og Mighty C.
4: DTX 500 Health Alert. Limpyo nga tay, mag DTX 500 kanunay. DTX 500 Question of the Hour.
6: Dok, nga namang inig-sington ko, mukatol ang akong liog.
5: Oy, anay mga nana, Sir JP, allergy, toxic ay ang singot. Suggest nga limpihoy yung dugo, gamit ang DTX 500, inom kag Mighty C, or huwag kay palit, hala, pag-juice o palya, especially ang dahons palya, dako kay katabang, Sir JP.
4: Immune System, ligunon, DTX 500, ang immune, DTX 500.
7: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar, tumar ko DTX 500, kaya nga akong hugang, as kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
4: DTX 500!
8: Pumali sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon. O gula na po ko ng suka-suka. Salamat sa Mighty C. Ka-epektibo, jud kaayo.
4: Mighty C! Ang alkaline, ang vitamin C. Mabalik sa mga buti. Para sa tinaw nga mata, TTX 500 imnunta. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Kininausap si Dr. Ramil Uy, magingon ang Diyos mga panalangin ka natong tanan, maagaayo sa daghan yung sakit o balatiya.
4: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: The best mix of the 70s, 80s and 90s.
0: DT Radio.
2: Hit After Hit.

DYP is the Night at 21 BD Radio. Welcome, welcome sa programangnya Disco Backdrops. Abas DJ Buddy. Nakasunatang kinaraan atong balikan. Alright, yung naka-live na sa itong BD Radio Facebook page. Kaliyo kung share sa mga Facebook Live viewers. Shout out ni Bird Sparilia, that's my barangay dus. Ang hapon DJ Buddy, naminaw ko karon na sa Disco Backdrops. Happy Sunday. Narekas kong song, hawak mo ang beat pag birnis man ni Bird Joy. 80s and 70s and the words. Dayang-dayang o touch by touch. Sa kanino on, maplita ni. Kaya ni Lia Jore Tumarsi, gandang hapon DJ Buddy. Shout out. Lahat ng nakikinig sa programa niyo, lalo na sa mama and papa ko, sina Selena and Dinsho Tumarsi. At kay Arlinda Tumarsi Loregas, visits from Aurora Province. Salas 3, kids sila.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio.
2: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
3: Kung tiyan man isakit, nagka-check up ko ato niya. Ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
2: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
3: Nag-inang ko kaning, then panyawan, capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumatanan. Karon wala naman kong bumalik kung ka-check up. Kaya nakauyo naman ko sige tungar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
2: Pagmatuod nga buhi o tinuod hatod ka nato sa said marketing. Tatak! Magaling!
4: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6650 ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G and D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingom sa mga G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free, ug paspas nga serbisyo.
6: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, ug pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.

0: Ang Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
2: Bring healing to your home.
3: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
4: Lactopuffy
3: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into

At tadi sa tawag niya, Facebook Live, shout out ni Jerick De La Cruz. Tapli sa Limburak. Karang taon-taon na, itong story play. Lang lang arindahin, may hapon DJ Buddy, request ko hands up. Itel Paganas, Baklay, Jaime, good pin DJ Buddy, shout out. Ni Rosemary Paganas, og ni Turing, lamay kayo iyang donut. Thanks DJ, God bless sa mong programa. Anya ni Kiloy, may hapon DJ, shout out sa Meridores family from Sudlun, Bagasawi. Ika ni Jackie Lo Meridores. Anya ni Jovelin Julian, may hapon DJ, shout out. Dari sa kuwang kaboarding, sa kong mahal nga naminaw ni mo. Father Juby and Richard, there is my bandawi. Napa-request og hey, hey guy. Anya ni Amelita, hello DJ Buddy, may hapon, shout out sa tanang tagagaang mag-antoy og ni Arlinda Loregas, Mercy Lou. Na-request kong High Society. Ano yung nindot nga mga request kay pang Domingo gitayo ba? Ali pare ka boss nga isimang man hawak mo ang beat manon. Pang Birnes man to boards, imuha boards. Ayan ni Jobert, tanoko.

DYPS 9.1 BD Radio Disco Backtracks. Right, may hapon sa mga BD Radio na nagpaminaron, labi na sila mga tagisang-tagisang

0: watching live from Purok Bangkulungkod Barangay Bago Dun Salvador Benedicto Negros Occidental. Oras alas 3:30 na.
1: Retro hits
2: 98.1 BT Radio.
3: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
0: Unsa man ang ato agabaddayan sa paggamit sa Wonder Herbal Oil?
4: Oh, nindutod kayo, kuya, kay nga no, inibutang lang, inigaplas. Ang kanindutod kay Bugno, manuksuhok dyan sa ilawang sa atong kaunuran na sa kabukugan. Na akong ipanghambog yun, sir, unsa yung kanindot ang Wonder Herbal Oil?
3: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
5: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: When you visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with the 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-768214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
7: Seth Living Testimonies.
8: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod natabangan sa Seth Liniment Oil.
9: Tinood yun na ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya sa element ni Uga. Tapos pag Uga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
8: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
9: Sige lang, kahaplas, hantod na Uga na lang dyan siya, sir.
10: Derico, kambasa ng gani, poblasyon, 43.
8: Said liniment oil, napamatudan.
7: Living testimonies.
11: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nakinibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
12: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyo hang mga okasyon.
13: Pirmi ka pangihi,
14: hanap ka pananaw,
13: ug pagdominod sa mga tin.
14: Basin aduna kay diabetes.
13: Mag-DTX 500.
14: Epektibo sa pagpamubo
13: sa blood sugar levels.
14: Di kaya ang diabetes.
13: Mag-DTX 500.
14: Karun dayon.
15: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
13: DTX 500.
16: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
18: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
17: Ha? Unsa din na imong gigamit, Kuya?
18: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
17: Ha? Unsa din na aana, Kuya?
18: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
17: Hala, ganito't ko na nang gamitin, Kuya. Pwede ko, Ana?
18: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
17: Hala, ganindot guna na gamiton, Kuya. Tagay ko, be.
18: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
17: Ah, mao ba, Kuya? Sige, ato na ko.
18: Ha? Asa naman ka?
17: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
19: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
16: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
20: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalagay.

DYP is the 9.1 MIDI radio. Let's go back tracks. Maka dog, warang mga surta, makingon mga Domingo Gidairon. Warang tingin makompletong Domingo, masarita maka dog mga sunata, mga ingaron. Shoutout ay ni Michelle Ortega Rico de Smarta Builan. Mailhan yung kunong Domingo kay pang Domingo kuno kayong tukar. Anya ni Jaime Encarguez, mayang hapon DJ. Shoutout to ni paring Publing Muhado. Anya ni Lani Quer Ablania, mayang hapon DJ. Shoutout sa puro ka rumahan o sa kuwang pamilya nga natug. Oy, pamatana na kay alas 3 na. Tea snacks na. Sa kumama nga si Remedios Ablania, request kong song Why? Ay, di sa kaplayan ng Why ha? At Torrenes Bernes, pwede na ito ma-play dito. Kay 2000 man eh, or lately 1990s. Kaya mga 80s naman taro noong 70s. Kaya sagulan na ito gamay chacha. Nadaog ng Domingo. Or shout out idea sa may at Sitio Timakol Barangay Puta na itong mga suwinig bami na wadamay yung hapon ni Nang Estela Odinoy Dadoy Talagod and also ni Noy Macrio Arnosa ni Kuya Sunny Noro may yung hapon ninyo diha. Words di nga ipaglinawan sa may Barangay Puta at may hapon ni Buda Words takos ginanay mong radio da Words. Oras alas 3:41 na

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio
2: Vitron. Subok na!
3: Si Stable Aslag, taga-Tumpagon, video. Maayo ka ay sa tanang tambal.
2: Mm-hmm.
3: Kaya sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlao na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
2: okay.
3: Alas 7 na ko sa buntag makamata, oy, o makatulog na kong tarong. Maayo gid ang Vitron. Basta naghangyo ko sa tanan, na mo palit gid sa Vitron tablet.
2: Vitron, subok na!
4: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: The best buy mo ang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imong cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa satong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imong cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha: 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
6: Set Living Testimonies.
7: Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ang sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
8: Una pa na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Sed Panyawan. Uan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Tanong mga usakabuan to, nagawas lagi itong bakto.
7: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Living Testimonies.
9: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
10: DJX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500 ibo sa the sugar sugarcane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DJX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
11: Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
14: Namiaon.

0: VIP is 9.1 BD Radio. Ika namang oras sa itong programang Disco Back Tracks. Imo. Akoy. Sorry, mayang pag sayo-sayo des mo itong mga ka-BD Radio na sayo-sayo dia. Sabi na itong nadas payag nagtapog-tapog. Na nag-inom ung bahal nga tuba. Mayang hapon niya. Ay basta Domingo, tingtapog man is pamilya. Shout out ni Jim Samora Aling Tanio. Shout out ko DJ sa pamilya sa family Samora, family Aling, family Tanio. Salamat DJ. Anya ni Amelita, wow ka na sa mga music. Cha-cha. Question agabon ni Daniel and Company sa may City of Pine Tree Purok, magyatagod maragay punta sa namiyo. Mayo nga pagpaminaw niyo ng mayong hapon. Soki gini na to sila diya sa Barangay Punta San Remyo. Labi na gabernis mo itong Domingo. Aba sa ating discos, BT Radio, present gini permi. Palayo kong play sa Ikid-Ikid Chacha o Chibum Chibum. Ika ni Christian Agabon Idani. Oras alas 4.15 na.
1: Retro hits 98.1 BT Radio Wonder Panama Plus Capsule.
2: Pangalan o address?
3: Adelir Makito Enriqueso. Tagakarangan o Samy City.
2: Unsa may imong nabantayan sa paggamit anang Wonder Panama Plus?
3: Mayo gyud kayo ang resulta. Hindi ako akong ginati sa ako ang pamilyas na dili ko kasabot. Ang diagnos mong burani is 5 million.
2: Kumusta ang imong pagtumar?
3: Kaluon sa Diyos eh. Maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso.
1: Wonder Panama Plus Capsule. Distributed by RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-top, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change sa color. MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibog magkuntag, pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550. O gaalang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa katapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
6: Basin ba yung mabatal noong kubalik, ana, ha?
7: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung kupalulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
7: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
8: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa Mena. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang Mena Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Mena Health, Beauty and Wellness. Kaysa Mena, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. Mena Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
9: TTX 500.
10: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try yung ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati na ko. Kay it happened to myself.
9: TTX 500.
8: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading na namahimutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang isang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
9: Original Hagkuray Capsule.
11: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pagtuman ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tuman sa Hagkuray Capsule.
12: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
13: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
14: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
15: Hit after hit.
16: DTD Radio.
15: Hit after hit.

Right, mayong hapon. Shoutout ni Hernan Maricel. Mayong hapon, DJ. Shoutout sa kong mother-in-law nga si Damiana o sa iyang kauban sa kong gwapong uyuan si Talin. Sa kong brother nga si Nimmo sa kong kauban niyang wives na si Jasmine. A request ko request dayon ko og usani? Adi mo masabtan. Yan ni Amelita. Bye DJ kay maghikay nako. Asayo pa man kayo. Dosa lang sa niko to bala 5. Maghikay nako no share kay maminaw siya sa The Remix Sunday on yan ni DJ Rans. Aras, alas 4:30 na.

0: Retro Hits
1: 98.1 BT Radio
2: Vitron. Subuk na
3: Sarita Mendoza Garcia, Barangay Matke, Caguay, Surigao del Sur. Ako nakuha lang sa Vitron Syrup, nakatry na kayo ko ngayon kay ang ako apo dili halos mukaon niya. Nakainom na siya, kuya, kusog na mukaon niya, makatog na siya, kamay na siya mukaon.
4: Okay.
3: Abtik na siya muli ho. Ayaw na siya mudula niya. Nibuyag ko na siya.
2: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron,
5: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
6: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-07-6-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
7: Seth Living Testimonies.
8: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
9: Na landing ko sa ospital yung dahil kung gusto binhawa. May pasagoktor, lala ako ang acute gastritis.
8: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
9: Ang akong pangita na sa dagat yung kanuna ay mutong natunugan ko na bikil. Na mutong nga, ibabaw may akong immune system. Tinang gusto binhawa. Salamat kay na atong Sed Cogon. Di gamit yung instrumentos ginoong ako nag-recover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
8: Ang Cogon plant makatapang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule.
7: Living Testimonies.
10: Tatay Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa A Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba sab kamo og gym? Adi ano sab ang Tuburan Fitness Gym? Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Tatayro isa Lichon Manok, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
11: Ang Tatay Lois Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
12: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
13: Magandingin pala ang imo nga uhas.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami inauhas.
12: Kasi may diabetes ka na.
13: TTX 500 na.
12: Ang TTX 500.
13: Ang may powerful compound.
12: Nga nagkapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
12: TTX 500.
13: Garantisado.
12: TTX 500.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

ZYPS 90.1 BD Radio. Let's go back tracks. Alright, muna tayo igong oras ng programa Let's Go Back Tracks. Kung sayo-sayo tag-exit kayo, maghipos naman tayo sa itong mga kagamitan na rin. At napaman tayo masunod ng programa ang itong Black Time. Naghama man tayo hiposunod rin, mo maghipos na. Ay, kamalakas mga nabitin sa itong padisco rong hapuna. Na. Kaya napamas DJ Ransom niya musumpay sa iyang programang The Remix Sunday. Dari lang kihapon sa iyong paboritong istasyon. DYPS 98.1 Mini Radio. Sa mga Facebook Live, share na ito. Thank you kayo. Sa mga nag-atang muntanawis sa itong Facebook Live, salamat kayo. Ato na ko, happy Sunday sa itong mga Cavite Radio. Enjoy the rest of your Sunday. Kaman ang BT Radio. Mga music sa BT Radio.

0: Retro Hits
1: 98.1 Radio.
2: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Siya Victor Pugoy sa Butuan City. Mapasalamat ko sa Wonder Herbal Oil kay nangaayo jud ang among mga balatian sa Jalabi na jutong bisita namo nga naadis si PM sa likod. Nagpasalamat ko sa dako nga nahaplasan po siya sa Wonder Herbal Oil.
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dog Dreads Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wala na sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
6: Pang imo blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga kapamupo sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto.
7: Gusto ka ba o Gletson Manok o Gliampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
8: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
9: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
8: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
9: serpentina tabang para sa high blood pressure,
8: malunggay paligun sa imong immune system,
9: tubo natural energy booster,
8: ginger panguntra sa inflammation,
9: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemical, no worries, purely herbal, purely healthy.
8: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
9: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
8: This for life.
10: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
11: FiberConnect IT Solutions.
10: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
1: 0943-248-2389. Hit after hit.
0: Hit after hit.
12: DTD Radio.
1: Hit after hit.

0: 101.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel o inyong usap kauban karon si Mami Pucci. Mayong adlaw, Mami Pucci.
2: Mayong adlaw sad kanimo, Mr. Miguel.
1: So, kumusta imong adlaw karon, Mami Pucci?
2: Okay pa sa alright, Mr. Miguel. Always naka-original Hagunoy Capsule. How about you?
1: Always din naka-take ng original Hagunoy Capsule, Mami Pucci. Kaya, always healthy at active.
2: Mm-hmm.
1: O karon, Mami Pucci, atong pag hisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man ni siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: O karon, Mami Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pinga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise, kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba, Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes,
2: mm-mm,
1: manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mami Pucci?
2: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili mo kay ingon ana siya ka lala jod, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
2: Mm-mm. Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rasuna na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mo take jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy Capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes.
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindo tatong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule na ani siya'y substance no nga ginatawag natog polypeptide P nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa nimo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
2: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
2: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
2: Og kini na sab si Mami Puchi
0: sa programang Health is Well.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Kaliba nimo ang pagkawalay silbi sa kinabuhi. Nailaong ka ba sa mga bisyo o mahugaw o matalanon? Wala kay kalipay o kalilaw kapaulayan. Na walang paglaong bisan pa sa kalampusan ngayon mo na ang kontugod kay nagasimba ka sa lain ng Madis Diyos. Ngayon mo ginahuna ang kinay makaputol sa tunglo mga problema. Nakasinati ka buong mangilan ng mga damgo. Grabe ang imong pagkawalan ng hat sa pagpakamatay.

0: Ang tingog sa kamatuoran, mabati nato matag adlawng Domingo kadalas 5 ngadto sa alas 6 sa gabi. Uban ining ubos niyong alagad, Pastor Aljun Magpuyo Hoy Bisano. Ang tingog sa kamatuoran usa kini kapinasahi nga programa sa radio nga maghatag kanato og kasayuran kabahin sa tinuod nga kahimtang sa pinakaugat sa tanang problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao ug ang tinuod nga paagi sa kasulbaran nga gipasikad sa pulong sa Ginoo. Ug ako magaingon kaninyo, masayod kamus kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Higala, nabalaka ka ba tungod niining kinabuhi? Gibati mo ba ang pagkawalay silbi sa kinabuhi? Nailalom ka ba sa pagkayabag sa internet? Hugaw nga mga talan-aon, bino, sugal, duwa ug drugas. Wala ka ba'y kalinaw, kapahulayan, kalipay ug paglaom, bisan pas kalampusan nga imong naangkon? Nagasimba ka ba og dili matuod nga Dios sa paghunahuna nga kini makaputol sa walay pag-undang at tunglo og mga problema sa imong kinabuhi? Nakasinati ka ba og ngilad nga damgo, dili ka katulog og tarong, og mga panghunahuna nga daw wala ka sa imong kaugalingon? Aduna ba'y sakop sa inyong pamilya? O ikaw ba nga nakasinati og grabe nga balatian? Naglibog ka ba kung unsa ang imong ugma? Ang imo bang pamilya anaabas kasamok og mga problema karon? Gibati mo ba nga wala kay kalinaw bisan aduna kay reliyon karon? Higala andam ako sa pagtabang kanimo sa pagsulbad nining mga problema ha. Paminawa ang atong programa dinhi sa Beta Radio Bulawanong Tinubnan 98.1 FM, ang tingog sa kamatuoran. Uban ining inyong ubos nga lagad, Pastor Aljun Hoy Bisano.
1: Okay, maying hapon asab sa tanan natong mga suking tigpaminaw dinhi sa DYPS Beta Radio 98.1 FM dinhi sa atong lungsod sa tuboran ug sa tanang dapit nga maabot nining atong pagsibya sa kahanginan. Kumusta mga igala og pizza 23 karon sa bulan sa Agosto tuig 2026 adlawng Domingo og sa tanan usab nato nga mga kasilinganan nga syudad og lungsod sa tibok probinsya sa Cebu gikan sa Luzon, sa Visayas og sa Mindanao og sa tanang nasod sa tibkalibutan nga mabot nini atong pagsibya sa kahanginan. Kumusta og maayong hapon kanatong tanan. Also, may hapon usab sa atong mga kaubanan dinis sa studio sa DYPS Better Radio, ang tibok puwersa sa tingog sa kamatuoran sa gihapon atong gikauban. Sila si Pastor Freddy Hoy Bisano. Kauban siya kapika sa kinabuhi, Evangelist Regeline Hoy Bisano. And also si Evangelist Lelinia Cabelas Evangelist Ebra Mendoza Cabase. And also si Evangelist Maria Ana Roble. And also my one and only beloved wife, Pastora Mitz Hoy Bisano. Sige hapon atong gikauban karong hapon ang atong buutan, kugihan, atong technician at the same time, atong DJ. Madungog sab nato dere everyday sa DYPS Better Radio, DJ Runs or Ranel Santiago. Okay, di asalang kilid. Og sa atong mga kaisunan nga nagsunod kanunay sa atong programa every Sunday, salamat, daghan kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw sa atong tulumanon dinhi sa DYPS Better Radio, ang tingog sa kamatuoran. Usbon ko, maayong hapon kanatong tanan. Okay, maigala, atong milabay nga semana, atong gisgutan ang tema sa mensahe nga naguluhan, ang pag-ampo usa ka espirituhanon nga sensya. This is also a spiritual discovery. So, sa dihang mag-spend taw panahon sa itong pag-ampo, usab ni siya ka espirituhanon nga discovery. Bueno, karunga po na maigala at itong isgutan ang tema sa mensahe nga naguluhan. Importante kini nga tema nga atong mabati karunga po na, nganong daghang mga tao nga musurinder o magpakamatay. Bueno, atong basahon diya sa Salmo, Kapitulo 34, Versikulo 17, ngadto sa 18, to be followed by Matthew 11:28 and 1 Corinthians chapter 10, verse 13.
2: Nagsangpit sa Ginoo ang mga matarong, ug sila gipatalinghugan niya o giluwas gikan sa tanan nilang kalisdanan. Dool ang Ginoo sa samdan o kasing-kasing o luwason niya ang nakabsan na sa tanang paglaom.
3: Dool ka mo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa iyong gipasan o papahulayon ko kamo.
1: 1 Corinthians chapter 10 verse 13.
2: Ang tanang tentasyon nga nagian ninyo, nagian usab sa kadaghanan. Kaya ang Diyos mutuman gayod sa iyang saad, bugdili siya mutugot nga tintalon ka mo labaw sa inyong madaog sa panahon nga tintalon ka mo, maghatag siya kaninyo o kusog, aron ka mo makalahutay o bunya makalingkawas di kanini.
1: Okay, ato ito ko tungulo, magampo na kita. Kanimo Diyos nga labing gamhanan sa tanan, ikaw ang magbubuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ug Diyos ni Jacob. Diyos ka nga walay sinugdan, Diyos ka nga walay katapusan. You are the great I am, the Yahweh, ang Diyos among mga katigulangan. Pinaagi sa pangalan ni Kristo, nga among Ginoo, among personal nga maluluwas uban sa gahom sa lamdag sa balang espiritu. Sa makausapan nagapaubos kami diha sa imong halangdong trono, sa imong grasya, uban ang dakong pagpasalamat. Sulod sa among mga kasing-kasing, niningla-in na pod nga adlawng Domingo sa kapunan, sa diin mawali, masibya, mabandilyo ang mensahe sa Ebanghelyo nga maghatod og paglaom, maghatod og tinuod Ginoong Diyos nga kasayuran na, nga may kalambigitan sa amo Ginoong kinabuhi dinis kalibutan og sa kinabuhi diha sa imong gingharian. Panalangin niya ang imong ubos nga lagad, lakip ang tibok pwersa sa tingog sa kamatuoran, ilabi na usab sa among mga suking tigpaminaw. Sa di nilang masabtan sa yano og simple nga paagi ang imong mga mensahe uban sa lamdag sa may pagministeryo sa balang espiritu. Kining tanan among gitugyan, giampo og gipasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong milabay nga semana, may gala atong gisgutan ang topic sa mensahe nga naguluhan, Prayer sa Spiritual Science, ang pag-ampo usa ka espirituhanong sensya, considering that prayer also a spiritual science and spiritual discovery. Sa atong nasayran ug nasabtan atong milabay nga semana, sa dihang mag-spend kita og prayer, dunay mga promises concerning about prayer. Dunay mga saad mahitungod sa mga pag-ampo. Prayer is also a spiritual science because we believe that there is power in prayer. Science also has a power, but there is more power sa atong mga pag-ampo. And how should we pray? Mao ni atong gisgutan tong miaging semana, unsaon nga kita mag-ampo, with a specific topic, designate time and designate place together with other people. So ato nang gisgutan ka tumiaging semana. Ug karon nga po na mahigala atong gisgutan na sab ang lain nga atong ipokus ang atong tagsatag sa kapangunahonaw kasing-kasing, may tungod ini nga mensahe nga naguluhan, why many people give up and commit suicide. Usa kini ka mahinungdanon nga topic ka atong gisgutan karon nga po na, ilabi na tungod sa mga panghitabo nga atong na balitaan ug mga panghitabo not just only here sa atong community sa Tuboran kundi sa tibok Pilipinas ug sa tibok kalibutan. Why many people give up and commit suicide? Siguro daghang mga tao nga naghuna aka na kay nagcommit og suicide, grabe gyud kadaghan ang iyang problema. Dili na gyud niya kayang pasanon iyang problema. Some people say nagcommit siguro og suicide tungod kay wala siguro siya'y nakita nga laing option ug laing solusyon sa iyang problema. Apan unsa man gyud ay ang tinuod nga mga rason ug tinuod nga hinungdan, why people give up and why people commit suicide? Nganong mga tao mo surrender man sa dagan sa ilang kinabuhi ug unya magpakamatay? Mauna karon ang atong tutukan, mauna karon ang atong himay-himayon ug manghinauta nga ang atong mga kahigalaan ug mga kaigsoonan dinhi sa Tuboran ug sa mga kasikbit nga kalungsuran nga nagasunod niini atong programa aron atong masabtan. Unsa gyud kini nga mensahe kabahin sa mensahe nga naguluhan nga atong isgutan karong hapon na mahigala? Unsa man nganong daghang mga tao nga mo-surrender sa ilang kinabuhi ug magpakamatay? So dili pa dugay nga gibasa sa atong kauban sa studio gikan sa Salmo 34:17 ngadto sa 18. So mismo si King David nakasinati siya og depression. Nakasinati siya og sobrang nga kaguol ug kabalaka. Mao bitaw nakasuwat siya ning mga pulong about sa ginatawag mga kasinatian sa tao nga naa sa ginatawag nato, grabe ka balaka ug kaguol. Sa Mateo 11:28, dunay invitasyon sa Ginoo nga nag-ingon siya, dumuol kamo kanako tanan gibugatan sa inyong gipasan ug papahulayon ko kamo tungod kay nakita sa Dios ug nasabtan sa Dios unsa kini nga klase nga problema nga giantos sa tao. It's not just only a natural problem, tungod kay duna tay diskubrihon nga nagpalayo ni inik tanan karong tiod-tiod. Unang Korinto 10:13, dili ni siya ingon nga
4: unique ni nga problema ha. Ako rin nakasinati nini, no? Kining tanan nga ato karong nasinati nga mga problema, mga pag-antos, mga kabudlay sa kinabuhi, na agian usab kini sa uban. And that is why karong hapon na mahigala, understanding the pain behind suicide. Atong sabton, I'm not a psychologist, I'm not a psychiatrist, o dilik o sa katao nga nagtuon sa secular, ang base sa biblikanhon nga pagtulunan sa espirituhanong aspeto, ang pagsabot, no, understanding the pain behind suicide. Ang pagsabot na to may tungod sa mga kapait o kining gitawag na tog mga kasakit nga giantos sa tao sa dili pa siya magpakamatay. Ato ni siyang tukion speaking truth, magsulti tas kamatuoran. Tungod kaya nga to ang tema o ang ato ang title sa tong programa, Tingog sa Kamatuoran. That is why we need to speak the truth. Mahitungod din mga butanga and pointing people, ato silang dalhon, ato silang giyahan ngadto kan Jesus, when pointing people to Jesus and what kind of hope, unsa nga klase nga paglaom ang atong pwedeng ika-offer kanila. And that is why kining atong programa every Sunday. Pasalamaton ta ang ato ang namunuan diri sa City Campus. Ilabi na gyud sa nagdumala ni ini nga radio station nga gitagaan tag kahigayunan. Nga true ni ini dili man nato siguro matagsa-tagsa og bisita ang mga tao sa ilang mga kabalayan. But I believe daghan ka mga tao nga nagpaminaw ni ini nga stasyonan every day sa atong DYPS Betty Radio og akong mga panginaot karong hapuna tagai lang minyo gamay kaayo nga mga minuto. Bisan mga halos usa ka oras atong pakigkuyog ug ato kining istoryahan ug ato kining himay-himayon, kining kalabutan mahitungod nganong daghang mga tao nga mo give up, mo surrender sa ilang kinabuhi ug magpakamatay. So what kind of hope, unsa nga klase nga paglaom ang pwede natong ika-offer, atong pwedeng ikahatag ngadto kanila? According to the World Health Organization, you are very familiar for this, World Health Organization or WHO, more than 720,000. There are 720,000, almost million ka mga tao na namatay sa tibuok kalibutan. People die by suicide every year. Grabe. Seryoso kini, realidad kini nga mga panghitabo nga atong nasud-ong ug nakita. Dili lang sa Tuboran, di lang sa Asturias, sa Tabuylan ug sa mga kasikbit nga mga kalungsuran, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa atong mga kasilinganan nga mga nasud sa tibuok kalibutan, daghang mga tao until today samtang nagwali ta diri sa tingog sa kamatuoran, nag-antos sila sa grabing kabalakag kaguol silang kinabuhi. And a few more key facts from WHO or Health World Health Organization, there are 73% 73% of global suicide, 73% sa global suicide sa nahitabo nga paghikog sa mga tao sa tibuok kalibutan occur in low and middle income countries. Nahitabo ni siya kalabanan sa mga nasud nga mubo o low kaayo ang ilang income. So nabilong siguro ni siya sa mga third world countries. Apil lang atong nasud, because we are part of the third world countries. Unya, suicide is the third leading cause of death among 15 to 29 years old. Usbo na ko ha. Aron masabtan sa tanan nga itong nagpaminaw karon din sa radio. Suicide is the third leading cause of death among 15 to 29 years old globally. So kining pag-commit og suicide, kining pagpakamatay, paghikog, usa ni sa ikatulo nga nag-lead, mingo kay nag-lead nangulo sa daghang hinungdan sa kamatayon sa tao sa tibuok kalibutan, nagsugod ni sa 15 ngadto sa 29 years old sa tibuok kalibutan. Usually apektado ni gikan sa 15 years old ngadto sa 29 ngadto sa 30 years old, ang bagyo ba 40 years old, 50 years old, pero mostly kini nga edad ang ilang ginatan-aw. For every suicide sa matag nag-success nga paghikog, an estimated 20 people attempt suicide. So kung dunay usa ka tawo naghikog, nagpasabot na 20 na sila ka tawo nga ni attempt og hikog. Ang 19 failure sila, siguro dunay nakakita, dunay nakabadlong og nausaba ang yang unahuna, o dunay usa gyud nga ni succeed siya. So remember that in every suicide dunay 20 ka tawo. There are 19 people gyud, totally 20 people ang ni attempt anak. Kung atong tan-aon karon, that's about one person In every 45 seconds, so usa ka tawo mo commit siyag suicide in every 45 seconds. So ang ato ang time diri is nasa sa 60 seconds. So naa sa mga usa ka tawo ang mo commit og suicide within sa 45 seconds sulod sa usa ka oras. Imagine na, and in impact, nag-impact kini siya ngadto sa 108 million. Ato ni siyang giresearch aron gyud mahatag na to ang complete details and information para sa tanan natong mga tigpaminaw dinhi sa Bitter Region sa tingog sa Kamaturan. Around 108 million people through grief each year. So naa sa mga 108 million ka mga tao gyud ang nag-commit og suicide. Og nayuban failure, nayuban nag-succeed sila. So if you are someone, kung ikaw or you know is if you or someone you know is struggling, kung ikaw man o duna kay kaila nga nag-struggle, mahitungod nini nga klase nga gitawag na itong anxiety, depression, you don't have to go through it alone. Ayaw pag-inusara. Ayaw sulayig, sulbad ang imong problema, pinaagi sa imong kaugalingon. You can also talk to trusted friend. Pwede ka makigsulti sa imong mga suod o kasaligan nga mga higala. And you can also approach your family member, either your mother, your father, or ang imong igsuon nga pwede nimong kasaligan. O labaw sa tanan, pwede ka mudool mga alagad sa Dios, mga ministro, mga pastor, mga espirituhanon nga mga tao nga nagtuon sa balaang kasulatan. Ayaw kaulaw sa pagduol kanay, ayaw kaulaw sa pagsulting pagsugilon sa imong problema. Tungod kay kini nga klase nga problema nga giatubang sa tibuok kalibutan, seryoso, critical ug dangerous. Matagigayon ug unya dili na nato pwedeng mabakwi ang kinabuhing nakalas. Muna mga kahigalaan sa part ni sa atong introduction, hard reality. Mauni ang lisod nga realidad. Suicide touches families. Kining pagpakamatay na katandog ni pamilya. Ibuong ang mga ginikanan. Nganong gibuhat to silang anak. Nganong gibuhat to silang pagumangkon. Nganong gibuhat to silang apo. And it will also touch churches. Kami nga ni asa simbahan. Unsa may angay na mong buhaton. Unsa may angay na mong action nga buhaton. Aron makatabang nining atong katilingban. Communities everywhere. Tanan apektado. It is not a small thing. Dili na to ni pwedeng ilong gamay lang kana nga isyo. Dili ta gusto nga makabalita nga doon na pa excuse me, lain pang kinabuhi sa tao nga makalas o batanon nga makalas ang kinabuhi, especially sa atong lungsod sa Tuboran. Life is very precious. Life is very important para sa Ginoo. It is a deep pain na sila sa mas lalong kaayo nga klase nga pag-antos sa ilang kaugalingon daw sila'y kasumbungan. Hopelessness and overwhelming burden. There is a spirit behind this. Daw di na nila kayang pasanon ang ilang mga problema. Di na nila kayang antuson ang ilang mga kagulanan. Di na nila kayang atubangon ang matag-adlaw sa ilang mga suliran. Apan sultihan ko ikaw higala. There's spirit that behind this suicidal thought. Mauna hinungdan ni at akarunga po na ato ni siyang ihatagagi gayon nga atong mahimahimay. Mapasabot pinagi sa pulong sa Ginoo. Ang among tumong nini karong programaha karunga po na mausap kini atong Mrs. Ganina ganyang buntag sa church. Our goal is not to judge those people who are

0: don't usually want to end their life. Kining mga tao nga nag-commit og suicide, di man gina sila gusto nga tapuso nila ilang kinabuhi. Di na sila gustong mamatay na sila. Upon remember this, paminawa ninyo igsoon, they want to end their fame. Ang ilalang purpose, ang ilalang goal, na matapos na ang ilang mga pag-antos, matapos na ang ilang kaguol, matapos na ang ilang kabalaka, matapos na ang ilang kahadlok, daw dili sila katulog matagkaroon og unya. And this is a deception of the enemy, which is Satan. And most of them are more afraid of living than of dying. Tungod sa deception ni Satanas, mas mahadlok sila nga magpakabuhi sa kalibutan kaysa mamatay. Muna hinungdan, Jesus is the answer. Jesus is the answer to that pain and to that struggles and to that sorrows and to that suffering. Si Kristo lang ang bugtong, sulbad ang tubag sa ilang mga pag-antos o sa ilang mga problema. Importante kayo ni nga angay na itong timanan. Suicide is a serious and spiritual. Usani ka seryoso o espirituhanon nga mga butang. Walay banggiitan nga tao nga pwedeng makatangtang nini sa imong nahuna. No one can fight the spirit of suicide. No one can wane the spirit of death. Why si bisan kinsa nga makapukan dinis kalibutan sa espiritu sa suicide, sa espiritu sa kamatayon. Even spiritual and emotional maoning gisgutan, suicide is a serious spiritual, serious emotional, and also serious physical crisis. Not a sin to be ashamed. Ayaw kaguo, ayaw kaulaw pagduol. Dili sala ang pagduol ng mga tao nga pwede nimong kapangayuan og tambag. But a pain needing compassion, health, and prayer. So naakas kalisod, nagkinahanglan kag kaluoy, nagkinahanglan kag tabang, nagkinahanglan kag mga pagampo. And our church sa Tuburan, sa Barangay Dos and Christ Freedom Church, we are planning, we are praying to open a day for a gitawag na to ni siya og psychological and spiritual counseling. So wala pa na nato karon jud maarens, but we believe time will come. Maunay gipangandoy sa inyong ubos nga laga di Pastor Aljon nga makakandak mi, maka-offer mi og libre gayon nga gitawag na to og psychological, emotional, and spiritual counseling. Ato nang i-open niya puhon sakto-sakto sad nga mahuman ang atong church building diya sa Barangay 2. Tungod kay dili ko gusto nga makadungog pa og mga tao nga nagpakamatay nga wala in taon sila kadungog sa mensahe sa pagkaom sa kinabuhi. Sakit paminawon nga isip natong Tuburanon o isip natong Pilipino nakalas ang ilang kinabuhi, pero wala sila masayod kung unsa di ay ang tinuod nga provision unta nga angay nilang mahibawan aron sila makabaton og tinuod nga paglaom sa ilang kinabuhi. And that is why this afternoon dunay tulo ka importanteng butang nga angay natong hisgutan mga higala. Why many people give up and commit suicide nganong daghang mga tao nga mo surrender og magpakamatay? Dunay tulo ka mga butang nga angay natong isgutan ngano man magpakamatay man, ngano man nga mo give up man sa ilahang fight nining kinabuhi. Naaman tay panultihon unta nga habang may buhay may pag-asa, habang may buhay may pagsubok, habang may buhay may mga sufferings, habang may buhay may pagbabangon, habang may buhay pagbabago. Pero saay naglantaw ang tao nga kung mamatay siya wala na ang problema. Now there are three important things nga atong i-discovery karong apo na atong ablihan ng Biblia, atong pasultihon ng Salmo Kapitulo 31 Versikulo 5. Salmo 51 verse 5.
1: Dautan ako, sukad ako mahimugso, og makasasala, sukad ako ipanamukos.
0: Yes! So din palang daan sa gibasa sa itong kauban sa diri sa studio, Salmo 51 versikulo 5, matod pa ni King David, dautan ako, sukad ako nga nahimugso, og makasasala ako, samtang didto pa ako sa tabuangkan sa akong inahan. So unsa di ay, ha? Unsa di ay ang mga rason nga nung moabot sa tao nga mo give up siya? Unang punto nga itong iskutan, the main root causes, ang pinakaugat sa tanang naglambigit sa problema sa kinabuhi sa tao, why people feel this way? Nga nung ang tao mo bati man, ini nga klase nga pagbati. That is absolute problem. Tungod kay nahimugso tanining kalibutana, di kaluhaan natangdaan sa atong sala og atong sala nagdala kini og suliran. Maubitaw ingon si Doktora Rosa Russo sa iyang programa kaniadto, I was 8 to 10 years old dito pa mi sa Mindanao, ug mao kini ang bugtong tuyo nga nahimugso kini ang atong tulumanon kini

0: ang akong suliran. Buti pasabot niya na mga higala igsoon na sabtan ni Doktora Rosa Russo diya sa Cebu City nga kitang nahimugso sa kalibutan nga gikluhaan na tangdaan sa mga problema, mga pag-antos og mga gitawag na to og mga kasakit. Pero ang pinaka ulo o ang pinakagamot ni ini kining gitawag na to the main root causes absolute problem matod pa ni King David na tao ko nga dautan og makasasala ako sulod pa sa tabuangkan sa akong inahan. So biblical and honest dili ta pwede nga makajudge sa tao nga nakasinati nini, pero atong tikion ang Biblia nganong naka-experience grabe nga kabalaka, nganong naka-experience og grabe nga anxiety, nganong naka-experience grabe nga kaguol. That's because tungod kay na inherit niya ang kining gitawag na tog pinakadako nga problema. So hopelessness, despair, matod pa feeling no one cares, nothing will ever change, di na gyud mausab, walay nagpakabana, way naluoy, way nagtagad, way nagpakabana kanako, there is no way out, matod pa sa mga tao nga mag-commit og suicide para kanako wala nay lutsanan, sirado na ang tanang agianan, wala na gyud koy kaagian, trap na gyud ko. Boy, no may gala atong basahon diya sa Psalms, Salmo 42, versikulo 11.
1: Nga no, mag-uol man ako og mahasol, saligan ko ang Dios, og daigon ko nausab siya sa akong matatabang og akong Dios.
0: Matod pa ni King David, nakasinati siya anxiety depression. Og ingon siya siyang kagalingon, nga no mag-uol man ako? Ang akong kalang, saligan ko ang Diyos nga mao ang tinuod na kong magtatabang. Even the godly people cried, si King David, why are you downcast, O my soul? Nining higayon na may galak karong apuna na ay daghang mga tao nilagpiyos tuburan, himsog og lawas, maayog trabaho, mga profesional, pero naa sila'y problema about sa anxiety and depression. Muna inungdan karong mga higala karong apuna ato nin tukion aron bisan sa gamay lang kayo nga porsyento makakontribute na malang kininyong bus nga lagat o gamayng tambag kaninyo nga naa sa inyong panimalay karon. Kung inyong gipakusgan inyong radio station ang inyong radio karon og nadungog mininyo diri sa radio station, manghinaot kung mahigala nga nagpaminaw ka. So the enemy whispers, maghagawhaw ang kaaway sa atong nahuna. You are alone. Nag-inusara ka lang sa pagsolbad sa imong problema. Wa na'y mga tao nga nagtagad kanimo. Wa na'y mga tao nga nanumbaling kanimo. Wala na'y mga tao nga nagmahal kanimo. That is the whisper of our enemy ni Satanas. You have no future. Ingnon pa ka ni Satanas. Wa na'y kay maing ugma. Wa na'y kay maing padulngan. Give up na lang. Surrender na lang. Ugi, pagpakamatay na lang. Maunay kanunay ni mong madungog. Higala ison. If you're listening right now, sultihan ko ikaw, don't listen to it. Ayaw pamina. That is a lie. Bakat ka na. Ingnon ka, great financial ruin. Ah, nagkalisod-lisod na magay kasi imong kinabuhi. Pakauwawan pa kasayawa. Doon na pa kay mga kapakyasan, kakabayad sa imong utang, rejection, broken relationship, gibiyaan na kasi imong mga anak, gibiyaan na kasi imong asawa. Too heavy for a person nga makasinati nini nga problema. Igsoon, higala, kung doon naman mo'y nabalitaan, kung doon naman mo'y mga higala, doon naman mo'y mga silingan, doon naman mo'y mga parenting nga dunay kasinatian sa manini, ayaw mo pag-hesitate sa pagduol sa mga tao nga pwede ninyong kasaligan nga inyong kasumbungan. O kininyong ubus nga lagad, Pastor Aljun, og among team sa ICFC Church Tuburan, willing kaming mo assess, willing kaming mo cater, willing kaming nga makimiting kaninyo o atong istoryahan uban sa mga pag-ampo ang problema nga inyong gipasan. Salmo 38 verse 4, atong basahon ang Salmo 38:4, unsay gingon sa pulong sa Diyos.
2: Ginungsan ako sa akong mga sala o nabugatan ako sa kabugat na ini.
0: Mauni siya ang nahitabo sa usa ka tawo nga mag-commit og suicide. Kining maghikog, ang tinuod lang higala igsoon, ang pagpakamatay nila, dili ingon nga gusto silang mamatay. Ang ila lang sa akong gusto silang makalingkawas, gikan sa pain, sa ilang sufferings o sa ilahang giantos sa kahadlok o kabalaka. Matod pa ni King David, my guilt has overwhelmed me. Daw gilumsan ako sa akong mga sala. Like a burden too heavy to bear. Daw gidatugan ko sa akong mga kasalanan o sa akong kadautan. So kining atong sala, kung dili ni siya matangtang sa atong kinabuhi, mauni siya ang mu-squeeze, mauni siya ang mu-choke, mauni siya ang mupabugat kanimo, hangtod mo abot ang punto sa imong kinabuhi na di nakakaya. Dili na nako kayang magpakabuhi. Muna inong danigala igsun kung di ta makabaton og spiritual breakthrough, spiritual freedom and liberty sa gapos nining salaa, moabot yun ang punto, higtan ka, hangtod moabot ang panahon nga mo-commit ka og pagpakamatay. When people fail, di carry it all alone. Mubati ang mga tao nga, ako naman lang yung tao yung nagpasanan yung problema. Problema sa wala, problema sa tuo, doon na pa ko'y gipasan, doon na pa ko'y gilukdo, wala ginanumbaling, why nagtagad, why naluoy, why entay concern, mga tao nga nagpakabanak na ako, bisan gamay, why nitabang na ako, ako naman ni tanan. Igala igson. Kung gibati na niyo, ayaw paghisitate. You can call me, 0995-475-2355. Pastor Aljon, please help me. Pray for me. Maunang ikinahanglan na ito karong panahon na. We need to have a ginatawag na itong spiritual emergency response. Naami spiritual emergency response. Kung doon naman tayo ginatawag Disastrous Reduction Management Council or Andam Tuburan, doon na tayo spiritual quick response. Kini nga problema, it is a serious. Dili ni masulbad sa atong kapulisan, dili ni masulbad sa mga doktor, dili ni masulbad sa mga eksperto, dili ni masulbad ni niyo. Kung doon na kay problema sa imong anxiety, spirituhanong problema nga naglambikit sa imong kinabuhi karon higala igsoon, matod pa rin, when people fail, they carry it all alone. Grabe no, sila lang yun ang nagpasan. Despair grows. Paminaw nila, wa na yun itabang nako, wa na yun naluoy nako, wa na yun nagpakabana nako, naginusara nako sa pagpasan sa akong mga problema. Isolation and feeling unloved. Munag inusara sila mo ng mga tao di naganahan mo gawas. Unya, pagbati nila, wa na sila gihigugma. Wa na'y naluoy kanila. This is the feeling of the people nga doon na sila ginatawag symptoms or signs sa ginatawag na tog suicidal thoughts. O naa sila depression or doon na sila anxiety nga gibati sila. Because anxiety and depression, this is a result of the spiritual problem. Mauna hinungdan mga higala nga akong ipursugay kini ang mensahe karo nga po na tungod kay mauning gerival sa Ginoo nga akong ipadayag pinagi sa gahom sa balang espiritu tungod kay akong nakita nga dunay daghang mga tao karon sa lungsod sa tuburan nga nag-anto sa depression, nag-anto sa anxiety, nag-anto sa panic attack ug nag-anto sa sobra nga kagulo, wa na sila kaduulan ug wa na sila kasumbungan. Galak mo nagpaminaw ka karon, ayaw pag-hesitate pagduol na mo. No one understand me. I am invisible siguro. Wa na'y mga taong nakasabot na ako. Wa na'y mga taong nakahibalo ka na ako. Wa na'y nakakita. Wa na'y nakadungog sa akong problema. This is the symptoms. Morning gibati sa mga tao nga naa sila sa ginatawag suicidal thoughts sa ilang kaugalingon. If I'm gone, matod pa nila, kung mawa na siguro ko dis kalibutan, no one will miss me. No one will talk about me. Kung mawagtang ko sa kalibutan, wa na siguro'y mingaon ako, wala na siguro'y kanang maghunahuna na ako, wala na siguro'y maghisgot ka na ako. Mauning naa silang kasing-kasing. That is why kini atong programa, mga kaigsoonan, mga igala. Ato ninggi hatagan o kahigayunan nga ma-emphasize karong apuna kiningita. Why many people give up and commit suicide? This is the lie. Nga maabot si muna-huna, nagyabando ka, wa ka gitagad, wa ka gimahal. This is the lie of Satan. Mingon kasi mga galingon, I am worthless. Wa na ko'y pulos, wa na ko'y silbi. Gusto na kong mawala din sa kalibutan, gusto na kong mawagtang din sa kalibutan. The truth is, sultihan ko ikaw ang kamatuuran ni Gala. You are made in God's image. Wa lang ni mo masabti nga gibuhat ka pareha sa dagway sa Diyos. Gipangga o gimahal ka sa Diyos. And you are priceless. Wala kay presyo at tubangan sa Ginoo, o gimpangga ka o gimahal ka sa Ginoo. Mabita inungdan nga nagpakamatay si Kristo sa cross, kay grabe ka pangga, grabe ang pagmahal niya kanimo. Ngano man nga nakabatsyag kaniya nga klase nga depression, mauna ang gitawag na tog fundamental problem, ang pinakadako nga problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao sa tibuok kalibutan. Satan problem, sin problem, and separated from God problem. Problema ni Satanas, problema kabahin sa sala, o problema sa itong pagkahibulag sa Diyos. Kini nga klase nga problema, igala, igsoon, espirituhano ni. Nag-result ni, nag-produce ni, nga ito sa gitawag anxiety, depression, panic attack, o pag-commit o suicide. O kining gitawag na itong the main road ko sa tanang problema nga imong giantos karon, di tao ni masulbad ni Mayor, kining Satanas, kinsa may makasulbad, kinsa may makapuka ni Satanas, di ni masulbad ni Congressman, di ni masulbad ni Presidente Marcos, di ni masulbad sa atong gobyerno ang problema sa sala, ang atong pagkahimulag sa Diyos. This is a spiritual attack sa kinabuhi sa tao. You are under the kingdom of darkness and no one can overcome the kingdom of darkness. Why? Si bisan kinsa nga makapukan sa gahom sa kangit-ngit. Muna inungdan may gala, di ani atong programa sa tingog sa kamatuuran karong apuna. Anong masabtan ninyo kung naa ka ilalom sa kingdom sa kangit-ngit? Subject ka sa anxiety and depression because you are suffering right now the spiritual problem. Tungod kay naa ka nimo ang sala, nahimulag ka sa Diyos o ilalom ka sa gahom ni Satanas kung atong basaw ng unang Pedro 5:8. Unang Pedro 5:8.
3: pagmaigmat o pagmabinantayon kamu kay ang inyong kaaway nga mo ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa liyon nga nagmulob nangita og tukbo nun.
0: Amen. Sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo sumatod pa di magmaigmat mabinantayon kamu mga higala mo sa naata karon dinhi sa programa sa BT Radio aron matagan mo og information sa inyong kinabuhi magmaigmat ta. Og magmabinantayon ta kay ang atong kaaway daw sama sa liyon nangulob siya nagtuyok-tuyok og nangita og tukbo nun. Wa ta mahibaw kinsa iyang biktimahon ugma sunod adlaw sunod simana kinsa maksidente sa kalsada kinsa mga wagtang nasad sa kinabuhi mingon ta simba ko lang in taon pa dili in taon na siya makapawagtang ni Satanas og sa mga problema nga mga simba ko ang sekreto aron mapalayo kaniya na paminawa ang ebanghelyo paminawa ang pulong sa Dios paminawa ang gihatod nato karong nga puna kinsa ang solusyon ni ini. Og sama siya sa liyon nga nagatuyok-tuyok og nagapangitag tukbo nun. Mao nang trabaho ni Satanas, he attacks the mind. Atakihon niya ang imong una, wa kay pulos, wa kay kapuslanan, wa kay silbid ni kalibutan. May pagbahanog ka, may pangmamatay ka na. Mao ni ang atake sa imong una. We call that one mind attack. Og unya atakihon ang imong pagbati unsa pa may pulos nganong magpakabuhi ka nga wa man tangkay nahot, wa man kay silbi. This is the attack of your emotion. Og unya moabot ang panahon nga naatake na ang imong nahuna, natake na imong emotion unsay may tabo, you will lose your hope. Mawagtang ka nimo ang paglaom. Og sa diyang wala na ang paglaom sa tao, mauna ang mingon na kasi mga galingon convincing na kay kasangad to sa mga tao, wa nagyugkoy kapadulngan ani, wa nagyugkoy laing solusyon na ani, may pagmawagtang na lang ko sa kalibutan. Convincing people there is no way out. Mingon pa ka, wa na gini solusyon. Ikaw mismo sa imong kaugalingon tungod kay gikontrol na sa yawa ang imong nahuna, gikontrol na sa yawa ang imong pagbati, gikontrol na sa yawa ang imong tibuok nga prinsipyo sa kinabuhi ug nawagtang na kanimo ang paglaom, ang pag-asa. Wa bitaw kong ingon habang may buhay may pag-asa, habang may buhay may mga pagsubok, habang may buhay may mga trials, habang may buhay may pagbabangon, habang may buhay may pagbabago. Process na sa atong kinabuhi. Satan wants to destroy lives. Gusto ni Satanas gunubon. Gusto ni Satanas nga laglagon ang atong kinabuhi. Jesus came to give life abundantly. Atong basahon sa Ebanghelyo ni Juan kapitulo 10 versikulo 10.
1: Apan ang kawatan mo anhi aron lamang sa pagpangawat, pagpatay ug paglaglag. Bianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing wal madagayaw.
0: Amen. The thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Ang trabaho ni Satanas mao ang pagpanghawat, mao ang pagpatay, mao ang paglaglag. Apan si Kristo miani aron ikaw kako makabaton hinun sa kinabuhing walay katapusan. So mental and physical suffering. Gusto ni Satanas magantos ta sa ginatawag mental suffering, magantos ta sa physical suffering, pagantos sa lawas, balatian, sakit, problema sa kaguol, sa relasyon, problema sa kalisod, sa panginabuhian. Mao na hinungdan nga malipay si Satanas nga dagang mga tao nga mag-anxiety, malipay sa Satanas dagang mga tao nga depressed, malipay sa Satanas dagang mga tao nga naay sobra nga kaguol, pagkablangko, dili nakatulog og tarong, kayang kalipay ang paglaglag sa kinabuhi sa mga tao. Depression, anxiety, illness, chemical imbalance, real pain, not just being sad. So pili na ingon nga naguol ra ka. There is something spirit that behind this problem. It is not weakness, dili lang yun kahuyungon. It is not only a battle that needs help, di lang ni pakig-away nga nakinahanglan kagtabang prayer and often medical care too. Di lang putob lang sa tambal. Higala igsoon usa ni kabugat ug real nga espirituhanon nga pakig-away. Kung dili ni mo kaya matod pa ni Doktora Russo, mo hinungdan nga kinahanglan ta ug mga tao nga pwedeng mutambayayong kanato sa pagsulbad niining atong problema. Nindot yung programa kay manambag man to siya. Mabusad kini atong programa sa DYPSB Radio ang tingog sa kamotor espirituhanon nga panambagon ang among gi-offer kaninyo. Wa man may mga tambal medisina nga ika-offer kaninyo og pinansyal pero pinaagi sa pulong sa Dios nga maghatag og tinud nga buhi nga paglaom, buhi nga direction sa iyong kinabuhi. Nindot kaayo kung maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Ikaduhang punto nga atong isgutan, what God's word says. Unsa may pulong sa Dios nga gisulti? Truth that heals, ang kamatuoran nga maghatag og kayon absolute solution. Unsa may kasulbaran ining gitawag problema nga nakasinati na ning tawhan nag anxiety depression pastor? Unsa may solusyon ining tawhan nga grabe naman ka goal problema sa pamilya, panginabuhi ang problema sa iyang panglawas? So do na tay ginatawag absolute solution. kinang gitawag kinatibukan nga kasulbaran, kinatibukan nga paagi sa Ginoo unsaon pagsulbad. Acts chapter 4 verse 12. Atong basahon, buhat 4:12.
4: Ang kaluwasan makapagan lamang diha kaniya, kay dinis kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga mao'y makaluwas ka nato.
0: Amen. Wala nay laing nga ngalan nga gihatag sa Dios dinis kalibutan aron makaluwas ka nato. Ngalan lang ni Hesus Kristo. Buti pasabutan na, there is only one name. Usa lang kangalan nga angay natong barugan o kiningangalan mo'y maghatag ka na itong tinuod nga kagawasan. So hinumdumi kung nakasinati ka man o grabing depression, grabing nga kaguol, grabing nga kabalaka, sultian ko ikaw igsoon higala. You are not alone. Wa ka nag-inusara. Hindi ka nag-iisa. God is near. Duol ang Diyos. God is alive. God is faithful and God is always available. Andam siya kanunay ug naa siya kanunay sa tanang dapit. Mo ninungdan niya ning programa sa Biti Radio ang tingog sa kamatuoran atong mabasa sa Salmo 34 bersikulo 18.
1: Duol ang Ginoo sa samdan ug kasing-kasing ug luwason niya ang nakabsan na sa tanang paglaom.
0: The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Duol ang Ginoo sa mga samaran nga mga kasing-kasing. Duol ang Ginoo sa mga tao nga dunay mga giantos nga mga problema. Duol ang Diyos sa mga tao nga dunay mga sobra nga kaguol, sobra nga kabalaka, sobra nga mga kalisud, sobra nga mga pagantos, sobra nga kapait sa kinabuhi. Higalaig son kung naamang kanini nga klase nga problema, God is so close to you. Duol kayo ang Ginoo kanimo. Your deepest pain does not drive God away. Ang imong mga pag-antos o nagpasabot nga nagpalayo na kanimo ang Diyos. It draws Him near to you. Kini imong mga pag-antos maoy nakapaduol sa Diyos tungod kay ang kalipay sa Diyos sa panahon nga ang tao mag-antos, sa panahon ang tao nga makasinati grabing kagulanan nga kita mo sangpit kaniya. He stays, He cares, and He loves. Magpabilin ang Diyos. Imong mama mausab, ang imong hinigugma, buwagan ka, ang imong mga higala, dili na mo tagad nimo, pero ang Diyos, He is always willing to stay with you. Andam siya kanunay makiguban kanimo. He is always willing to curse for you. Andam siya muatiman kanimo, o andam siya kanunay nga mutabang kanimo. There's always a way out. Hinumdumi niya itong mga nag-antos sa anxiety, depression, din sa lungsod sa tuburan o sa mga kasikbit ng mga kalungsuran. Sultihan ko ikaw, higala, igsoon ka rin nga po na. Kung doon naman kay problema, nag-iantos ka rin sa imong kinabuhi, timan eh! There is always a way out. Dunay dalan nga ikaw makalingkawas gayod ni Ana. Ayaw tuguti nga masiradan ang imong nahuna sa mga buta nga imong gipasan. Abli ang imong mga mata nga espirituhanon aron makita mo ang pultahan nga gihatag sa Dios kanimo. Unang Korinto 10:13. Atong basahon. Balikan na to ang Unang Korinto 10:13.
3: Ang tanang tintasyon nga naagian ninyo, naagian usab sa kadaghanan, kay ang Dios mutuman gayud sa iyang saad, ug dili siya mutugot nga tintalon kamo labaw sa inyong madaog. Sa panahon nga tintalon kamo, maghatag siya kaninyo og kusog aron kamo makalahutay ug unya makalingkawas gikan niini.
0: Amen. Pagkanindot sa mensahe, ato nang text ganina igsoon higala, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. Walay pagsulay nga gitugutan sa Dios nga moabot kanimo nga dili nimo makaya. And God is faithful. Ako nagingon ganina, matinud-anon kayo ang Dios, He will not let you to be tempted beyond what you can bear. Dili katugutan sa Dios nga tintalon paantuson sa mga buta nga dili nimo kayang pasanon. But when you are tempted, sa panahon nga ikaw gitintal, sa panahon nga ikaw nagantos, timan eh, higalay son, listen to this. He will also provide a way out so that you can endure it. Kanunay siya mag-provide og paagi aron ka makalingkawas, aron ka makapadayon sa lumba nining kinabuya. So meaning, there is always a way out. Alang niya itong mga na-depress sa ilang kinabuhi. Alang niya itong mga gibulagan sa ilang uyab. Alang niya itong mga wala kapasar sa ilang interview. Alang niya itong mga nabagsak ang ilang mga medical exam. Alang niya itong wala pagyud in town tawagi sa mga company. Ayaw taon mo ka-depress. There's always a way out. Wala makakasulod sa school, sa public school. Ayaw ka-depress. Wala natapos sa imong kinabuhi. Diha lang. Wala pa na naayong sakit sa imong bata. Ayaw ka-depress. Wait. Sa insaktong panahon, God is a miracle-working God. Maayo na imong anak sa mabot nga adlaw. Do not add another problem to that particular problem. Ayaw na dungagi ang problema nga imong giproblema karon. Kay maunay makaruin sa imong hope, maunay makadamage sa imong faith, o magresulta na ngadto sa ginatawag suicidal thought. Maunay hinungdan nga ang daghang mga tao nga magpakamatay gayon. No situation is hopeless. Para sa Diyos, no situation is hopeless to God. Everything to God is hope, everything to God is positive, and everything to God is good. Kita lang ang nagbutag kahulugan negative. Gamay ra gyud kay nang problema sa imong pamilya, imong dakuon ang isyo. Gamay ra kay nang problema nga balatian, imo nang inong cancer. Gamay ra gyud kay nang problema sa imong nak, inon na hungog, inon pa nimong yabag, inon pa nimong walay pulos. You are creating more deeper problem than the real problem nga giatubang sa imong anak. No situation is hopeless. Walay hopeless atubangan sa Diyos. Walay hungog sa atubangan sa Diyos. Walay bugo sa atubangan sa Diyos. We are created in the equal of the image of God. And we are precious and we are unique tungod kay ikaw, kawangis ka sa Diyos. Even when you are, you cannot say the way, bisan di pa nimo makita ang dalan, but naghimo na ang Ginoog paagi. Mo nandun ay kanta ni Don Moy Nindot kayo, God will make a way. Where there seems to be no way, nagpasabot ka na, wa man ko kakita sa dalan nga akong gisubay, halabihan kangit-ngit sa akong gisubay karon. Apan hay baluko nga ang Ginoo nag-andam og dalan, luyo ni ining kangit-ngit nga akong gisubay. Your life is so precious. You are so very important person in the sight of God. Bililhon ka alang sa mata sa Diyos because you are created with God's purpose. Uban ang katuyuan sa kinabuhi, gipangga ka, gimahal ka, gipakamatyan ka, gipaagasan ka, dili karnero, dili kanding, dili kalabaw, dili baka, kung dili dugo ni Kristo, hari sa tanang hari, tungod kay gimahal ka sa Ginoo. Psalms 139 verse 14.
3: Gidayeg ko ikaw kay angay ka mang kahadlukan, katingalahan o kahibulungan ang tanan mong gibuhat o nasayod gayod ako ni ini.
0: Amen. Matod pa ni King David, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Sure, your value is not in your feelings, your success, or what others think. It is in Christ. Ang atong value na alang ni Kristo, your matter to God, ikaw bililhon nga to sa Diyos. Unsa man imong position sa imong kinabuhi, wala na bili ang bililhon ikaw mismo. He knows you, He loves you, and He has a great plan for you. Jesus understand deep suffering. Nakasabot si Kristo. Jesus was a man of sorrows, acquainted with grief. Nakasinati usab si Kristo, grabing kagool, kabalaka samtang siya din sa kalibutan. He knows your pain, rejection, and loneliness, and betrayal. Atong basahon sa Isaiah 53:3.
5: Gitamay nato siya o gisalikway. Nakasinati siya ang mga kagulanan o mga pag-antos, gani walay mutanaw kaniya. Wala na nato siya tagda o gipakawalay bili lamang.
0: Amen. Mauna ang pag-antos ni Kristo nga iyang nasinat. Dungurug alang ka na to. Katapusan, our responsibility, what the church must do, absolute mission. Mauna ang mong mission, 2 Corinthians chapter 5, verse 18.
4: Gibuhat sa Dios kining tanan og siya usab ang nagpasiguli ka na to ngadto kaniya. Pinaagi kang Kristo og gihatagan kita niya sa buluhaton sa pagpasiuli sa uban ngadto kaniya.
0: So our responsibility is if alagad si Ginoo to reconcile people back to God through this program dinhi sa Better Radio. So mauni ang pulong sa Ginoo, di lang ingon nga nagwali mi diri dunay panahon nga mobisita usab kami sa naglain-laing mga kabalayan. Ato lang ipaspasan kay apit na tong oras, Galatians chapter 6 verse 2. Galatians chapter 6 verse 2.
3: Pag tinabangay ka mo sa pagpasan sa inyong mga alantuson, kay niining paagiha matuman ninyo ang sugo ni Kristo.
0: Pag tinabangay ka mo sa pagpasan sa inyong mga alantuson, kay niining paagiha natuman nato ang sugo o balaod ni Kristo. Notice the quiet ones. Atong tanawon, many who struggle suffer in silence, they smile. mukatawa na sila tubangan nimo. Pero kaibaw, but deep inside, they are dying. Mauna higala isoon, dagang mga tao mag-smile nimo, pero kakaibaw, pagkaugma, patay na siya. Mauni ang pinakarealidad nga problema nga giantos karon sa kalibutan. Check on your people beside you. Check your family members. How are you? Kumusta ka naman? Naaba kay gipasan? Do na ba kay problema nga di nimo kasulte? Listen to them deeply and pray for them. Higala ison dili man ko Dios, pero nasabtan ako unsa ang kasing-kasim sa Dios. Point them to Jesus only and ask Jesus to give them hope. Iampo, not just only to pray for them, encourage. Spiritual talk and spiritual counseling, trusted people. Jesus uses people, wisdom, and also some medicine. Muna po mag-open ta o ginatawag pre-psychological and spiritual counseling. I-announce lang yan nato na nandiri sa radio kung kanus anak nato mablihan. Pero we keep on praying for that. We are willing to help our LGU, local government units sa Tubonan. I know nga dili ni nila masulbat. No one can solve the spiritual problem. No one can solve the problem with Satan, the problem with sin, and being separated from God. Romans chapter 12, verse 15.
1: Paglipay ka mo uban sa naglipay o hilak uban sa naghilak.
0: We feel grief and sorrow. Labi na sa mga natungdan. Labi na ni Adtong Bag-ulang nga nakalas ang kinaboy tungod sa pagpakamatay. That is our deepest sympathy and condolences to the bereaved family. Dili na nato mabalik ang iyang kinaboy. And the Bible says, rejoice with those who rejoice. Mourn with those who mourn. Paglipay sa tanang naglipay. Paghilak uban sa mga naghilak. Remind them tomorrows can be different and bring new sunlight. Ingna sila, mga tao nga nibati og depression. Uy, dili ko to bang imong adlaw karon. Wa ka kibaw ugma, mudanag pa ang hayag sa adlaw. Dunay bag-ong ugma sa imong kinaboy. Lamentations chapter 3 verse 22-23. Padung na ta sa conclusion. We have 4 minutes left na lang yun sa tong programa.
3: Dili gayud mo lubad ang gugma sa Ginoo, ug walay kinutuban ang iyang kaluoy. Bag-o kini adlaw-adlaw, pagka matinumanon gayud niya.
0: Wow, pagkanindot na ang verse, ingon diri sa English, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Mauninindot ka ayo nga pulong nga atong ipaambit sa mga tawa na hope silang ginawa. This pain is not permanent. Ang imong pagantos, dili permanente. Ang imong anxiety, dili na permanente. Ang imong kabalaka, dili na permanente. Ang imong kaguol karon, dili na permanente. But God's promise is always permanent. God's mercies and God's faithfulness are always new every day, are always available para sa imuha. Conclusion ta sa Corinthians 3:17, 2 Corinthians 3:17, before ta mo end.
3: Ang Ginoo mao ang Espiritu, ug hain gani ang Espiritu sa Ginoo anaay kagawasan.
0: Yes. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord, there is freedom. Ang Ginoo Espiritu, kung asa gali ang Espiritu sa Dios, ingon diha duha og tulo maghisgot sa ngalan, ana ako silang taliwala. That means na ang Espiritu sa Dios, kung na ang Espiritu sa Dios, higala ison, makabaton kagayod og tinuod nga kagawasan. Gusto ba ka makabaton og kagawasan gikan sa anxiety, depression, panic attack, struggle, problema sa pamilya, problema sa relasyon, pareha sa imong kaugalingon karon nga murag wala na guro kay kaduolan, ayaw pagpanagana. Ayaw pag-hesitate, pagduol sa imong mga silingan o sa imong mga suod nga higala, pangayong tambang. People do not choose pain. They choose what they think is the only way to end. The truth suicide is not solution. It destroys the hope of tomorrow. Jesus is the only solution. Three things to remember. You are not alone. Wala ka nag-inusara. God is with you and His people are here. Naami sa In Christ Freedom Church Tuburan. Andam yun mo assess ninyo. Tawagin niyo sa 0995-475-2355. There's always hope. God makes a way when there seems to be no way. Dunay paglaom diya sa Ginoo. Sa kalibutan, walay paglaom. Sa mga kumpanya o saywa na kay paglaom diya. Sa eskulahan, wala kay paglaom o sahay diya. Pero sa Ginoo, naa, available kayo. Unlimited nga paglaom. Your life matters to God, to church, and to eternity. Ang imong kinabuhi mo'y bililhon sa Diyos, ngadto sa simbahan o sa eternity. You're struggling today? Please tell someone, do not carry it alone. We are here. Jesus is here. Idukot atong ulo mag-amputa. Ginoong Diyos, nagapasalamat kami sa laing malampuson sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Salamat nga daghan nakasabot na kining anxiety, depression, panic attack, suicidal thoughts, bunga kini sa fundamental problem, sin problem, separated from God problem, and problem with Satan. Thank you, Lord, for giving us this spiritual information and this absolute solution. And that is our absolute mission, to carry this kind of hope ngadto sa mga tao na naaginoo sa anxiety, panic attack, and depression. Kini mo giampo sa pangalan ni Jesus nga mo Ginoo. Amen. Okay, daghan salamat sa inyong makanunay yung pagpaminaw. May hapon kanyong tanan. Dihagaw, Pastor Aljon. Good afternoon, Pastor Aljon. Naminaw po ni mo, Pirmi, and pulong sa Dios. Blessed Sunday, Pastor Aljon. Thank you, Pastor Aljon. Boris Parilla. Pastor Aljon, rest in peace ko ni Mama Rudel Aguas Saludaga. Stuling. Thank you, Pastor Aljon. Pastor Aljon, shout out ko. Lucy Quiros Parilla. Thank you, Pastor Aljon. Maayong hapon, Pastor. Nagpaminaw ko ni mo, Pirmi, diri sa Barangay Dus. Kusog kayo ang among radio, akong tindahan na gamay tapad kail. Kyle Food House, salamat Pastor. Okay, Pastor Aljon, shout out ko parinti gwapo DJ Rans, cute og Pastor Pretty Magpoy Ubisano, Ate Reggie Ubisano og sa imong kaubanan diha, Pastor Aljon. Birds Parilla, Pastor Aljon, shout out ko ni Ate Bibi Ruhas na minaw siya nimo karon sa Public Market Tuburan. Thank you, Pastor Aljon. Okay. Og unya pag-sharing sa maing balita. Happy birthday Rudy Labaw on GM Buniti gikan ni Evangelist Evrel. Hallelujah, glory to God. Kumusta man mong tanan diha, Pastor Junel? Okay. So dalego nang alas sa tuig suwara tay igong oras og panahon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw kanunay sa atong programa. Hi Pastor, naminaw ko nimo diri sa balay. Greet ko nila Jandy Quini, Jun Quini, sa ako Bana Quini, tibo-tibo gikan ni Char. Okay, ang Diyos kanunay mga panalangin ka natong tanan. Sa gihapon kami magaingon kaninyo. Masayod kamo sa kamatuoran o ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Maing luwas nga gabi mga higala.

Yes, we the Radio 98.1 FM, 29 minutes past the hour of 6 o'clock, the Remix Sunday. Yes, welcome! Welcome sa itong programa. Karoon ako yung background, ako yung driver. Ano daw alas 9 sa gabi eh. And my name is DJ Ranz. Alam sa katong wala makailan ni ha. Ako si DJ Ranz ha. Ilailaw sa... Hello sa inyo mga kamisay. Send it sa itong comment section ng live test sa New PSB The Radio 98.1. Malog na share di mga langgano. Sa mga share, guwapa ka ayo. Guwapo ka ayo mo. Sa katora mga nag-share diyan, katong nagdanaw na. Mahala mo diyan. Oh, pala nag-share bitong mga langga, no? Oo, niya. Nagkaroon na, ato ang niya. Sundan ito ang niya. Mga greetings kay Midjo. Daghandaghan, ubay-ubay na sila buhul. Shout out, may nagandang gabi. Jaen, Ma'am Jara Saltika, Dekron sa Men Health, Beauty, and Wellness to Buran. Good evening, these runs. No, ay mong kalimod kini atong programa kay Palahenta sa ito ang Men Health, Beauty, and Wellness. And also sa ito ang Amigo Skinny Herbal Coffee Mix. Shoutout, good evening, these runs. Shoutout, kustanan, natatambay din sa sitio Tilim Crossing ng kakaladrawa ay glasok. Sinatala sila si Dudong Gamay, si Kevin, si Nari, si Wilson, si Roji, Jory, si Dudong Hari, si Skirtol. Karan, these runs. Salamat, subasa, these runs. Salamat, Bunal. Melvin Malay, thank you so much. And also, ni Christian Agabo, ni Danio. Good evening, these runs. Shoutout ko all, Idanio family.

Then marami sa ko ang mga kalisininganin na port nga namin sa Beat Radio sa sitio Pantry Purok Manggihatagon Barangay Punta San Remio Cebu Palihog og play sa Budots USB Satisfaction og hawak mo ang beat Gana Utasan mapuntaan Jubilin Gako Good evening din siya rin siya sa Bustria Family Panhikon Amatugan Tobran labi na ni Papa Joy Bustria Mama Rebelin og sa ako nga manghod Christine Claire salamat din siya rin and music maestro Bunal maestro Christian thank you so much Tisky Ben Lloyd may gabi din siya rin guapo watching Bikaw Carmen Mohol happy Sunday ikaw ang bilang kasurte rong adlaw kay agabi una kay kanakalawag din kong guapo Nangandoy Eh, also shout out Richard Alcane Estrema Bunal di Israels Nya, jini saya Lihat saya Wih di Israels Oh, saya Kurang diot-diot Wapo kuka Fan Wapo kahunat No Patrick Kudakay Hey, hello di Israels Samay gabi Di hawak may gabi Isan sa kuwag Nga mga higalang Mga guwapo-guwapang Ginikanan Nila ni Federico Dake Salamat sa pagbasa di Israels And greet ko sila ni Chandi Queenie Jansin O sa kumbayan na Jowari Tabitibo sa kuwang Papa Kuleng Escolaste Kukwer Raman Gika rin sa rin na Koko na proper Salamat sa pagbasa di Israels And also shout out ni Angel Rian Good evening di Israels Shout out ko sa Sandayaw Hyongan Negros Oriental sa kong mama Tarsilas Duhan ako kamaguwang Manoy Leuning Dodong Joseph sa saan ako kaanak si Inday Tinden o Paris na ako si Namina o karoon si Ricky Rabanes from Angelil Kadman from Naga, Cebu. Salamat din sa rans. And also, shoutout ni Malditang Bunso. Malditahaan niyo eh. Good evening, Miss Rans. Matod pa niya. Good evening, Miss Rans. Shoutout ko sa ako ang family. Sa nandalang na minaw ni mo din siya na kuskog song Pop Abdul Remix. Kalong diod-diod ha. Watching from San Carlos. Thank you, Miss Rans. Oh, kalong diod-diod. Pop Abdul. Good evening din siya. Shoutout ko sa ako mamalina. Papa din siya sa tanan na lang taga City of Abad. Ang kuskog song Digi-digi-di. Thank you, Miss Rans. Happy Sunday to all. Shoutout ni Sir Junjun Rabago Hernan. Greet ko doon sa Hernan family. Sa Rabuy Aw, Barangay Lalong. Kalatraba from Minglanilla, Cebu. Greetings from Jonex. Yes, shout out Jonex. Fine gabi, Jonex. And siya, basta tas maroon ka rin ni Israel. Shout out ko sa kong iyan. Manoy Sherry Malirong na Mina Rondiha sa Punta. Yes. May pagsaysayo ni mo niya, Sir Quine. Sherry Malirong. Yeah, shout out niya ni Quine, no, ni katuin mo itong kaliwat siguro, Sir GR. Na ato diri akong gi-save no si katong nag-drive og motor diri sa lungsod

si Dodge Malirong o si Dave Castro. Dodge Malirong, ikon sa rin nimo main. GR. Dodge Malirong, shout out to mga Dodge. Ah, may gabi eh. Niya ako din siya request ko cha-cha. Yawas. Umuntay cha-cha din. Ato na ibudos ng TNDR.

Well, it's another time for the 7 minutes past the hour of 6 o'clock. And that time show is brought to you by Mind Health, Beauty and Wellness. No, kung nakita mo ni Hag, pagwapa, paputi sa kutis, paputi sa inyong mga panit, diha, o pahamis. Ano, ato na mo sa itong Mind Health, Beauty and Wellness brand kay available lang ito ang mga product na sama sa Reverse Collagen Coffee, Diabetic Insulin Coffee, and Reverse Slim and Sexy Juice. And also nga ito ang No Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect, and Niacinamide Soap with Arbutin, Mana Toothpaste, and Reverse Collagen Soap, Immaculate BDF Serum, and Glutasop, Whitening with Vitamin C, Glutasarum Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap with Vitamin E, Dark Spot, and Nabilasma Treatment, mga itong Kojic Acid Soap, no? With vitamin E. Ayan ang Kojic Serum, Gluten Lotion, Kojic Lotion, Mana Powder Detergent, and also itong Glutathione, Apple Cider Vinegar, Melatonin para sa dili katulog o dili katarong tulog, Maxiderm, Age Defying, and also itong Virosol, Vitamins for Kids, sa muna itong Height Q, Physical Growth and Brain Development, and also itong Vitamin C and Multivite. Available na kayo na sa itong Mana Health, Beauty and Wellness to Brian. And also itong mga humot nga science, no, pampahumot sa inyo makalawas sandiha sa inyo mga sinina. Yes, kung mamisita mo di nakalimot ang iyong uyab, magbalik-balik na magsigig pangita, magsigig handom. Oo, money ato ang Vanna Valor, Ruho Fuego, Anchola Princess, Anchola Bubbly. Sana all, makasana all ka ayon. Labi na kapag umong break up, magsigig naghandom ang iyong ex ninyo. Katunta to si Kuan, may pagwabuagi. Inaala sa toang Mind Health, Beauty and Wellness to Brian. Shoutout niya karoon ni Sir GR request cookbooks and muchacha version. Tagaan niyo ko rin maglisod sa Brian. Uy, naabi ako ibinuhat ka chacha version. Asa naman to? May taonon pa na ako, sir. Janet Ridel, shoutout. Good evening, Dizra. Shoutout ko sa koang family din sa sitio. Barangay Hagboyan nila ni Nanay Abby diha sa daan mong side. And also, ikagaw ko nun at niya. Oo. So, yun, shoutout ni Good evening, Dizra. Mga na to, shoutout ni Johnny Tridad and also ni Rem Rem. Good evening, Dizra. Shoutout ko sa ginikanan si Federico. Federico Dakay o si Elita Dakay o sa ko ang asawa nga si Criselda o si Crystal Faye o sa ko ang maguwang Franklin na Dakay o sa ko ang wa na human. Asa namang dali-dali. Siyempre, tanong ko. Good evening, Dizra. Shoutout ko sa ko mga taga-purok magkulukod nga always nagapamiti o greet ko sa ko ang mama, baby o papa si Sayo, sa ko ang brother nga si Jobert Tanuko, si sister GR, sa ko ang anak nga si Ria Jane. Tanong ko kampanya sa tanan na lang nga doon nga pagpamati sa watching from Purok Magkulukod, Barangay Bago, Don Salvador Benedicto ni Gloss Occidental. God bless and more power be to radio station. And also shout out ni Jason Sirada, shout out DJ Maribel Labrador. Hello, good evening. Good evening, boss. Shout out ko sa akong binary boy, sa ko ang anak Cristo, nagpapalain doon, nagpalanog sa The Remix Sunday. O sa ko nga magulang si Alisa Labrador Bindoy, o sa nga beloved husband nga si Jesse Bindoy, nga sa Talisay, nga sa Talisay City, o sa tanan na lang, boss. Salamat ng marami. Then also si Jason Sirada, shout out ni Vanessa Cabellao, o Mentos Sirada, o ni Sinan Zachary, o Mentos Sirada. Di Israel, salamat ka ayon, Jason. Nga Michael Gardo, si shoutout ni Jiran, si Buringot Davao. Shoutout mi diri ni Buringot Davao di Oro, sa ko nga pinakagwapo nga kauban, Uncle Bintulan, Ariel Dimpas, Ifraim Laranjo, JJ Cuyos, online na Pilandas, Gugo, Kugol Yudo, okay, Kugol Yudo, Neil Yagonia, o sa tanang namino, salamat ni Jiran, Albert Lanterna, shoutout mi na prema, ikarbing, shoutout ko sa ko nga saong nga si Ginaline Lanterna, o sa ko nga mga anak si John Paul o Kin Ken, sa tanan ng Tagalunas, Astoria, Cebu. Armin Tapanan, hello, good evening, shoutout ni Tapanan family, Ridobli family, and Buena Flor sa Gabuya po, salamat ni Jiran, Armin Tapanan. Salamat kay Arnan, liwag na din sa tuwang messenger. Kagaliyang ng agi sa panit. Good evening, Nisra.
na siya out day ko din sa sitio Panagan, Barangay Bagunbon, San Carlos City, Negros, Occidental, sa kong Papa Gaspar. Always good aminaw sa iyong program, labi na sa magdomingo. Nga sa ko po di ang Mama Kustan, sa ko ang maging son Cornelio, Hanelo, Gerald, Walt, ay radit sa ko ang mga pagkumangkon, Clint, Cleo, Jan, Shira, Grace, sa kong tuha kamang hod, Chris, Lisa, Annalisa. O sa ko po di ang partner Gerald Tarzuna, sa ko ang anakin Zaren Starzuna. O sa tanan na lang na minaw, Sensya na short, medyo taas-taas good, may nang hurot, may, sorry, why mahay? Garagos kugsong, buksan mo, salamat sa basa reasons. Bantay lagi di mo manayaw niya. Puro sa mga, puro sa mga request na itong ipang play. Ay! Siya nga diya, may gani na open na, naka, sorry, naka-comment na good ko. Kana, open na good. O, i-share na diya, Maribel. Muna ang mga kuan, suspend ninyo account, mga restricted, di mo share. Share mong sumay. I-share. Ito pala tag-share niya mga langga, ha? Ito sa ako na guys, sa last sign sa 5 de 2 na sa gabi on pa na ito, The Remix Sunday. My name is DJ Ranz.

0: 7:15 PM.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: Turn your volume up. And this is
4: DT Radio.
3: You are now tuned.

happens to no time 16 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Walay wrong daw ada si pare. Shout out with Terence Hernan Yakron Salaway. Oh, Hernan Famil Salaway Kibay Gabi. Shout out to Sean Deven Aliego. Idol na ko nagwapo. Good evening. Shout out ko sa taga Marmol. Idol na ko nagwapo. Yes, gwapo na kong idol. Yakron sa kung ano. Nakakaroon siya karon sa asa man siya karon. Nakakaroon sa Marmol o sa kuwain alegria. Shoutout ako sa ni Sir Wilmar Tikin sa Tingasin. Oh yeah, watching na. Thank you for watching. And also shoutout niya sa Tambutan. Uga Balagaron, Dali Pangitaon. Uga gwapa nga konsihal. Nakakaroon sa Barangay San Juan, Taboran, Cebu. Number 1 counselor Lori Royle sa Butalo. May gabi din sa Russia Art sa among kapitan Cap Boyns o sa Tanan Consihanes. Yes. May gabi sa Tanan diha no, nga nagpaminaw. Malapit kayo sa Tanan diha nga nag tanaw sa toon live karoon nga gabi na shoutout no sa shoutout po ni James Kinit sa Butalo diha Consihal no. Jane Clarence shoutout din sa ko ang papa nga nagluto og linat anang baboy. Ayoy. Ay, so anak ko man hapon, Jade. Ang sarapit inyo ha, Jade. Kaya ako pabodong na niya. Adol na. Okay, shoutout mo niya. Nga, dayon, Sir Hernan Maricil. Griffin din sa shoutout ko sa Pavel Hernan o sa Pavel Balancial. Request dayon kung hawak mo ang beat. Salamat din sa Rans watching live. Sityo ag Balasyang Barangay Bago. Sean Deben, Adol din sa shoutout ko sa mga panangang asawa. Jolina Villamor. Adol din sa Rans. Yes. Shopee, nakadakal din siya. May gabi yung shoutout ko sa Diri sa Puro Kabiguhan, Barangay Bago, Don Salvador, Don Salvador, Benedicto Negros. Sila si Mama, Papa, og ako ang mga ison sa mga Loki Loki family may pagpaminaw. Oh, may gabi isa nandiha, karoon nga nagpaminaw. Get down, down. And also, shoutout niya karoon ni... sa pangalan nila, ni... Aimee. Imiya Hernan. Eh, dagahan ang mga Hernan diyan. Nagpaminaw niyo. Good evening, Nisra. Shoutout na lang ko sa Tanan Tagalaboy. Aula mo na sa mga Hernan family. Always give me na minaw sa imong live kada Domingo. Galanog na nogin ang Beat Radio diri sa Laboy. Aula, salamat sa kumasa ni Nisra. Salamat kayo na maramihan niya. John Vincent Hodaya. Asama si Ate Marimar DJ. Wala akong kaibaw. Shamara Sofia Sarvida. Shoutout po. Shoutout mo na po. May gabi po. Shoutout also ni Melvin. Shoutout din Israels. Good evening sa Binalayo family. Kajenti family. Request kong son Israels. Idana Remek. Salamat din Israels sa watching live. Sityo Tilim. Crossing ng Kakalatala Pari Cross Occidental. Kung di ang mga iba na ha. Oh, say pangandoy anang iba na. And also shoutout din ni Kwan. Junjun Rabag Hernan. Greet ko doon sa akong anak nga si Ken Ken Hernan o Roslyn. Nga akong asawa sa akong mamang o papa nga buutan kayo siligaya o Sir Frido Hernan. Israel, salamat sa kubasa ni Israel. You're welcome. Belated happy birthday ni Ma'am Ligaya Hernan. No, happy happy birthday in belated. Ano ra? Uy, sa tanang nag-birthday ka rin, happy happy birthday. Karon tiyod-tiyod na ako'y ipa-kuan ninyo. Dikit-dikit, ha? Atang-atang lang. Grabe, Miss Rans, greet ko! Miss Rans, ako ang anak ni Cecil Ann Callan Arasgado, nga hilig kayo mo TikTok, hindi siya grabe, ganog-ganog, badili sa barangay matunog. Okay, salamat kayo na marami. And also, shoutout ni Jolina Villamor. Good evening, Miss Rans, shoutout ko, dili sa Kogon Damsay, sa kong kapikas, sa akin na po yung si Sean Deben Aliego, Miss Rans. Yes, ako man ang idol. Guwapo. Evening ni Josh, shoutout ko nila ni Manang Abet Day Mariles o ni Kling Kling. Anong paminaw, salamat ni Bokaron di Israels. Daghang salamat, ay salamat kina marami. Then also shoutout ni Amelita Pautan Hamanes. Salamat kayo sa pag-share, madam.

Ready? Glassy, glassy. Hello, so welcome ano, sa ito ang mga listeners ni ha. Welcome back sa program ka ng The Remix Sunday. Biti mo sigahan mo no. Ugma, study na punta. Sunod ano, study na po. Shout out Michelle Ortiga Rico! Sharo di ka kadungog ni ha. Padungol pag kinaimuhan ko ano, dalonggan sa kuhan. Monitor. Shout out to Sir Armand Mohsain. Also shout out to Robert Adoko. This runs good evening. Anybody ha? Ah, grabe taas ani sir. Basahon pa ni. Hi, no, good evening. Good evening. So, tara nga, nagpulito sa Vito Radio. Shout out sa ang papa, si Sayo Taroko, si Mama Bibe. Sa ko ang mga manghuhas na Jane. Bibe o Jane. Sir Rimar o sa ko ang magulang si Wilner. Tapos ang asawa nga si Ross Felo, sa duwan ako kabata nga si Ross Bird Generous, shoutout niya sa pamili Dan Tanuko. Sadi lagi. Nawala naman no, nagbibasa. Tanuko! And also shoutout po sa family Tanuko, family Saldua, sa family Alisna, ang shoutout si Jobert Tanuko, watching live from Purok Magkulukod, Barangay Bago, Don Salvador, Benedicto, Negros, Occidental. Bunal, Beta Radio, more power, power, power. Salamat kayo ha. Power kayong Beta Radio no. Salamat kayo na marami. Charlito, kumilang pugoy. Hi DJ, shoutout ko sa kauban ako diri sa kasuntingan na Mandawi nga Gatagay o Kulapo. Shoutout nila ni Rimar da Sumata Noel Arena sa Lingoba, Lord Win, Salva Christopher 30. O shoutout po ko sa tanay nga nataka mga luwa tuburan. Dol, kana raso namat. Okay, salamat kayo na Charlito. Oh, tiking sa tin kasi na paki-advise na ko, shoutout ko sa kong papa kay birthday niya ugma. Happy birthday! Sa papa si Ronaldo Lebron sa Tingasin. Uy, may pagka-NBA player man imong papa.

Salamat kay Brother Paul Martin kaysa sa ating kasing Enchanski Kampanya. May ka-video great ko ni Jane. Tanawin ko salamat si Basadol watching from Toledo City. And also shout out din ni Wine Real Buffalo. Good evening din sa shout ko sa mga mata Pardillo Buffalo. Mga mata and Pardillo Buffalo Don Salo. Don Salio, family, Sir Real Buffalo, Daily DJ, dire sa Kiyot, Cebu. Philogene, salamat kayo sa buwasa rin sa Ransmay Gabi. Inibuli, shout out, please. From Toong, Doble Ning, ang Paminaw, live sa ABO sa radio. Wow! Ay, salamat guys ni Ma'am Philogene. John Ray, Aparecio, kinibin din sa shout out nila ni Mamang Manang Abet, Day Mariles, Organic Kling Kling, na Paminaw, sila ni Modi, sa Ransdagang, salamat. Jolina, Villamor, good evening din sa Russia. Ako din sa Cougar and Dump Site. Oh, sa mga kapikasi, kinabuhi si Shandy Ben Aliego. Salamat kayo naman, mamahal niya. Shoutout ni Papa Dudot! Pre, may gabi naman, shoutout ko sa kong brother ng guwapo si John John Hernandra. Pag-studied. Pag-studied ako. Ah, sa kong cousin Levern Hernan, ako ba sa iyong wife? Si Win Win Talarion Villacruz, so sa kong papa nga naasa ni Gross, well, Fredo Hernan, sa kong buutan nga mama ni Gaya Hernan, especially sa kong love-love nga sawa si Charisse Barcelona Hernan, ilabi na sa kong manghod, tot nga no, I miss you ninyong tanan. Salamat kayo na, pre! May gabi eh! Marasal, good evening, this land, great to my partner in crime, DJ Advance, happy birthday ni Jembre Arisgado, Karol Martes Puhon, DJ, salamat sa kubasa! Pag-study sa modes mo, kuya puya ba? Asa lang this runs? Na, na-play naman tayo yung cha-cha, sir! O, oh, kato kayo lang. Tung, ta-da-dung, ta-tung! Jason Rito Blado, Riponio! Shout out doll rin sa Power to the Beat Radio Idol. Salamat kayo. Naamay uyab niya, boss! Wala, boss! Shoutout mga bitin sa Rans, gika ni Ma'am Phil Jane Jensen. And also shoutout ni Marisol, shoutout ko sa Kalan family and Pipito family, Arisgado family from Marisol Kalan. Salamat din siya is. Then Charlito, shoutout nanay Juling. Juling or Tuling? Huh? Sure ba? And also shoutout ni DJ Rans, Nenel Monsanto, Lili, hi, B.E. DJ Mustaniha. I'm okay. I'm fine. Yeah, shoutout ba ni DJ Rans, no? Lorna Riquezo, shoutout na sa kong familia sa Kuguntoong from Mama Lorna Anonuevo. Ano ba, panggawas mo? Ay mo pag-kwan niya. Dapat magawas, good, no? Okay. Ay, paghilom-hilom dyan, there is no program, welcome to... Asta ni mga vlogger ato na piloy na. Sama dyan, dyan, narabay Marites, dire. Ay, masin siya kasi mga Marites dyan, ha? Ayaw ko kapilag liba kasi mga kuha na Michelle. Ay! Mario Lagino, shoutout may gabi na mo diha. Jason Redoblado, Reponio. Shoutout diha, Dol. Diri, shoutout diri sa kay Papa Livi, kag Mama Marina Dol, o Dalatanan Dol, Haros Tanan. Idol, Rans, Haros Tanan, diri sa taga, nag, sa rin, nagalaw, Idol, Liz Rans. Haros, haros, yun ko na. Haros Tanan diha sa nagalaw. Tanan diha nga nagpaminaw karami, may gabi is tanan. Kag sa inyong upo. Ay, padayin to.

Yes, money. Hello, let's go. It's Alas 4, what is Shetty? Alas 4, boy. Hello, Shetty. Kulit na Shetty, nasa kakabiyoin. And this time, show is brought to you by Amigo Skinny Herbal Coffee Mix. Para request doon, hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Good evening naman ni, Jason. Jason, Rito Blando, Ripo Purnio. Good evening, DJ Rans, watching from 360 to Brian L. Chonantilia. Thank you so much. And also part of Sir Saldo. Good evening, DJ Rans, Shaco, Satanay, Taga, Duen, Salvador, Benedicto. O sa tanong namati ni Maurice Rans, salamat kayo na marami ha. Jason, Rito Blando. Nice remix, Dol, Bunal, Pajud, Dol. Salamat kayo, Dol. ang hawak po ang beat. O, mabatihan na po natin ninyo unya. Unya na lang po. Manihapon tadi siya, Idol. Salamat kay Marizal. Pag busok niya. O, parayin niya, Idol, si Mahangi Kaoin. And also, shoutout ni Rini Kwan. Para request, Dol, hawak mo ang beat. Hala, mag-request na hawak mo ang beat. Oy. Lorna Riqueso. Lorna Riqueso, shoutout ko akong papa, si Olding, taga-tuong tuburan from iyang anak, Lorna Anonuevo. And a shoutout ni Idol, Orchie Max Vlog, atong vlogger din sa tuburan. Grip ni siya, Idol, shoutout ko sa tarang taga-ba, nagpaminaw sa Barangay 8. Dati ko na sa Barangay 8, kanang, sir, ako idol lo sa kuan, ato ang vlogger. Phil Jin, DJ Maestro, play the music. Alin na mo manayo ta atong ikuyog na si DJ Ranz, barog na diha DJ. Ganyan na ako, binarog ha.

Mr. Standard Time 3 minutes past the hour of 8 o'clock. Limot of shout out si DJ Raz. Salamat guys sa mga listeners na karoon na nag turn out karoon na mga pag-open sa lahat ng mga Facebook kasi lahat ng mga radio sets. Shout out ni Joy Pacardo Limoso, may gabi ni Zeranz. And also shout out ni Jen Chero Chara. Hello ni Zeranz, good evening. Maayo gani kay wala pa ko na late. Sabay niya late na kay ka. Gandang gabi ni Zeranz. Shout out ko sa mama and papa ko, sina Lina and Dinsho Tomarcy at kay Arlita Tomarcy Lurigas. Gika ni Ma'am Lia Hora Tomarcy. And Christian Agapoy na niyo, may gabi Sir Aniel. Shout out ko sa ako at tanang namina sa Beat Radio. Labi na sa ako ang mga classmates sila si Mark Nola, Johnny, Yurak, and Timar, Alimar, Bedrain, Jareko, 70, Franza, Iman, Cobrelia, Jerwin, Winwin, Demol, Jonah, Marie, Kenneth, Escolar, Adriana, Figueron, Cyrus, Villarda, Villarba, Osako, Sard, Positio, Pine Tree, Purok, Manggihatagan, Barangay Punta, San Rame, Cebu, Palago, Play, Saburot, si USB, Sarabat, Kahit, Marami, Disrans, May ngabi na pala, Sir Christian, kanindutan sa tukar saksi asan ni saksaki diha lihok og itis nga bag oh nita itis nga bag Melvin magrabi ni siya ay sa Jory Saligan de la Cruz si Dodong Gamay Loki Nario nga nagtagay-tagay tando ay diri sa crossing naga City o tilim kalatraba ni Cross Talk Sinatang Sarabat sa bukasa ni Zeranz. Then pre happy ton tiga diha ulit nakuha ang damadaan ang imong pinaskuhan ako yoy shout out na pre Papa Dudot what night disco doll nakasuko ni nanay undangon lagi ko ng disco doll. Pastilan nanay. So saan namawag may gabi sa shout ko sa kasanan namawag family or kinita family sa kasanan na lang podcast oh, sure. Ay sabi mura magigukod. Shout out ako sa DJ sa tanan namawag family or kinita family o sa tanan na lang sa ako ang mga bata sila si Janro si Abo Janice si Abo sa ako ang Apo nga si Kyle si Abo Caro sa ako ang Gabitaray nga si Tricia Siabo kanalang din sila salamat si Basa din sa watching live from Puduk mga mahayahay Barangay Bago Don Salvador Benedicto ni Gross Occidental. Pastila pero so Bernadette Malupay shoutout ko sa kong yamang hodya si Balet Meralina Jamante o si Bernas Jenny Jamante. Diroso Aisa Barangay Sobriraso sa Kabatuan DJ Lance good evening. Shoutout ko sa Kabatuan Family Barangay Family Candado Family Sobriraso Family Bagrit sa ko ni Glenn na Kabatuan o sa Tanan Taga Bundo Uno Amatugan salamat sa Kabasa DJ Lance. Then London Dorado Gutual Idol shoutout ko sa mga pinanggang asawa si Day Alice Day Alice Arnada Gutual o sa Naminaw Diriga si Consial Alejandro Monticalvo o sa kong kumpari Lord Jim Talagorn. Hey, thank you so much Lorna Regis o shoutout ko ilang pamilya dayon doon tuong kugon from Lorna Ano Nuevo nga idol bunal diha bunali na diha tanay. Shoutout ni Sir Ricky Panunsyal graming Israel shoutout ko sa mama Jamana Adamiana Panunsyal og sa ano mo to og sa mga magulang Harleen Panunsyal Hasmin Hernan Panunsyal Ray Panunsyal og Roy Panunsyal sa akong tulog ka mga manghoy at Shunlay Panunsyal Julie Panunsyal og Roxanne Panunsyal Jason Panunsyal salamat sa mga Rizrans from Agbalang sorry Purok Agbala siyang barangay bago ron sa Mador Benedicto request ko chacha luta chacha oy pa ako kapila ka book sapid da Michelle Michelle Antica Rico. Grabe ni sa shoutout ko Bride Giovanni Bilister na minaw karon o sa kong asawa Erninin Bilister thank you so much Emilin Bilister ya yeah, panyapon sa diadol Michi Tapia Pitogo shoutout ba niya niya hawak mo ang beat dirita sa boss gawahin niya request kong sound is run sa balak na balak na nun daw sige tagay ko direk kuhaan ba tagay ko karon na yun akong balakon karon na yun po ito. Shout out ni Ma'am Joy Pacardo Lemus may gabi ni Shay shout out po niya ma'am and ato ko na si guys alas also by the size sa kagabi yun pa tayo

No. 'Yan guys, toy 5 minutes past the hour of 8 o'clock, the Remix Sunday. Again, my name is Dee Israel. Sa katong payag, sa payag doon, usama nito. Tatay Elias doon, naadya doon. Oo, humanawa na to ang Kuan. Elias, mao na to si Kuan. Tay, tay, tay, uli anaming nanay. Wow, ka-play ganina. What about tay, low version ato na? Ako kung pangitaon. Karoon na lang di ay kung ma-report ni Israel kaya nakatulog na ang uban na wala na kaayo madungog. O sige, report niya. Jin Shine. Pang San Diego audio. Ha, audio. Ha, itang ilas yan doon. Salamat. Ay, absent si Michelle. Itong palakpakan. Absent. Dati yung Marites mo. Absent. Pero ay nagbuhat na siya kuan, nagbuhat na siya kanang kuan na porno kanang content para ugma. Sana all good day vlogger man. Ay, shout out pre. Mo di James ato ning i kuan pre ako nag send ni po kanako ni. Saad ngaway katuman. Good evening, Miss Ransbidi. Shout out sa Purok Mahaya, Hay Barangay Bago, Don Salvador. Sa familia si Yabo Lumawag, Arkinita, special sa familia ko ni Mama and Kuya Susan Lumawag. General si Yabo Lumawag, and Janice si Yabo, Mikaela, Tricia, Lipaupaw, Kagasadua, Kasilingan, nila ni Jen, Nesal. Again, Nesal, Mary Jane, kag sa akong dinga kuyog, Jan, Michael Caro, kag sa akong bana si GMA, watching here. In Sakai City ni Gross Occidental. Thank you, these runs. Request kong song, Hawak Mo Ang Beat. Kumana! Kaduha na nagbalik. Grabe! Mo request kong song, these runs, Balak. Hilom dia. Uy, Jin Shane, kumusta na itong ang kalibutan? Mga mo na itong reporter. Ah, marites ka ninda ko. Siya mo itong ihap sa mga nangaliwa, di ha? Kaya kung sa'yo nangaliwa. Nag-quarn ba ka nang sito? Ganay ka nang... Nagtinagurha, di ha ba? Ah, nagkabit-kabit! Bantay-bantay mo diyan, Kuan, Jin Shane! Lista mo da. Hapit, alam mo horot akong tukar. Request ko dol. Digi-digi-di. Humana man to dol. Romel Omento Bungas. Shout out to Badia. Dili na lang din yung saransoy. Kaya hapit na ang oras. Dugger o baka ayaw ng humana ang report na abaday ni Action Action. Una. Production. Yeah, shout out to any kwan di ano ni ano man to, nalibot ako. Shout out ni Maribel ano sa Labrador di akaran sa Negros City at Tugas Barangay Bagunburn. No, shout out niya, shout out ni Amelita. Bye these rants, matuog na kong sayo kay masa, mata nasad ko ugma alas 4 kasi nasad by Amping Live Idol. Hehehe. Pasti lang. Tukaran bitong selos asa mo kuan ini siya. Gikan nato natog. Kalit trick bangon. Charate mo maana moral. Hello, it's 40 minutos man nakalabay ka na sa kutsun sa kagabi on pa dahil to the Remix Sunday. Yes, a big kind.

Soundcheck guys, with us before 9 o'clock in the evening. Oh, batik hog na taghinay-hinay. Salamat kayo sa mga kita na karong mga oras. Kapit ang oras di insurance siya sa pwede mga apply diha di insurance. Sunod na lang siguro kaya na slot. Pumain. Salamat kay Jimbo Arasgado. Good evening di insurance. Request ko song DJ Esmerang Hoy DJ Bahalag Budo. Inabi ito atong niyaging Domingo. Pero wala akong patukar ganina kay Esmerang Hoy man. Eh. Sumpayan mo ito, anak-anak. O anak yung mama. Paul na kawit. Paul na kayo, DJ Ranz. Good evening, DJ. Shoutout, Ken Zay. Shoutout, diba niya? And also, sa ano na DJ Ranz, maputol-putol ang action, wala rabay lami, dili mahuman ang report. Bitaw! Oy, kanang, kwan! Jinjain, matapa ka diha. Pagsulti, matapa ka kay Kwan. Magmanitest na. Okay, salamat kayo. Wala tayong oras guys. Salamat kayo. Sanayin na sa pagpaminaw Luzon, Visayas and Mindanao. Handon sunod Domingo pohon sa susamang dag na 3, 6 to 9 p.m. Oh yeah, at tangi kong mapuhoy no, sa programang BT Musika Musika Chikahan 3 to 5 p.m. Yes, salamat kayo sa tuwa nga mga viewers. Hindi haon, apagin ay nagmatapad. Ayaw katog, hindi ka dapat matog. Bawal matog ang tigbantay sa kalibutan. Baraway! Sangal sa station manager, Angelo Fernando Mangubad Jr. O sa program director, Mabardong Radio Station Assistant Manager, shout out to Engineer Naomi Sandianti Bahaw. O, sa tanan niya, ano, sa toang 4 million viewers, upat naman ay nakabok na bilin. Kamu ba, hili kayo mag-biya, ano? Biya mo na. Gikan sa rin si Otso, kabuok. Ano, na ay nalit. Diana, basta tas ba to? Nalit, o. Ugma na lang ha, ay glit-lit, ugma ha, bantay. Sab antamoro. Yes, salamat kayo, warating oras. This is DYPSB, the radio 98.1 FM, The Remix Sunday. Until next week, no, sa programang The Remix Sunday, 6 to 9 PM. Of course, dito sa itong paborito si Bianan, 98.1 FM. Ako na lang si DJ Ranz, mapatighog na lang. Salamat kayo, bye-bye, amping mutanan, and happy, happy weekend!

0: now 9:30 PM. 9:30 PM.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganito't ganda na gamitin kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mabalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.

0: 30 p.m. You're still tuned in to DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Kuya, kainan na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug asin?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganindot gud na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
1: Asa pa mo palit ako Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: It's now 11:30 p.m.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na anak kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamiton kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot gud na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
1: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa iginit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.

0: 101.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pertulon.
2: Ako nga tawag na goiter. Ko na to siya. Ning tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magid siya niya eh.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
2: Pag-hikap niya siya sa tunlan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong niyo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
1: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
0: Living Testimonies.
3: Taday Lois, Lichon Manok, Lichon Bali, Oga Liampo. Lagi na baybutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Sibon. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Sibon. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaw og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparigya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, lichon manok, lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyuhang mga okasyon.
5: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
6: Mga pahinumdom para makaandam o mamahimong luwas sa baha. Mangilabot pag-monitor sa mga taho sa panahon. Lokal nga balita o mga pahibalo sa lokal nga gobyerno bahin sa pagbakwit. Mangandam, pag-andam o emergency kit, paliguna ang balay, ihigot ang mga butang nga posibleng

0: Bling mulupad sa kusog nga hangin sama sa atop ug bintana. Hipusa ang mga binuhing hayop. Hipusa usab ang mga importanteng mga dokumento ug mga bililhong butang. Magplano, siguruha nga mapasabot sa mga bata, senior citizen ug mga persons with disabilities nga miyembro sa pamilya kung unsa ang mahitabo, kung unsa ang ilang papel sa pagpangandam ug kung unsa ang ilang buhaton kung muigo na ang bagyo. Magamping, likayi ang paglakaw sa tubig baha aron malikayan ang mga sakit sama sa leptospirosis, cholera o typhoid fever. Mubakwit, sunda ang mga pahibalo sa pagbakwit aron masiguro ang kaluwasan sa pamilya. Musag ka ngadto sa mas taas nga dapit o lugar kung gikinahanglan. Paniguro nga luwas kanunay, siguruha nga luwas sa evacuation center ang matag membro sa pamilya, labi na ang mga bata. I-report ang bisan unsang pag-abuso nga imong nasinati.
1: Kini nga pahimang no, giatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UG Access Project, o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking
4: Boutique. BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
6: Ang kasingalan na to, ma'am?
7: Monchita Fortis.
6: Usa Monchita?
7: Monching.
6: Monching imo angga. Monching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa muan nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
7: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
6: Kaysa una kapuyon day ka?
7: Oo, kapuyon ko.
6: Pero sugat paginom nimo sa original Hagunoy Capsule?
7: Okay na. Dili na ko kapuyon. Abtik na akong lawas.
6: Okay na ron mo lawas day, ma'am.
7: Okay na.
6: Sige, salamat. Ito nga lang sa ma'am. Monching?
7: Monching.
8: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Ingson Tigon, taga Ipel, akong asawa panahoton kayo niya, siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yang koto-koto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah. Nino ka po, kwan niya plaso, salamat yung ako, kanyang herbal oil, tayo, mamatay, titibo mo yun.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
0: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong ata. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsugatan. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase

0: 89.1 BT Radio.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: na ikaw butang.
3: Bugas-bugas, akong katul-katul,
4: i-DTX 500 na!
3: DTX 500,
4: aduna kini antimicrobial properties
3: nga makatabang sa pagkuha
4: o pag-ayo sa bugas-bugas,
3: akong katul-katul,
4: DTX 500!
5: Mabalit sa pinakadul ng butik sa inyong lugar.
6: Alam, niyato nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibog magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services og ingusab ang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services og ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya og ginawa ni Kunsi Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lang magkini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule. A quality product of Sed Marketing.
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
11: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
10: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
11: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
10: Ha? Unsa di na anak, kuya?
11: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
10: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko ana?
11: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
10: Hala, ganindot gana na gamiton, kuya. Tagay ko, be.
11: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
10: Ah, mao ba, kuya? Sige, ato na ko.
11: Ha? Asa naman ka?
10: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
11: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
2: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makaapekto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga pahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay ug kung unsaon pagbangon ug tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod ug lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit ug brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan ug lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod ug balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga porma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras ug panahon. Timan ikanunay ang pagbakwit, komunikasyon ug pagdala sa emergency go bag.
7: Kini nga pahimangno giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project was assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
12: Vitron, subok na!
13: Vitron, sayandong, taga pasakop sa lantapan, tiwanggay. So wala pa sila nagamit, hindi kaya gukaon. Pag gamit nila, gukaon na.
14: So, sa imong paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan og kaon?
13: Oh, dili. Karon, kaon na.
14: Pila edad sa imong bata, sir?
13: 1 year.
14: O sa ka tuig?
13: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
12: Vitron, subok na!
15: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
16: Start your day on a fantastic note.

0: Radio. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadali ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
1: Mga kapanyawan, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, welcome sa atoang pagpanaguban. Ano na po kining atong tulumanon nga maghahatag og impormasyon, kaalam og kahibalo kanimo aron kanang imong lawas atong malikay sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Aka itong mga produkto dili na ito pagkalimtan. Aka ito ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, aka ito ang SED Kogon Herbal Capsule. Mga kapsula ka na mga ikaigsunan nga napamatuda ang makatabang gid kaayo og dako sa atong mga kalawasan. Di po na ito ikalimtan, iksuon ang ito ang SED Liniment Oil, ang atong Half Plus nga makatabang sa mga pagtangtang sa mga pagpanakit nato sa atong kanutahan o mga kaunuran. Ang atong kape, ang atong SED Panyawan Coffee Mix nga nindot kaayo nga makatabang sa pagpahimsog sa atong lawas. Nga makaingon kasi mong kugalingon nga mao kini ang klase sa kape nga makatabang kaayo sa ako ang galawasan. Okay, guwikan kay purong herbal, why side effects, why overdose? Ang bugtong tumong og tuyo, mao lamang ang paghatag o kaayuhan sa atong galawasan. Ugusab, di po na ito kalimtan ang atong mga sabon, ang SED Celebrity Soap. No, ang atuang duha ka mga klase ng mga sabon, ang SED Celebrity Beauty Soap na dunay glutathione and papaya extract. And of course, kaning atong SED Celebrity Kojic Soap. Ang Kojic Soap nga makatabang sa pag-is-is o paglimpyo sa atong mga panit. Makatabang po din siya sa pagpagamay sa mga skin pores na to para makalikay ta sa mga ginatawag na itong acne and pimple. Karamat lamang mga galing suon, pag-isgutan na ito kining ginatawag na itong mga dark spots sa atong mga skin. Kung ikaw doon na kay mga itom-itom sa imong skin, basically na sa mga nawong or baka sa mga kamot, no? Ang dark spots on the skin are also known as hyperpigmentation. Usually harmless ni man kini, wa man kini siya ikatanyag nga nga bad sa tong lawas, harmless man. Pero maka-apekto kini sa tanan, no? Sa kinsa. Ug usa makahitabo nga kung kini naa sa imong skin, ang reason ini kanibang nga atong panit sobrang nagaproduce sa ginatawag nga melanin. Ang pigmentation or pigment nga naghatag ka nato sa ato ang skin color. Karon ang kasagara hinungdan sa ato ang dark spots, mao kining sun exposure, kaning aging, ilabi na katong mga kaisunan na ito nga medyo magpangidad na. No? The more nga magpangidad ang skin, mas mahitabo na siyang less elastic o prone na kini siya nga makaangkon sa ginatawag ng mga dark spots. Para po sa mga kababayanan, kaning hormonal changes, no? Posible po maghantag po kaning dark spots sa ito ang mga skin, especially sa ilalom sa itong mga mata. Kaya pong medication, no? Na may mga tambal, mga higalang iksuon, ilabi na ka ng mga birth control pills or mga acne medication nga makakos o dark spots. And of course, para po sa mga kaigsunan po nato, skin conditions, no? Anong natay mga kaigsunan nga adunay mga inflammation sa skin nga mamahimong makakos og ulat nga mahimong dark spot. And of course, kani pong ginatawag nga genetics. Na yung mga tao nga more likely nga makadevelop sa dark spots gumikan sa ilahang pagkamana sa ilahang mga ginikanan. Aron matabangan ang dark spots nga mawala sa atong mga panit, maayo kayo nga maggamit sa atong SED Celebrity Soaps. Gikan sa pagpaputi ang atong SED Celebrity Beauty Soap. Ang SED Celebrity Beauty Soap, iksuon, na doon na kanay glutathione nga magatabang sa pagnormal sa atong skin color o pagtabang aron mawala ang atong mga dark spots, no? Manang kung ikaw pananglitan, medyo doon na kay dark nga lingin sa imong mata, no? Katulad ang ginatawag nila panda eyes. Mura ko nag mata sa panda nga nag-itom ang mata. Pwede kayo ni magamiton ang atong SED Celebrity Beauty Soap aron matabangan ka nga mawala tong dark skin ni mga dark spot nga nasa imong mga mata. And of course, kini pong atong Kojic Soap, SED Celebrity Kojic Soap, nindot po kini siya gamiton kay para makatabang po din siya sa pag-is-is po, no? Pagtangtang sa mga dead skin cells. Upulihan kini niya sa mas bango, mas radiant, o mas beautiful nga skin. Manang mga kaisuna na ito liha, nga na yung mga dark spots, nindot kayo gamiton ang mga sabon sa SED Celebrity. Ang mga sabon nga SED Celebrity Soap, ang SED Celebrity Beauty Soap, o SED Celebrity Kojic Soap, kay tinuod kini makatabang sa atong mga panit.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, publiko pinag-iingat ng Office of Civil Defense dahil sa epekto ng habagat na palalakasin ng bagyong may international name na Saduel.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development naghahanda na ng 3.7 million food packs para sa mga pamilyang maapektuhan ng paparating na bagyo.
0: Headlines.
3: Relief operations ng DSWD para sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng nagpapatuloy.
0: Headlines.
3: Bilang na mga nasawi sa mga epekto ng habagat at mga nagdang bagyo, umabot na sa 29 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
0: Headlines.
3: Cabinet Secretary Ben Arabalos tiniyak na aaksyonan kaagad ang paulit-ulit na pagbaha sa maraming lugar sa Bulacan.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Araw po ng Lunes, ngayon ay August 24, 2026. Muling sumasin yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Publiko pinag-iingat ng Office of Civil Defense dahil sa epekto ng habagat na palalakasin ang bagyong may international name sa Saduel. Ang balita natin sa atin ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinag-iingat at pinaghahanda ngayon ng Office of Civil Defense ang publiko kaugnay sa epekto ng dulot ng mga pag-ulandala ng habagat at paigtingin ng mga bagyo na sa labas ng Philippine Area of Responsibility at may international name na Saduel. Ang KOCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Rafi Alejandro, malaki ang chance ng paigtingin ng bagyo ang habagat ang na siyang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, partikular na sa kanluran at gitnang Luzon kasama na ang NCR. Kahapon nagsagawa ng pre-disaster risk assessment ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para tukuyin ang mga gagawing paghahanda kaugnay sa papalapit na bagyo. Ani Alejandro, inaasahang muling magbabalik ang mga pag-ulang dalang habagat hanggang sa susunod na weekend hanggang sa makapasok ang binabantayang bagyo na tatawagin ng mga OBED. Kaya naman muling pagaganahin ng OCD ang National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center at ang Interagency Coordinating Cell para sa mabilis na ugnayan ng ibang ahensya ng pamahalaan.
6: Itong enhanced habagat na maaaring makaapekto sa atin Monday or Tuesday ay may potential na magdala ng prolonged and rapidly intensifying rainfall over western and northern Luzon kasama ang NCR. So, kung maalala nyo, last week na tuloy-tuloy ang pag-ulan dahil sa monsoon, ito ay mga the same areas na maaring tatamaan nitong enhanced habagat.
5: Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 3.7 billion food packs naka-standby para sa bagyong tatawaging OBET na may international name na Saduel. Ito ay ayon sa Department of Social Welfare and Development. Narito ang report ni Marian Bastasar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nananatiling naka-alerto ang Department of Social Welfare and Development sa posibleng epekto ng bagyong OBET at pinaigting na habagat. Bilang paghahanda, nakapreposisyon na sa mga warehouse ng DSWD ang nasa 3.7 million family food packs, gayon yan nasa higit 300 ready-eat food boxes at 200,000 non-food items. Nakahanda ang mga ito para agad na maipadala sa mga lugar na posibleng maapektuhan at mga ilangan ng karagdagang tulong. Samantala, batay sa pinakahuling monitoring datos ng DSW, umabot na sa 1.7 milyong family food packs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Habagat. Kabilang sa mga nakatanggap ng augmentation support ang mga LGU mula sa NCR, CAR sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na piniiting ng DSWD ang paghahanda at prepositioning ng relief supplies para matiyak na sapat at agad na mapapadalhan ng tulong ang mga maapektuhan ng bagyo at ang habagat. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nananatili ang bagyong Saudel o napanatili ng bagyong Saudel ang kanyang lakas habang gumagalaw ito pa Kanluran, Hilaga, Kanluran sa Philippine Sea. Ayon sa PAGASA, namata ng sentro ng bagyo sa 1,775 kilometers silangan ng Hilagang Luzon o nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang Saudel ay may pinakamalakas na hangin na 165 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 205 kilometers bawat oras. Tumatahak ito pa Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 30 kilometers bawat oras.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy pa ang relief operations ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga pamilyang maapekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Kabilang sa tinututukan ng DSWD ang mga lugar sa Sablayan at Abra de Ilog sa Occidental Mindoro, gayon din ang mga lugar sa San Marcelino, Zambales. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para agad na maiatid ang ayuda sa mga apektadong pamilya. Sa Sablayan, mahigit sa 300 families ang nabigyan ng family food packs, habang 223 families naman sa Abra de Ilog ang nakatanggap ng ayuda noong Agosto 21. Sa Zambales, nagsagawa rin ang relief operations ng DSWD sa barangay Santa Fe, San Marcelino matapos umapaw ang ilog. Samantala, nananatiling naka-alert ang DSWD sa kabila ng pagbaba sa blue alert status ng Disaster Response Command Center nito.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Umabot na sa 29 ang bilang ng mga nasawi sa mga epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, 5 sa mga ito ay kumpirmadong nasawi. 27 individual ang nasugatan habang 2 iba pa ang nawawala. Higit sa 105,500 individual ang naapektuhan ng masamang panahon. Iniulat ni ng NDRRMC na 2,324 na tahanan ang nawasak sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Abot naman sa 4.8 billion pesos ang halaga ng pinsala sa imprastruktura. Abot din sa 1.7 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Cabinet Secretary Ben Arabalos tiniyak na aaksyonan kagad ang paulit-ulit na pagbaha sa maraming lugar sa Bulacan. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: May mga sirang istruktura na kailangang ayusin at mga problema dapat na resolbahin ng pangmatagalan. Ito ang assessment na inilabas ni Cabinet Secretary Ben Arabalos kasunod ng ginawang pagbisita sa mga lugar ng Hagonoy at Paumbong na sa mahabang panahon ay matinding apektado pa rin ng pagbaha. Ayon kay Arabalos, kanilang inaalam o inalam kung bakit tila hindi matapos-tapos ang problema sa baha ng mga taga-Bulacan sa kabila ng may mga flood control structure naman. Pero sa lahat ng ito, sabi ni Arabalos, ay malinaw ani ang utos dito ng Pangulo. Ipaayos agad at papanagutin ang mga dapat na may pananagutan sa mga palpak na flood control projects. Kung may contractor aniya na may obligasyon sa warranty, ay kailangan sigilin sa kanila ito. At kung nagkaberya sa disenyo o konstruksyon, ay dapat itong panagutan, lalo't may kapabayaan. Hindi na niya dapat hayaan ang paulit-ulit na paggasta ng gobyerno para sa mga proyektong hindi naman nagtatagal, hindi matibay at hindi kayang protekta ng mga tao. Pagtiyak ni Arabalos, hindi hanggang tingin at inspeksyon lang ang magiging resulta sa pagbisita nila sa mga bahaing lugar, kundi lalaki pa ng aksyon. Base na din
9: sa direktiba ni Pangulong Marcos. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang Department of Public Works and Highways sa pagsasagawa ng pansamantalang repairs sa mga potholes o lubak sa iba't ibang kalsada sa Metro Manila at Luzon. Kabilang sa mga inaayos sa Metro Manila, ang E. Rodriguez Jr. Avenue, Luzon Avenue Flyover, Mindanao Avenue, Quezon Avenue Bridge at EDSA Santolan Flyover sa Quezon City. Kasama rin ang MH Del Pilar Street sa Malabon, Taft Avenue at Plaza Cervantes sa Maynila, ang Makapagal Boulevard at Spine Road sa Pasay, ang C5 Galayan Avenue sa Taguig at MacArthur Highway sa Valenzuela.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, sinasagawa rin ang temporary pothole repair sa iba't ibang bahagi ng Luzon na idinulot ng tuloy-tuloy na pagulan nitong mga nakarang araw. Kabilang sa mga lugar na inaayos ng DPWH, ang mga pangunahing kalsada sa Ilocos Sur, Ilocos Norte at Pangasinan, gayon din sa Nueva Vizcaya, Laguna, Batangas at Camarines Sur. Sinasagawa ito kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agad ayusin ang mga nasirang kalsada dulot ng sunod-sunod na malalakas na pag-ulan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanawagan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR sa mga lokal na pamahalaan at sa publiko na paigtingin ang wastong pamamahala ng basura habang nagpapatuloy ang habagat. Ayon sa DNR, inaasahang makakaapekto ang southwest monsoon sa ilang bahagi ng bansa hanggang Setyembre. Pinaalalahanan ng kagawaran ng publiko na huwag magtapo ng basura sa mga kanal, sapa, ilog, dalampasigan at sa Manila Bay upang maiwasan ang pagbabara ng mga daluyan ng tubig. Gate pa ng DENR, mahalagang tamang pagtatapo ng basura upang mabawasan ang panganib ng pagbaha at maprotektahan ang mga komunidad at kapaligiran.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naghahanda ng Department of Health o DOH ay inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis kasunod ng mga pagulan at pagbaha. Sa pagbisita ni Health Secretary Edwin Mercado sa San Lazaro Hospital sa Maynila, tiniyak nito ang kahandaan ng ospital sa pagtugon sa mga pasyente. Naka-activate na sa San Lazaro Hospital ang Leptospirosis Express Lane para mapabilis ang pagsusuri at gamutan. May nakahanda ng rapid diagnostic test, sapat na supply ng antibiotics at hemodialysis units para sa mga pasyenteng may malubhang kondisyon. Tiniyak din ng Oni Secretary Mercado na may nakalaang surge capacity beds sa mga ospital sakaling dumami pa ang mga kaso. Pinaalalahanan din ng DOH ang publiko na magpakonsulta agad sa pinakamalapit na DOH Health Facility o Yakap Clinic kung lumusong o nababad sa baha, may sintomas man o wala, at sundin ang tamang pag-inom ng gamot ayon sa payo ng doktor. Samantala, sa paglilinis naman matapos humupa ang baha, iniikayat ng DOH ang pagsusot ng bota, gloves, goggles at mask. Pag-iwas sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay ng mag-isa at tamang paggamit ng mga panlinis. Paalala pa ng DOH, unahin ang kaligtasan upang makaiwas sa leptospirosis at iba pang panganib matapos ang pagbaha.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Party Lizolon, sinusulong ang 30% calamity pay para sa mga pumapasok sa gitna ng kalamidad. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Ipinapanukan nga ni Trabaho Party List, Representative Johan Bautista na isabatas ang pagbibigay ng calamity pay sa mga manggagawang kailangang pumasok sa trabaho sa kabila ng kalamidad at masamang panahon. Sa House Bill 4435 o Calamity Pay Law, itinatakda ang karagdag ng 30% calamity premium bukod sa regular na sahod ng mga empleyado sa pampubliko at pribadong sektor. Ayon sa mga babatas maraming manggagawa ang napipilitang lumusong sa malalim na baha at magtiis sa masamang panahon dahil ayaw nilang mabawasan ang sahod o mapatawan ang parusa ng kanilang employer. Kabilang narito yung mga biyahero na nakaranas ng matinding pagbaha dahil sa enhanced habagat ang mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa ilalim ng panukala ipagkakaloob ang calamity pay kapag isinailanam sa state of calamity ang lugar, nakataas ang typhoon signal number 3 o merong red rainfall warning, may work suspension o matinding naapektuhan ng kalamidad. Mayroon ding nakapaloob na proteksyon laban sa disciplinary action at pagbabawas sa sahod ng mga manggagawang hindi makakapasok dahil nasa kalamidad o masamang panahon. Ang mga lalabag ay maaari na mamaharap sa 100,000 piso multa, pagkakakulong ng 6 na buwan hanggang 1 taon at hindi na pag-renew ng business permit. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik ko na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
12: Kaalamang ASEAN.
11: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa iba pang mga balita, pagbabago ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isa sa pinal ngayong linggo mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas report.
13: Nilinaw ni Senate President Sherwin Gatchalian na isa sa pinal pa nila ngayong linggo ang mungkahi na ilipat sa hapon ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay ng naunang motion ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri na pagpalitiin ang oras ng pagsasagawa ng impeachment trial at ng plenary session ng Senado, kung saan gagawin ang plenary session sa umaga at ang impeachment trial ay ililipat sa hapon. Ayon kay Gatchalian, kailangan pa nilang bigyan ng sapat na oras sa mga partido sa paglilitis para makapag-adjust sa ipapatupad na bagong schedule. Nauna nang sinabi ng Senate President na nakakuha na sila ng consensus para sa pagbabago ng schedule. Sa isang sinabi naman ni Senador Ping Lacson na posibleng malipat na sa hapon ang impeachment trial ni VP Sara simula sa Setyembre. Sinabi ni Lacson na nangingibabaw sa mga miyembro ng Senate Majority Bloc ang pananaw na sulitin ang oras para sa impeachment trial sa pamamagitan ng pagdaraos sa mga legislative session sa umaga at paglilipat ng trial sa hapon at posibleng pagpapahaba nito hanggang gabi. Sa ilalim ng panukalang setup, maaaring idaos ang regular session ng Senado simula Lunes hanggang Miyerkules ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at magsisimula ang trial ng 2:30 ng hapon hanggang 7:30 ng gabi. Pero ayon kay Lacson, walang pressure na kailangang eksaktong matapos ang proceedings ng 7:30 ng gabi at maaari itong umabot hanggang 10 o 11 ng gabi kung kakailanganin. Anya, kung magkakasundo ang mga senador sa bagong schedule, malamang ay ipahayag ito sa Miyerkules, August 26. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ligtas ng nakabalik sa Pilipinas ang 26 na distressed overseas Filipino workers at apat nilang dependents mula sa Dubai, United Arab Emirates. Ito ay sa tulong ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA at ng Department of Migrant Workers. Ayon sa OWA, dumating ang kabuuang 30 repatriates sa Iloilo Aquino International Airport Terminal 3 sakay ng Emirates Flight EK334. Agad silang sinalubong ng mga kinatawan ng OWA at DMW na nagbigay ng airport assistance at iba pang kinakailangang suporta sa kanilang pagdating. Sinabi pa ng OWA na patuloy itong magbibigay ng tulong sa mga uuwing OFWs sa pamamagitan ng mga regional welfare offices upang matiyak ang kanilang kapakanan. Kabilang dito ang welfare assistance at iba pang serbisyong nakakatulong sa kanilang muling pagsisimula kasama ang kanilang mga pamilya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Diniyak ng pamahalaan na patuloy nitong tututukan ang kalagayan ng mga Pilipinong seafarers sa Northern Black Sea. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., muling pinagtitibay ng Department of Migrant Workers ang mga protective measures para sa mga tripulanting Pilipino na maaaring malagay sa panganib dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa naturang lugar. Hinikayat ng DMW ang lahat ng Pilipinong marino na manatiling alerto at sundin ang mga pinatutupad na safety protocols kaugnay ng security situation sa Northern Black Sea. Layunin itong maprotektahan ang kanilang buhay, kaligtasan at kapakanan habang sila'y nasa kanilang mga barko. Kasama rin sa pinapaalalahanan ng licensed manning agencies, foreign principals, employers, ship owners at mga master ng vessels na mahigpit na ipatupad ang mga hakbang na nakasad sa DMW Advisory Number 50 Series of 2026.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagkakaisa ng pananaw si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na mas mainam ang public-private partnership para sa malalaking proyektong pang-imprastruktura. Ito'y kasunod ng pagbanggit ni Remulla sa ilang proyektong nagkaroon ng problema at pagkakaantala, kabilang dito ang 9 billion pesos na UPPGH Cancer Center na walang nagbid, ang 8 billion pesos na Bureau of Immigration Building na 10 taon ang ginagawa, at ang flood control project sa Cebu na mula 63 meters ay naging 25 meters na lamang. Ayon kay Remulla, mas mainam na bumili na lamang ng gusali sa pribadong sektor kung ito ay mas mura, mas maayos at mas dekalidad. Sang-ayo naman dito si Secretary Dizon. Anya, habang hindi pa naaayos ang sistema ng DPWH, mas mainam ang PPP para sa mas mabilis at dekalidad na proyekto. Kabilang sa mga PPP project, ang 10.74 billion pesos na Civil Aviation and Immigration Security Services project na magmo-modernize sa 11 paliparan gamit ang AI, ang biometrics at real-time data. Iginiit ni Remulla at Dizon mahalagang PPP dahil limitadong pondo ng gobyerno at sa ganitong paraan mas napapabilis ang mga proyekto at napapahusay ang serbisyo para sa publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine Coast Guard may mga panibagong patrol vessel. Yan pong report ni Lawrence Tanhoko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nakatanggap ang Philippine Coast Guard na PCG ng 2 27-meter Marine Protector Class Patrol Vessel mula sa Estados Unidos upang palakasin ang Search and Rescue, Marine Environmental Protection at Maritime Domain Awareness Operations ng bansa. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, inaasahang darating sa Manila Waters sa October 2026 ang 2 barko na ikokomisyon bilang BRP Pag-asa at BRP Patag na una nang magtapos sa Specialized Operational at Maintenance Training sa Baltimore, Maryland. Ang 24 na tauhan ng PCG na hahawak sa 2 patrol vessel. Sinabi ni Cayabyab na makatutulong ang mga bagong sakyang pandagat sa mas mabilis na pagtugon sa mga emergency sa dagat, kabilang ang oil spill at iba pang insidenteng may epekto sa marine environment. Bahagi rin ng acquisition ng pinalalakas na maritime security cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. sa industriya ng asukal na hindi pulisiya ng kasalukuyang administrasyon ang patuloy na pagangkat ng asukal. Ayon sa kalihim, ginawa lamang ang importasyon bilang hakbang upang mapanatili ang katatagan ng presyo at supply sa merkado. Sinabi pa ni Tiu Laurel na maaring magangkat ng asukal kapag may pansamantalang kakulangan sa supply upang maiwasan ang matinding pagtaas o pagbaba ng presyo at maprotektahan ang mga mamimili. Gayunpaman, ginit niyang hindi dapat maapektuhan o malugi ang mga lokal na producer dahil dito. Pinaliwanag din ang kalihim na sa mga susunod na pagangkat, sapat lamang ng dami ng asukal ang papasok sa bansa. Hindi sobra at hindi kulang. Layunin ang hakbang na mabalanse sa merkadong supply ng asukal habang binibigyan ng pagkakataon ng lokal na industriya na maging mas produktibo at competitive.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy ang paglago ng industriya ng dairy farm sa Pilipinas ngayon ng unang kalahati ng 2026. Ayon sa National Dairy Authority at Philippine Statistics Authority, tumaas ang produksyon ng gatas at bilang ng mga alagang dairy animal. Gayon din ang halaga ng produksyon at presyo ng gatas mula sa mga dairy farmers. Umabot sa 25.38 million liters ng lokal na produksyon ng gatas mula Enero hanggang Hunyo 2026. Mas mataas ito ng 21.2% kumpara sa 20.94 million liters noong kaparehong panahon noong 2025. Lumaki rin ng 6.5% ang dairy herd ng bansa mula sa 155,662 tumaas sa 165,858. Pinakamalaking paglago ng produksyon ang naitala sa Zamboanga Peninsula, sinundan ng Caraga at ng Ilocos Region.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Philippines United States Business Dialogue para patatagin ang investment climate sa bansa, sinusulong ng Department of Finance. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pursigido ang Pilipinas na isulong ang mas pinalakas na pagnenegosyo sa pagitan ng bansa at Estados Unidos. Pinangunahan ni Government Corporation and Investment Group Undersecretary Maria Angela Ignacio bilang kinatawan ni Finance Secretary Frederick Go. Ang talakayan kasama ang mga kinatawan ng US-ASEAN Business Council o USABC. Sa ginanap na roundtable discussion, ibinida ng DOF ang business climate sa bansa. Kasama na dito ang government interventions upang suportahan ang paglago ng mga negosyo at makainganyo ng foreign investments. Ang dialogo ay nagpapakita ng patuloy na commitment ng Department of Finance sa pakikipag-ugnayan sa private sector. Layunin din itong tugunan ang mga hamon sa negosyo, pagbutihin ang Philippine business climate at isulong ang mga proyektong may malaking epekto para sa mas matibay na economic cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kauna-unahang Read Along Campaign sinagawa sa Mindanao. Darito ang report ni Charmaine Cristobal.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Sinagawa ang kauna-unahang Read Along Campaign sa Mindanao sa panguna ng Department of Agriculture Philippine Carabao Center. Ayon sa social media post ng DA Philippine Carabao Center, nilahukan ng Read Along Campaign The Adventures of Kala Boy and Kala Girl ng higit 100 mga estudyante mula sa tribo ng Tinanonan Manobo na ginanap sa Kiataw Integrated School Arakan, Cotabato. Nagkaroon ng storytelling activities at mga programa na may kinalaman sa kalusugan katulad ng pamimigay ng Carabao Milk at Carabao Milk Ice Cream sa mga bata. Nagpamalas din ang talento ang mga estudyante sa pamagitan ng pagsayaw ng Bad-i, isang katutubong sayaw ng tribo ng Tinanonan Manobo na nagtatampok ng kanilang mayamang kultura at tradisyon. Layo ng read-along campaign na masikayatin ng mga bata na magbasa at maging aktibo sa mga programang may kaugnayan sa edukasyon at nutrisyon. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita naman si Bayon Dagat, Canada, tatapatan ng 50% na taripa mula Estados Unidos. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Narito ang report ni Ray Sampang.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Tatapatan ni Canadian Prime Minister Mark Carney ang bagong pinataw na tarifa ng Estados Unidos laban sa Canada. Ito ang naging pahayag ni Canadian Prime Minister Carney bilang tugon sa 50% ng tarifa ng US sa may 20 bilyong dolyar na Canadian goods. Bumuho ang naunang usapan ng tarifa sa pagitan ng dalawang bansa dahil ayon kay Prime Minister Carney, bagamat may inalok ang US na mga bagong kasunduan, mas malaki at malawak ang nais nitong makuha mula sa Canada na pabor lamang sa Estados Unidos, kabilang na ang eksklusibong access sa critical minerals na hindi nito pahihintulutan. Taliwas sa naunang pahayag ilang araw bago ang collapse ng panibagong trade deal sa pagitan ng US at Canada, pinahayag ni US President Donald Trump na meron ng napagkasunduang trade deal at tanging finalization na lamang ng dokumento ang kailangan. Matatanda ang unti-unting lumala ang relasyong pangkalakalan sa pagitan ng dalawang bansa nang makabalik sa White House si Donald Trump sa kanyang ikalawang termino bilang Pangulo ng Estados Unidos. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas,

0: Lamang naman sa goal difference ang defending PFF Women's League champions. Dahil lang para makabante sila sa group stage. Gagrapin ang group stage ng Asian Football Confederation Women's Champions League sa darating na Oktubre. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatuna, Bota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatuna, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na mga magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
6: Ako si Loki Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente, pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
7: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang waste to energy o

0: ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
1: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
0: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglalaan ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Luzon. Halos 600 benepisyaryo sa Burgos, Ilocos Norte nakatanggap na ng tulong mula sa AIX ng DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito report ni Ronnie Dorilag.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ronnie.
8: Nakatanggap ng tulong pinansyal ang 574 na residente ng bayan ng Burgos, Ilocos Norte na nagkakahalaga ng 3,000 piso bawat isa. Ito ay sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development. Ayon sa DSWD, ito ay dagdag na tulong pinansyal sa mga mababa ang kita, lalo sa mga senior citizen, helper, magsasaga, fisherfolk at iba pang mga beneficiaryo. Sa pamamagitan ng programa, maiibsan ang pang-araw-araw na kailangan ng mga residente sa kabila na mahal ang gasolina at ibang bilihin. Pagtalima ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan naglaan ng pundo upang mas mapalakas ang social protection at para maresolba ang mahal na gastos sa pamumuhay ng mga beneficiaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
6: Kalinga Provincial Hospital pinahusay ang serbisyong pangkalusugan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito report ni Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Amelia.
9: Mas pinatatag ng Kalinga Provincial Hospital o KPH ang paghahati ng mabilis at dekalidad na serbisyong pangkalusugan matapos pasinayaan at basbasan ang bagong renovate nitong emergency room o ER. Ang upgraded ER ay inaasang higit na magpapalakas sa kakayahan ng ospital na tugunan ang maraming pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyong medikal na kung saan kaya na nitong tumanggap ng hanggang 20 emergency patients nang sabay-sabay. Maliban dito, binasbasan din ang bagong X-ray machine, donated hemodialysis machine, maging ang patient transport vehicle na nagmula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ayon kay OIC Chief of Hospital Dr. Reynaldo Arangca, patuloy na pinauunlad ng KPH ang mga pangunahing aspeto ng operasyon nito, partikular ang hospital services, human resources, mga pasilidad at koleksyon upang patuloy na matugunan ang pangangailangan ng mga pasyente. Samantala sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Governor James Eduba nabunga ito ng sama-samang pagsisikap na maibahagi ang maayos na serbisyong pangkalusugan sa mamamayan. Tiniyak din ni Duba na patuloy na maghahanap ang lokal na pamahalaan ng resources o pagkukunan para sa mga proyektong magpapabuti ng health services sa lalawigan at hinimok ang mga kawani ng KPH na panatilihing maglingkod ng may malasakit. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: DILG Bicol nagpapatupad ng 5 bagong resolution kaugnay ng banta ng mga kalamidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni J.M. Olarte.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: J.M.
10: Inaprubahan at formal na pinagtibay ng Disaster Preparedness Committee sa ilalim ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang 5 bagong resolusyon upang agad na may patupad ang mga strategikong interventions laban sa mga sabay-sabay na banta ng kalikasan sa buong rehiyon. Ayon sa Department of the Interior and Local Government Bicol, isinagawa na sabing third quarter Disaster Preparedness Committee meeting sa pamamagitan ng pinagsamang face-to-face at virtual participation ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga pambansang stakeholders. Pinangunahan ni DILG Bicol Division Chief Maria Rutel P. Gigantoka na kinatawa si Regional Director Attorney Arnaldo E. Escobar Jr. ang talakayan upang paigtingin ang koordinasyon at integrated response mechanism para sa kaligtasan ng publiko. Naging pangunahing focus ng pagpupulong ang pagbibigay ng mga critical na update ukol sa El Nino Weather Outlook, ang status ng Bulkang Mayon at Bulusan, pati na rin ang mga banta ng landslide dahil sa mga inaasahang matagalang pag-ulan at sama ng panahon. Bukod sa pagrepaso sa mga nakaraang kasunduan, binigyang din sa pagtitipon ang epekto ng tagtuyot sa sektor ng enerhiya at ang buong operationalization ng regional humanitarian response kasama ang camp coordination at camp management. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Monitoring sa local government support fund the funded projects sa Catanduanes, sinasagawa ng DILG. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Rosie.
11: Magsagawa ang Department of the Interior and Local Government Catanduanes sa pamamagitan ng Project Development and Management Unit ng monitoring at inspeksyon sa mga isinasagawang proyekto sa Higmoto, Catanduanes. Kabilang sa sinuri ang rehabilitasyon ng mga municipal roads sa ilalim ng Local Government Support Fund Growth Equity Fund at ang pagpapalawak ng Level 3 water system na nagsisilbi sa 3 barangay sa ilalim naman ng LGSF Support and Assistance Fund to Participatory Budgeting. Nagbigay rin ng PDMU ng technical assistance upang mapahusay ang monitoring, dokumentasyon at napapanahong pagsusumite ng accomplishment reports. Pinangunahan ng DILG Catanduanes ang aktibidad kasama ang mga technical engineer at technical personnel ng Municipal Engineering Office ng Higmoto, layunin ng monitoring na matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga proyekto at ang paghahatid ng dekalidad na infrastruktura at pangunahing serbisyo sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na atin laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mega job fairs sa Cebu City. Nakapagdala ng halos 200 na hired on the spot. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
5: Radyo Pilipinas Report.
6: Angeli.
9: Naging matagumpay ang pagsasagawa ng World Cafe of Opportunities o WCO 2026 na pinangunahan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA dito sa lungsod ng Cebu. Iba't ibang mga aktibidad ang isinagawa kasabay ng pagdiriwang ng National Tech Work Day noong Sabado, Agosto 22, kung saan nagtipon ang mga ahensya ng gobyerno at mga partner stakeholders upang mailapit sa publiko ang iba't ibang mga programa ng TESDA at ng pamahalaan. Mayroong mega local and overseas job fair kung saan 23 mga local employers at 3 private recruitment agencies ang lumahok at nag-alok ng mahigit 4,000 mga job vacancies. Sa inisyal na tala ng Cebu City Manpower Development and Placement, nasa 192 ang bilang na mga hired on the spot para sa local employment. Maliban sa job fair, inilapit rin ng TESDA sa publiko ang kanilang mga programa katulad ng Technical Vocational Training Programs, Entrepreneurship and Loan Programs, Scholarships at Skills Passport Assistance. Katuwang rin ng TESDA dito sa Region 7 ang iba pang ahensya ng gobyerno na nagdala rin ng kanilang serbisyo sa One-Stop Shop of Government Services. Kabilang sa mga nakilahok ay ang SSS, Pag-ibig, PhilHealth, PSA, DOLE, DMW, NBI at Land Bank. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 200,000 pisong tulong mula sa bawat barangay. Mula sa bawat barangay makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinamahagi na ng Iloilo City Government sa mga barangay sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Darito ang balitang atin sa atin ni Janelle Baclay.
5: Radyo Pilipinas Report.
6: Janelle.
16: Ipinamahagi na ng Iloilo City Government ang mga cheque na nagkakahalaga ng 200,000 pesos sa mga barangay sa lungsod ng Iloilo. Pinangunahan ni Iloilo City Mayor Raisa Trenas at Liga ng mga Barangay President Irene Ong ang turnover kasama mga punong barangay mula sa 180 barangay sa lungsod. Kabilang sa unang nabigyan ay mula sa Lapos at Mandurriao District kung saan nasa 100,000 pesos ang para sa barangay priority projects at 100,000 pesos naman para sa educational assistance. Ang pondo ang na-download ng national government sa Iloilo City Government bilang bahagi ng bawat barangay makikinabang program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Bagong DSWD facility itatayo naman sa Tandag City, Surigao del Sur para palakasin ang disaster response. Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
5: Radyo Pilipinas Report.
6: Angel.
18: Pinagtibay ng Department of Social Welfare and Development Field Office Caraga at pamalaang panlalawigan ng Surigao del Sur ang kanilang koordinasyon upang mas mapalapit sa mga mamamayan ang mga serbisyong panlipunan at tulong ng pamalaan. Sa pag-uusap ni na DSWD Caraga Regional Director Marie Flor Dulaga at Surigao del Sur Governor Johnny Pimentel, tinalakay ang konstruksyon ng DSWD Multipurpose Building sa Barangay Rosario, Tandag City, gayon din ang pagpapahusay ng kasalukuyang warehouse para sa ligtas na pag-iimbak ng mga relief supplies. Maglalaan ang pasilidad ng espasyo para sa family food packs, non-food items at iba pang kagamitan na ginagamit sa pagtugon sa mga kalamidad at emergency. Sa pamamagitan nito, mas mapapalapit ang mga relief resources sa mga komunidad na makatutulong upang maging mas mabilis at epesyente ang pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Bahagi rin ito ng patuloy na hakbang ng DSWD at pamalaang panlalawigan na palakasin ang social protection services at tiyaking mas naaabot ang tulong sa mga Surigao doon. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: PDRRMO ng Lanao del Sur nagsagawa ng ikalawang batch ng Camp Coordination and Camp Management Training para sa mga internally displaced persons. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Nadif Haji Nabel.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Nadif.
20: Nagsagawa ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Lanao del Sur ng ikalawang batch ng Camp Coordination and Camp Management Rollout Training with IDP Protection para sa mga local social welfare and development officers at municipal social welfare and development officers ng lalawigan. Isinagawa ang apat na araw na training mula August 17 hanggang August 20, 2026 sa Marawi City sa pangunguna ni Provincial DRRM Officer Shaminuddin Sambit. Layunin ng training na palakasin ang kaalaman at kasanayan ng mga social welfare practitioners sa camp establishment, displacement site planning, coordination, camp management, humanitarian assistance at protection sa internally displaced persons o IDPs. Pinangunahan naman ng mga resource persons mula sa MSSD BARM at Bangsamoro Internal Displacement Management and Monitoring Division ang mga talakayan at praktikal na pagsasanay. Ang Lanao del Sur ang unang lalawigan sa BARM na nagsagawa ng CCCM rollout training upang mailapit sa mga municipal social welfare practitioners ang mga kinakailangang kaalaman sa pamamahala ng displacement situations at proteksyon sa mga IDP. Bahagi ang training ng patuloy na hakbang ng Provincial Government of Lanao del Sur para palakasin ang disaster preparedness, koordinasyon ng mga LGU at local response capacity at matiyak ang mabilis, maayos at makataong pagtugon sa mga komunidad na maaapektuhan ng displacement. Patuloy din ang PDRRMO sa pagpapalakas ng kakayahan ng lalawigan upang maprotektahan ang karapatan, kaligtasan, dignidad at kapakanan ng mga internally displaced persons sa panahon ng emergencies. Para sa Bagong Pilipinas, Muhammad Nadif Haji Nabil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, August 24, 2026. Sa pangalan po ng ating mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
19: Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide.
21: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya,
22: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
22: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
24: Basura, pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
25: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
24: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
0: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
1: Pati bamboo?
24: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
7: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
10: sino nagturo sa
8: training po kami sa DOST.
10: Sa DOST.
24: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
24: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
5: mano po nino, mano po nino.
4: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 78. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Muli, isang magandang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Lunes, ha? August 24, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Pambungad natin ngayong Monday morning, traffic update, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic.
6: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning din sa iyo, Samang Alan. Ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang unahin natin itong tingnan ng EDSA. At dyan po sa may Bonifacio Monumento Circle, mabagal na po ang daloy ng traffic dyan. At ang apektado naman yung mga nanggagaling ng MacArthur ng Samson Road at Rizal Avenue papunta ng Monumento Circle. At yung mga nagmumula naman ng BMC papunta ng southbound ng EDSA hanggang sa may General Tino, nakakaranas rin po ng mabagal na daloy ng traffic. At muli tayo makaranasan ng moderate traffic dito naman sa may Muñoz sa patungo naman ng Bansalangin. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan naman sa may West Avenue all the way to MRT North Avenue Station. At masusundan ang pagbagal pagdating na ng New York Cubao at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang makarating naman dito na sa may Shaw Boulevard sa Mandaluyong. Moderate to heavy traffic din sa may Guadalupe at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Magallanes flyover. At ongoing pa rin po kasi yung ginagawang roadworks dyan ng DPWH. At ang northbound naman ng EDSA Park Avenue to Taft Avenue, may bahagyang pagbagal at masusundan po yan. Dito na sa may pag-akyat ng Magallanes sa flyover, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Buendia MRT Station. At muli tayo makaranas na ng bahagyang pagbagal, dyan na po sa may Rilayan sa Mandaluyong hanggang makarating naman ng Ortigas MRT Station. At dyan din po sa may service road ng Farmers, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang southbound lane, yung mga nanggagaling po ng Luzon Avenue, paakyat ng Commonwealth Luzon na flyover, nakakaranas rin po ng mabagal na daloy ng traffic at tuloy-tuluyan hanggang dito na sa may Katipunan Ateneo intersection. Diyan din po sa may service road ng Sevierville, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. Pagdating naman sa C5 southbound, dito po sa may Tiendisita sa Pasig na po yan, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5, paglabas pa lamang po ng toll gate ng Skyway, mabagal na rin ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating naman yan ng McKinley intersection. At moderate traffic na rin sa may Bagong Ilog patungo ng Lanusa intersection. Diyan din po sa may Libisa flyover, yung mga nanggagaling naman ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road papunta ng Libisa flyover, nakakaranas rin po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, pag-akyat po ng Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may CP Garcia intersection. Sa Commonwealth Avenue naman, yung mga nagmumula ng Fairview, dyan po sa may Labayani Road, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic at tuloy-tuloyan hanggang sa may Commonwealth Market. Moderate to heavy traffic na rin na sa may Suswaregi, papunta ng Luzon at tuloy-tuloy po yan dito na sa may Elliptical Road hanggang sa may panulukan ng Visayas Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal na nga kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Kaya mo ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosares, nag-uulat.
6: Thank you so much, si Charlie Nosares. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 11 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Katapangan ng pulis na naputulan ng kamay habang rumiresponde po sa lalaking nag-amok diyan sa Camarines Sur, kinilala ng Philippine National Police.
0: Radyo Pilipinas. Report.
6: Ang detalye, atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
8: Bosalan, magandang umaga. Pinapurihan nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Martarez Jr. ang katapangan at professionalismong ipinakita ni Police Staff Sergeant Noli Miranya ng San Jose Camarines Sur. Nakasunod ng pag-responde nito sa tawag ng publiko matapos subukang kausapin at pakalmahin ang isang armadong individual na ikinaputol naman ng kanyang kaliwang kamay. Muling binigay din ng literato ng PNP na ang panganib na kinakaharap ng mga pulis sa bawat pag-responde sa tawag ng tungkulin. Sinabi ni Nartates na sinanay ang mga pulis na makipag-usap muna at magpahupa ng tensyon kung maaari, ngunit kailangan kumilos kapag may agar ang panganib upang maprotektahan na ang buhay. Nangyari ang insidente sa Camarines Sur noong Agosto 22. Patuloy naman tiniyak ng PP ang kinakailangan tulong at suporta para kay Miranya habang siya ay nagpapagaling. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan mula diyan sa Campo Crame.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 13 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa National Anti-Poverty Commission sa pamamagitan po ni Secretary Lope Santos III. O, meron hong naitalang pinakamababang poverty incidence, ha? 9.7% noong taong 2025, ha? 9.7%. So, ibig sabihin, single digit na tamo po ang single digit target sa ilalim po ng Philippine Development Plan, at yan ay tatlong taon na ahead sa schedule. Pag-uusapan nun natin yan maya-maya sa pagbabalik pa rin ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
10: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
11: Maging panatag Pilipinas.
9: The Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
9: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. At gaya po ng binabanggit ko sa inyo kani-kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Anti-Poverty Commission sa pamamagitan po ni NAPCI Secretary Lope Santos III. Sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga sa ating lahat ng nakikinig dito sa iyong programa.
6: Yes sir, naku, una salamat for joining us early this morning, sir. Pero nice naming makakuha ng mga updates from your end at reactions from your end sa NAPCI. Nakapagtala pong Pilipinas ng lowest ever poverty incidence, 9.7%, at ito'y noong 2025, last year. Ito po, kumbaga, ay ang na-achieve natin yung single digit target ng inflation sa ilalim po ng Philippine Development Plan. At ang isa pang matindi rito, this was actually achieved 3 years ahead of schedule. Secretary Lope Santos, your reaction tungkol dito, sir, please.
7: Well, magandang balita ito para sa atin at
17: itong pag-aaral naman na ito ay pagtatasan na ito, yung assessment ay ginawa naman ng ating Philippine Statistics Authority. So, opo. At ito ay yung 2025. Ito marahil ay bunga ng panawagan na rin ng ating Pangulo na whole of nation and whole of government approach. Kaya sama-sama tayo na nagkaroon ng contribution dito sa pagbaba ng kahirapan sa ating bansa.
6: Opo. And what makes this even more remarkable, this was actually achieved, Secretary Santos, sir, 3 years ahead of the projected schedule po, Sec.
17: Yes, tama. Kasi nakalagay sa target ng Philippine Development Plan natin at least 8.8% to 9% by 2028 o yung single digit. So inaasahan natin na with 9.7% ng 2025 ay malaki talaga yung chance na ma-achieve natin yung ating target na nakalatag sa Philippine Development Plan.
6: Opo. At kung figures ang pagbabasihan, this would mean na about 6.5 million Filipinos ika nga ang nakawala dun sa kahirapan sa pagitan ng 2023 and 2025, Secretary Santos, sir. Sec? Nawala ang signal ni Sec. Subukan natin i-reestablish ang signal with Secretary Lopez Santos III ng National Anti-Poverty Commission o NAPCSI. Pinag-uusapan nun natin dito yung resulta ng pagsusuri na isinagawa ng PSA, Philippine Statistics Authority, 9.7%. Ano? Ang naiyon na lamang po yung poverty index. Nangangahulugan na about 6.5 million Filipinos ang nakawala, ika nga, sa kahirapan. Yan, nakabalik na sa linya si Secretary Lopez Santos III ng National Anti-Poverty Commission. Sec, you were saying, nawala lang po ang signal. Yes, sir.
17: Amot, medyo mobile tayo ngayon eh, kaya medyo nawawala ng konti yung signal. But opo. Siguro magandang maipaliwanag natin na nung 2025 kasi ay yan yung naitala na pinakamababa ang inflation rate sa ating bansa, 1.7% lang. And tuloy-tuloy naman yung pagtaas ng employment at ganoon din ay bumaba yung underemployment. At the same time ay nung 2025 ay tumaas din ang participation o investment ng private sector, local private sector. Kaya ito ay nagkaroon ng malaking contribution sa poverty reduction ng ating bansa. Plus tuloy-tuloy din yung mga serbisyo ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan mula sa health and nutrition, education, livelihood development, agricultural production, mga social protection. So palagi ko yung mga programang ito ay nagsabay-sabay at nagkaroon ng convergence dun sa ating mga target areas kung kaya nakakontribute itong poverty reduction. At noong 2025 din ay nagsimula yung walang gutong program ng DSWD, no? At malaki rin yung mga inilaan ng ating pamahalaan na pondo para sa mga assistance sa ating mga kababayan. So maraming factor na nag-contribute sa poverty reduction program natin.
6: Opo. Kumbaga, Secretary, talagang whole of government, whole of nation approach ang nangyari. Kaya nagtulong-tulong ang iba't ibang government agencies along with the private sector para maibaba.
17: Opo. Siyempre kasama natin yung mga local government units dito at even mga civil society organizations and development partners na marami din at malaki yung kanilang contribution dito.
6: Opo. Maliban dun sa nabanggit nyo na tulong-tulong ang iba't ibang government agencies sa pagkakaloob ng additional na benepisyo para dun sa mga talagang nangangailangan, ano. Pero nabanggit nyo rin ng aspeto na napagkalooban ng trabaho ang marami nating kababayan, kaya ito'y malaking tulong kung bakit kahit papano'y gumiginhawa pa unti-unti ang kanilang buhay, Secretary Santos, sir.
17: Yeah, tama. Kasi pagka meron ng regular na trabaho, ay nagtutuloy-tuloy yung income. At kung meron namang nawawalan ng trabaho, ay meron ding ayuda na naibibigay ang ating Department of Labor and Employment at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ito yung tinatawag nga natin na mga suporta para dun sa social protection program natin.
6: Opo. Ayan. And of course, kasama rito, nabanggit nyo yung 4Ps, yung Social Pension Program, yung Walang Gutom Program, yung Tupad, at nandyan din yung Kadiwa outlets all over the country na nagkakaloob ng mas mababang bilihin, di ba? Yung mga produkto para sa lahat, lalo't tigit dun sa mga nangailangan, Sek. Ano ha?
17: Yeah, nakakatulong talaga yan. At yan yung nakita natin na mga dahilan kung bakit nakakontribute tayo at na-achieve natin yung ating target. And we are on track in terms of our direction towards poverty reduction.
6: Mm-hmm. Okay. Now, Secretary Santos, sir, looking forward sa panig po ng ating National Anti-Poverty Commission. Ano, ano ang mga plano, ika nga, na nasa pipeline para higit pang mapaliit, ika nga, itong bilang ng mga kababayan natin, ika nga, na tinuturing ang kanilang sarili na mahirap?
17: Sek. Well, ang NAPSI, alam naman natin na ito ay coordinating and policy coordinating body.
6: Opo.
17: At ang ginagawa natin ngayon ay nakikipagtulungan tayo sa mga pamahalang lokal para sa implementation ng kanilang mga local poverty reduction action plan na kung saan inaasahan natin na magkakaroon ng further convergence ang mga programa ng iba't ibang ehensya ng ating pamahalaan dun sa mga tinututukang sektor at komunidad kagaya ng mga magsasaka, pangingisda, mga indigenous peoples, yung mga komunidad sa geographically isolated and disadvantaged areas at maging dun sa mga danger zone areas at conflict areas, no? So yan yung ginagawa natin na koordinasyon sa mga local government units at national government agencies, no? Alam naman natin, ang mga LGUs ang talagang frontliners natin sa pagbibigay ng mga programa at serbisyo.
6: Yes. So mahalagang papel na ginagampanan down to the level of the local government units, SEC, di ba? Dahil sila mismo yung directly on the ground, sir.
17: Yeah, kaya meron tayong joint memorandum circular sa DILG na sa formulation and implementation ng Local Poverty Reduction Action Plans. So, mm-hmm. At ito yung tinututukan namin sa NAPSI ngayon para masigurado natin na magtutuloy-tuloy itong poverty reduction trend natin.
6: Okay. Well, was it last week nung lumabas yung atas na ang National Anti-Poverty Commission ay ngayon directly under the office of the President na po? Sek, ano po?
17: Dati naman, no? By intention of the law, NAPSI ay under the office of the President. In fact, ang chairperson talaga ng NAPSI ay ang ating Pangulo mismo. At nais ko ring samantala ng pagkakataong ito na magpasalamat kay Secretary Rex Gatzalian sa kanyang napakagaling na stewardship sa NAPSI habang ang NAPSI ay nasa ilalim ng supervision ng Department of Social Welfare and Development. And we welcome na tayo ay muling ibinalik sa Office of the President.
6: Mm-hmm. Ayan. And dahil ang NAPSI ay muling nasa ilalim na ng Office of the President, ano po kumbaga ang mas maaasahan ng ating mga kababayan, lalo na at yung mga may hirap, ika nga, given this development, Secretary Lopez Santos III, sir?
17: Well, inaasahan natin na ipagpapatuloy natin yung whole of nation and whole of government approach, no? At marami tayong programa na tinututukan at ipinapatubat talaga ng Department of Social Welfare and Development. Kaya inaasahan natin itong mga programa na ito at yung mga atas ng ating Pangulo at yung whole of nation and whole of government approach ay mangyayari sa mga susunod na panahon at nang mas magbaba pa natin ang antas ng kahirapan sa ating bansa.
6: Yun. Okay. Nako, Secretary Lopez Santos III, sir, salamat po na marami sa mga impormasyon at mga updates na ito mula sa inyo diyan sa National Anti-Poverty Commission, sir.
17: Yeah, maraming maraming salamat sa binigyan nyo kami ng pagkakataon na makaugnayan ang ating mga mamamayan sa pamamagitan ng inyong programa.
6: Yes, sir.
17: Maraming salamat.
6: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. National Anti-Poverty Commission Secretary Lopez Santos III.
19: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron hon 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, ganun din sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sa siyempre, napapanood din ang sambayan sa mga live streaming po sa mga social media pages ng nabanggit na mga impilan ng Radyo Pilipinas. Oras natin, mga kaibigan, Philippine Standard Time, meron tayong 29 and a half minutes na makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
19: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
20: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
21: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
22: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. Palipat-lipat kami ng mga department office. No? So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagkuhan nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
23: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
24: Waste to energy ng mga plano starting to move forward
0: at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
23: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpa.

0: Region 3. Kakausap natin ang kanilang information officer, si Ms. Lizelle Kayanan. Ms. Lizelle, good morning, ma'am.
1: Good morning, Sir Alan. Good morning din po sa lahat ng tagapakinig ng ating programa ngayong araw.
0: Opo. Una, makikibalita kami dyan sa inyo sa Central Luzon, yung naging epekto ng nagdaang mga bagyo at yung epekto rin ng habagat na matinding pag-ulan ang hinatak maging dyan sa inyo sa Central Luzon. Ma'am, please.
1: Sa mga nakarang araw po, no, nakaranas ng patuloy-tuloy na pag-uulan ang Central Luzon, lungsod po nung habagat na naranasan natin. And as of now, we have 356 flooded barangays po dito, particularly sa Bulacan, 53, Nueva Ecija, 7, Pampanga, 253, and Tarlac, 43. We have a total of more than 1 million families na affected po ng 1,666 barangay dito po sa Central Luzon. And as of now, we still have 283 open evacuation centers.
0: Okay. Ma'am, dito sa nabanggit mong 283 evacuation centers, more or less, ilang pang mga kababayan natin ang nananatili sa mga evacuation centers na ito? Ma'am Lizelle, please.
1: Meron pa po tayong 6,527 families or 22,633 individuals na patuloy pa rin pong nag-stay sa ating mga evacuation centers dito sa region.
0: Opo. And of course, naka-preposition naman yung mga food and non-food items na naipapadala ka agad dyan sa ating mga evacuation center, ma'am?
1: Yes po, no, bago pa man po pumunta yung ating mga kababayan sa mga evacuation centers, ay naka-ready na po yung ating mga centers, no, with the food and non-food items na nandoon po. As of today po, 6 a.m., no, meron na po tayong total of 807 million worth of assistance na naipamahagi po sa mga affected families. And ito po ay patuloy pa rin lumalaki dahil ongoing pa rin naman po yung pagbibigay po natin ng assistance sa mga apektadong pamilya po dito sa rehiyon natin.
0: Opo. At itong bilang na ito, Ms. Lizelle, ng mga families, mga individuals na nariyan pa rin sa mga evacuation center, hanggat walang abiso, ika nga, yung mga LGU na safe na bumalik dun sa kanikilalang mga lugar, ay hindi muna sila babalik, di ba, ma'am?
1: Yes po, tama po yun, no, dahil ang gusto natin ma-ensure yung safety po ng ating kababayan. Kaya naman po, no, yung iba po dun sa mga distribution na ginawa na po ng mga kasamahan natin from other agencies like DSWD ay may second or third wave na assistance na po para ma-ensure po yung kanilang mga pangangailangan ay napoprovide po natin.
0: Ayun, okay. Matapos po itong sunod-sunod na bagyo at yung malakas na pagulan na dulot ng habagat, ano po, diyan po sa inyo sa Region 3, meron ba mga areas na kumbaga nasa ilalim na ng state of calamity at yung iba ay masusing pinag-aaralan kung dapat na rin isa ilalim sa state of calamity yung kanilang lugar, Ma'am Lizelle, please?
1: Meron na po tayong apat na probinsya, no, nag-declare po ng province-wide state of calamity. Dito po ang mga probinsya ng Bataan, Bulacan, Pampanga at Zambales.
0: Apat na probinsya, Bulacan, Bataan, Pampanga, Zambales.
1: Opo.
0: Officially, nag-declare na ng state of calamity ang mga lalawigan na ito, ma'am.
1: Yes po. For a total of 70 LGUs po ang under sa mga apat na probinsya na ito.
0: Total of 70?
1: 70 LGUs.
0: LGUs. So, mga bayan at lungsod sa loob ng apat na lalawigan na ito. All 70 of them ang covered.
1: Tama po yun. Kaya po yung mga LGUs natin, no, pwede na po sila mag-access din sa kanila 70% na quick response fund para in support po dun sa ginagawa nilang response operations regarding po dun sa epekto ng pag-uulan po dito sa region.
0: Opo. Ma'am Lizelle, dyan sa inyo sa Central Luzon, meron pa bang mga areas na tinuturing na isolated o hindi pa marating hanggang sa mga oras na ito because of probably tubig baha sa ilang areas or maaaring nagkaroon ng landslide din sa mga areas, ma'am? Updates lang po.
1: Meron po tayong na-identify na apat, no? Ito po ay dalawa sa Zambales at dalawa sa Tarlac. Pero as of now po, no, dahil bumaba na po yung level ng tubig sa mga areas, ay nare-reach na po yung mga area at nabigay

0: na din, nakapag-distribute na din po, no, ng mga assistance sa mga pamilya na nandun po sa apat na barangay kayo.
1: Opo, itong barangays na ito, dalawang barangay sa Zambales, dalawang barangay saan yung isa?
0: Sa Tarlac po.
1: Sa Tarlac.
0: Yung barangay po sa Zambales ay San Jose sa San Marcelino at barangay Babuyan sa Santa Cruz. Habang sa Tarlac naman po ay sa Santa Julian at O'Donnell sa Capas, Tarlac.
1: Okay. Base ho sa mga records na nakakarating na yan sa inyo dyan sa Central Luzon OCD natin, meron ho bang mga casualties reported in your area, ma'am?
0: Meron po tayong mga na-record na, pero based po dun sa validation ng ating Management of the Dead and Missing Cluster na pinangunahan ng DILG, hindi po ito registered dun sa weather disturbance na na-experience po natin ng mga nakarang araw.
1: Hindi related dito sa weather disturbance po, Ms. Lizelle?
0: Yes, yes, sir.
1: Ayun, okay. Now, of course, looking forward, ano, tuloy-tuloy, dahil nga sabi niyo, meron pang mga kababayan tayo na nananatili sa mga evacuation center hanggang ngayon. Yung replenishment naman ng supplies na kailangan nila kung sakaling matagalan pa ng bahagya ang pananatili nila sa mga evacuation center. Kumusta po?
0: Yes po, no, patuloy pa rin po yung pagbibigay ng assistance ng ating mga camp managers sa iba't ibang nating mga evacuation centers to ensure po, no, na yung pangangailangan nila, food or non-food assistance man po yan or needs po nila, ay naipoprovide po ng ating mga local government units with the support din po ng ating mga regional line agencies.
1: Opo, at syempre pagka ganyan, halimbawa binaha, naapektuhan sila, kailangan lumikas kahit pansamantala. Mahalaga rin ang posibleng pagkakaloob dun sa mga nangangailangan ng mga psychosocial support, Ma'am Lizelle. Sa aspetong yan, kumusta po?
0: Yes po. Totoo po yan, no? Kaya nga meron din po tayong mga social welfare officers or social workers na nandun din po, nandun din po yung mga kasamahan natin from the DOH and araw-araw po silang nagsasagawa ng mga health assessment dun sa mga kababayan na natin na nasa central or nasa mga evacuation centers. So yung mga needs po nila, hindi lang po, no, yung sa mga physical needs nila, pati yung mga mental needs po ng ating mga kababayan ay naipoprovide po ng mga agencies na nabanggit po natin.
1: Ayun. Pero over the weekend ay unti-unti naman nag-improve din ang lagay ng panahon dyan sa inyong lugar, Mama Naho.
0: Noong mga nakarang araw po, no, ay nakita na natin ang haring araw. Pero patuloy pa rin po tayong magbabantay dahil meron pa rin po tayong nakikita super typhoon, no, na pwede hinila pa rin or mag-test pa rin po ng pag-uulan. Kaya patuloy pa rin po yung ating paalala sa ating mga kababayan na mag-ingat at makinig po dun sa mga advisory na sumusend po ng ating mga agencies para ma-ensure po natin yung safety po natin sa mga susunod na araw.
1: Okay. Ma'am Lizelle, salamat na marami ha, sa mga updates mula sa inyo dyan sa Region 3. Ma'am.
0: Salamat po sir. Salamat din sa pangungumusta at pagiging partner po namin dun sa pagbabahagi po ng mga informasyon na ito.
1: Thank you po. Thank you mga kaibigan. Information Officer mula sa Office of Civil Defense Central Luzon, si Lizelle Kayanan.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time. Meron tayong 43 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, bibigyan daan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak. Mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipa papahuli sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
5: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 45 minutes makalipas pong 7 AM. Mangungumusta naman tayo diyan po sa lalawigan ng Batanes, ha? Ang makakausap natin this morning ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batanes, si Sir Cesar Roldan S. D. Cool. Boss Cesar, magandang umaga po, sir.
6: Yes, magandang umaga po, Sir Alan, at sa ating mga tagasubaybay. Good morning po.
1: Opo, nako, makikibalita muna kami dyan sa inyo sa Batanes kasi dito sa abiso ng pag-asa, posibleng pumasok yung bagyo na may international name Saudel at papangalan ng Obet kung sakali dyan sa gawin ng extreme northeast Luzon. Ang isa sa pinakamalapit na lugar dyan kung sakali ay ang lalawigan ng Batanes. Makikibalita lang kami, sir, sa mga paghahanda ng lalawigan kaugnay nitong posibleng pagpasok na ito ng bagyo at baka mag-induce na naman ng matinding pagulan, sir.
6: Yes po. Kasalukuyan po ay magkakaroon pa lang kami ng pre-disaster risk assessment na meeting. Bagamat ganun pa rin ay naghahanda po kami dahil inaasahan natin to na mararamdaman na rin namin dito kahit papaano. Pero sa ngayon po ay kasalukuyan po tayo nakakaranas ng moderate to heavy rains na halos nagumpisa pa kahapon hanggang ngayon. So ngayon po ay medyo sinuspende na po ang pasok ng opisina sa Itbayat Municipality at pati mga eskwelahan. Ganun din sa Sabtang ay suspended na rin po ang trabaho sa opisina at sa school o levels. Pero dito sa Basco po, suspended lang po yung pasok ng kinder at elementary level po.
1: Mm-hmm. We understand na nakataas ang yellow rainfall warning in some areas of Batanes, Sir Cesar.
6: Yes po, nakataas po sa amin yan, kaya po nakakaranas kami ng halos patuloy-tuloy na ulan. Bagamat nagmo-monitor kami pero wala pa naman pong untoward incidents sa ngayon, so hopefully ay wala naman po sana.
1: Opo. Sa ngayon ba meron ng mga preemptive evacuation na sinagawa sa ilang mga areas dyan po sa inyong lalawigan?
6: Sa ngayon po wala pa po. Tuloy-tuloy pa naman ang dito. Ang kayang-kaya pa naman, ulan lang naman po yung nararanasan natin sa ngayon. So wala pa pong preemptive evacuation.
1: Ayun. So ibig sabihin, naka-ready naman kung sakaling kailanganin, Sir Cesar, ano ha?
6: Yes po, naka-monitor po tayo doon, so ready po just in case po na kailangan po.
1: Okay, yung aspeto naman ng paglalayag dyan sa mga isla na sakop ng Batanes, meron bang abiso na suspended muna?
6: Sa ngayon ay wala pa pong abiso na suspended kasi medyo maganda naman ng panahon. Kanya nga lang maulan, so medyo mababa ang ulap. Mm. Pero may biyahe naman po.
1: Ayun. So ibig sabihin, ang paglalayag dyan sa ilang mga isla ng lalawigan ng Batanes ay tuloy-tuloy pa rin hanggang sa kasalukuyan, sir.
6: Yes po, tama po yun.
1: Ayun. At isa sa mga very notable sa inyo dyan sa Batanes, ano, yung isa sa mga best practice dyan, yung paggawa ng tinatawag na kapanpet. Ito yung pagtali ng mga bubong at iba pa kung sakali in anticipation sa mga bagyong paparating dyan sa inyong area. Share with us some information tungkol dito. Sir, please.
6: Yes po. Ang kapanpet, kung tawagin namin din, ayun po yung pagtatali ng mga bubong, lalo na po yung mga gawa sa light materials, para okay, at least sigurado ho na maitali ba para hindi huli pa rin. Ganun pa rin, ay kami ay naglalagay din ng tinatawag namin na tapangko. Ayan po yung mga window shutters na ilalagay sa bintana yun, para malesen po ang hangin na papasok sa loob ng bahay.
1: Mm-mm. Anong tawag
6: doon?
1: So
6: anong tawag doon? Tapangko. Tapangko po ang tawag namin doon, or window shutter. Tapangko.
1: Mm-hmm. Yan.
6: Yes po.
1: Okay, dahil nga ang Batanes, ika nga isa sa prone. Napaka-prone pagdating sa paghataw ng bagyo, Sir Cesar, ano ho?
6: Yes po. So, kadalasan po ang aviso namin sa lahat ng mga bahay na gawa sa light materials ay dapat ho, nakatali na ho. Mm-hmm. Ngayon pa lang, kahit nasabi natin malayo pang bagyo or wala pang bagyo, ay halos nakatali na po lahat para sigurado na po.
1: Okay. Nako, Sir Cesar, salamat na marami ha, sa mga impormasyon, mga paalala at mga update mula sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batanes. Sir.
6: Maraming salamat din po at magandang umaga po.
1: Thank you, sir. Good morning. Cesar Roldan Esdicul, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, diyan po sa Batanes.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 51 and a half minutes, makalipas naman ang alas 7 ng umaga. Para doon sa mga kababayan natin na patuloy na nagte-text at nagtatanong tungkol doon sa posibilidad ng pagkakaroon ng bagyong Obet. O ito na, ang latest mula po sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning.
7: Good morning din po sa ating lahat. Sa ngayon po, yung habagat nakaka-apekto pa rin for the area of Northern and Central Luzon. Hindi po ito ganun kalakas kung i-compare ng mga nakarang araw. Pero possible pa rin po yung occasional rains or yung bugso ng mga malakas na pag-ulan sa area ng Batanes. While meron din po mga scatter ng mga pag-ulan and magiging maulap din yung kalangitan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Region, Central Luzon, rest of Cagayan Valley, Cavite, Batangas at sa area din ng Rizal. Dala pa rin po ito ng habagat. Also, meron din tayo minomonitor na bagyo, si Typhoon Saudal sa labas po ng FAR, 1,660 kilometers east-northeast of extreme northern Luzon, west-northwestward po yung pagkilos na to. Possible pumasok sa loob ng ating area of responsibility today and bibigyan po natin ng local name na Obet. Wala po itong direct effect sa anumang bahagi ng ating bansa, pero i-enhance po nito yung habagat. So, sa ngayon po, generally, nakikita natin palakas pa din yung trend ng habagat natin sa mga susunod po na araw. Possible po yung hanggang sa mga malalakas na pag-ulan for most areas of Luzon, lalong-lalo na po sa western sections. Kaya pag-iingat at paghahanda po para sa ating mga kababayan dahil possible po dito yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Also, meron din tayo minomonitor na tropical depression, 1,330 kilometers east of southeastern Luzon, north-northeastward yung movement niya. Palayo po sa ating area of responsibility. While sa kanlurang bahagi naman, meron din tayo minmonitor na tropical depression. Ang international name is Gainari. Ito yung si dating bagyong Neneng, 520 kilometers north of Itbayat, Batanes po yung huling lokasyon niya. West-southwestward yung pagkilos niya sa bilis na 15 kilometers per hour. So palayo din po ito sa ating area of responsibility. And ina-expect po natin, again, habagat pa din yung magdudulot sa mga pag-ulan ngayon hanggang sa mga susunod na araw sa most areas po ng Luzon. Yan muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castaneda, maganda umaga po.
1: Grace?
7: Yes po.
1: Oh, itong bagyo na kung sakaling papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong maghapon, yung tatawaging Obet, ito ba'y didikit sa kalupaan o makikiraan lang doon sa border na boundary ng Philippine Area of Responsibility?
7: So ngayon po nakikita natin, dadaan lang ito sa may northern boundary ng part. Tama po kayo, hindi po ito tatama din sa landmass, but pwedeng ma-enhance na po yung habagat sa mga susunod na araw.
1: Okay, salamat na marami. Grace Castaneda, good morning!
7: Salamat din po.
1: Thank you, si Grace Castaneda, direkta mula po sa Pag-asa Forecasting Center. Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, August 24, 2026. Ngayon ay kaarawan ng aking butihing ina na yumauna. Ayan, happy birthday in heaven, ika nga. Aming mami, Aurelia Auring Alyanige. Ayan. Bye-bye muna kami ha, sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Lunes sa 24 ng Agosto. Thank you sa ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon. Thank you. Ang ating mga co-pilot naman sa technical side, Mark Bukiron, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa 98.1 BT Radio.

0: 101 The Milkden Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Tulumanon nga naghatag sa labing labas nga impormasyon, balita ug kalambuan sa atong pinalangang lungsod sa tuboran. Usa ka programa nga naghatag og giya sa mga yanong magbubuhis sa lungsod sa tuboran. Kung unsa ang labing uhaing panghitabo ug unsa ang mga nagunang kalambuan ning nagbalambuong lungsod sa tuboran. Kasayuran ug kalambuan sa tuboran. Inyong malungog, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Uban ang inyong pubring silingan, pubring igsoon, apan adunahan sa respeto pagmahal sa sikengon. Jiriel Asensyente,
5: kasayuran o kalambuan sa tuburan.
6: Jiriel Asensyente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
7: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR ug driver's license kung kita mag-drive og sakyanan. Magsul-ob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom og ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan. Kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon e importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kaya ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga anaa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na og siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay og kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad.